0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fine to put your Samoa or tap in my mouth to Malawi, need to laugh, Talo Falava, Malon say for Manuia. We see my phone in California, La Solulu, full of uni, Lafferis Fulono, Alima Tolitasi PIPMN, Yautiroa. Fai loa ili pule nuu o Wellington ili napita inga alifono pole council mo utangato ili onofo langa taifale isaute yo ese mayo lato ufali se ia ulia li tayao a tayao. Sa unua Andrew Little, so sitasi ili onofo ilungo fanua ife angaitonu malisami I Ophiro Bay, Island Bay, Houghton Bay, Moore Point, ma Breaker Bay, itatau ona unofo saunga lea muu titono ufali. Fa alia fo ia lewa aitau med service o matangi malo losi tu sa marisalau kilomita le itu laam o loo fa atu tu ili maraiva alele Wellingtoni. Fa alia fo ia lpulenu o South Wairarapa o le saungale muo tangata o le itu pitasili lea o na taua. Fa alia tu maitai wa aitau o Sylvia Martino o matangi malo losi salau tolusul fito kilomita le itu laam wa maafua ili fafati o ngalu matai ya ili talafatai o Wairarapa. Wafana wilole vayenga faapufayele leipa lelisi o lato suita wa mwale palo tatele ya novema wale amafaye unaulufale nisi ili pale mene efuwa ili palo ta ale leipa ale vayenga faapufayi faapele faasolongo suita wa tolus fulu suita wa fawo lo aofia ililisi mafamauni yei suinga mofaipule lo iainei onisi wa ilunga unfaasolonga au isi wase eilalo masivaenga utwe faatulanga reshaped team au lumana yele faatuosina ulo malosi lituulanga usui malipasifika ililisi alileiba epei o Kamel Sepuloni, Barbara Edmonds, Macheni Salesa ula atowi ula atoe tausinio molepano tatele au lato ulo ililaino usui tauwa pasifika foam e au fiai anayeneru le awasama anahila Kanonga taa, masui fau o Henrietta Hanken tangaloa, masaji malama. Tusai mesu usuenga la tamai al Radio New Zealand Read Research na taa uwaing, ole amafai ele leiba, ona mawono foe fast food farm ile pale mene. Ufatu ulanga li sui tau vaal vaenga ale acti a Henrietta Devoe, lona fia vea maleo fau mo takata pasifika isa tasi o sone, olo o malosi ele leipa I o tahuhu ya ukilani saute ufai mai, ole faa maoni sa ye mua mua mta upu faa upufai ya ukilani saute wa amatane on suia, ma wa ye mai tawina nisi o takata pasifika, olo o ngatasi o latu talitonunga mafainga taua ale act, ae wale toe tutusa maso umavaeng. Walato mala mala mafo ilva inga fa upfaya leiba, wale to itutu sa male pati sa ye ilva itau li tasiva balu ofa asola mayayi, ma wa amata nei ona se eatu ilva inga al act. Na fa alia e divou, o fa afita auli au tu o lo fea ngai ma ainga eo kilani saute, o le tau leo le soifuanga, fa afita auli fale nofuai, ma afianga lautele ilva fea alai, ma watalitonu wai, e tasi level for four po le lawe a inei fa afi tauli o le tamau a inga ia lava ma mautu. O lea utu la iai e au maini for four talo fea ngai mo le la tonu o po le community ye mafaiei o na manuia fa atasi tangata. O lo fea ngai neile fa le maitele isa mua ma le fa soso ino vai la au taua o no o le uti uti o lo iai a ofo ina mai e fiso soa ni fafo ni vaenga mo se taimi le tu mau. Ile mayasu talwai na mawai na matangali wana saifu maloloi na seuta faa topitope na uinatu ile vaalele malikampani ale Pacific Specialist Healthcare ulo ufaa mautu ifiti ina ole afo fuala au saa mawa. Ufuala au taa ua epe ole Met Foreman itonga fitia ile maisuka nu meralua ole Emlo Dipin itonga fitia ile toto mawalunga faa pia fuala au ole paracetamol mautamaiti ulo uti uti pia. Au faa moe moe tau nuu lisa palai atoa ma le PSH le vayaso o iluma. Sa faa ilua tu sitala le atunu u, ole nonga atupe se fulu lua miliona tala sa moe le itotongina I kampani fuwa la au, ole pongai leo le le lava o vaila au. Olo sa ilia nei ele au ole All Blacks Sevens sitai ulu faupo le new head coach, ina ole ACM faa mavai ese ia toa masi kama pe amai ele takmirisanga le World Series Sevens olo iai nei. O kama sa ili vasenga faa ya onga po le coaching group mo tausanga yono, ina ua mai alo nisfulu tausanga o taalo ele au ili vaa le lua afi male lima, male lua afi sfulu lima, o telitonu, o taale taimi mo le anga iluma. sa fia fia fa tai tanga te uma sa lango lango ya te ye tau sanga i tele e au fia i fa ya onga po o coaches o Dave Rennie, Gordon Tijens, McClark Laidlaw, la tau yana fa aso atu la tau taimi ma le poto masani ya te ya. Ma le tala fa ai Na fa alien fa le tupe atu na e o asi o le ala tau fo inatu sifeo soani tau tupe lima sala wafe ta la Amerika i ma loso o fa atasi o Micronesia e so soani hai le tue fa alelei o le atunu o mai le fa o sen laku. O le fa ma losi le na afiai le tuse ma le tolis fu fafe tangata i state of Chuk ma yep ili masino a Perilla. O matangi ma lo losi ti munga mafa ma le lolo na ma li li oi tangata o tolu mo fa ata ma yei fale e tuse ma le fitu wafe. Na taa ua le fale tupe o le Asian Development Bank, o le lei tupe o le alangolongo inai le malo o le Federated States of Micronesia, tali atua i mana onga whaapito o tangata, i stete sa afia. Sa mo telefona o le nei yasu manu te leina le tampo inga, so i fua.
2: Listen to 531 VI wherever you are, on the iHeart Radio app.

0: Whawhetā i, whawhetā i, whawhetā i. Tāpū pē amu e toluta hai o tuā wa whio i ho tāu lotolotonga. Ko ia whoki e okne. O mi iwi o tāu ausi ai ai e fi afi pule lulu koe ni hono hongo fulu. O e māhina ko sune o e tāu whakakoloa koe ni ua noa ua ono. Tāpū pē amu kuini ngā wai hono i te pō hono valu. Pē amu e tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pē amu king tupo ono koe hau toka e whare o hafo. Pē amu e otu motu a ngāwha. Whakatapa tfoki ki a Princesi Ofeina e Helangi i whawhanua moho eik. Whātulo watu ki a hātahi whanua, hātaki lotu. Pe pefo ki a e whakapa apa makehe ki he sola, pe amu e vūlangi hono kotoa. Au tau kau whakataha i he mō me niti koula koe ni. Koe tau polo kalama a pie mento ngā eni, o atuia me he tau whare whakamafola rea me manukau, tāma ki makaurau, Aotearoa Nusila. Koe ai watuai a e whakapa apa, pe amu e fia fia mo oni, loto maa whana, ke a whawhiloa ki atu ai motuani ko au sione pulu pia ko ngai whataha pia mo lātu koni whirenis whanua ke o atu ai e tau ngā ue anga maheni i he letio pia pe pe foki pia moe ngā luope. Ki mua pia hoko atu ai whakahoha ai ki polo karama o e whiawhini o ko whiawhia pito ke to e whawhiloa ki atu ai ai tangata e ki whaiwhikau, whaiwhikau whireni sisi tari fulau. Me he siasi o tonga tau a tāina ki ne tatake tau a lotu pia moe whawhitai pia moe tau a lotu whawhamiri i he hovani. Whaiwhikau a tari fulau malo moe tari ai whawhi ke tau toe ngā uei he hovani te watu e whainga maari e ke kātak pe mua whai mai tau lotu. Malo.
1: Malo, malo, malo, aki atu sene pulu. Tape enke pauka mani, pe mo ere teo foki. I whakaoa, mo e whaena seaka e motuani. Ke taulotu. O toa mas mas. O koe koe mauta mai whakahe wani. Ko toa o taimi. O toa o itanit. O toa o lange, ko toa mamani. Ko koe a rifua, pe mo e omeka. O ku tairiu, mo tairiua. Ke tau tangata, ke tau tangata. Ko e tua koe kuma oni, ko e tua kuma ui, ko e tua ku whanongo, ko e tua ku katake, ko e tua ku mas mas, ko e tua ku maoni oni, ko e tua ku whakamore more, ko e tua ku ofa. Ku whamo oni, wholawhola ki ho ofa. Ku whamo oni ke ulo e mahina. E ma kunofo, ma u iho ofa. E koe ofa koea, tolonga, ofa ku kātaki whoroa, koe ofa ku tae lauhia, koe ofa ku lakunoa, koe ofa ku kai whiriwhiri mānako, koe ofa ku kai o ku whakamerino. Koe me eia i raiki mau toloni, ho kau mui mui mo ho kau ako e mau whea whawhani. He oku ke tatala e ngahi langi o ngeha pui pui ke mau nofo maruai. He oku ke whawhora mamani koe whare whiritaki. Ma wako, da ma whanonga i ho ngahi ako naki. Pea ke ongo maari, ko huafa maani oni, i he kakai o kuloto mamahi. Pea mahu ia i anau tangi, pea tuku ai i anau irifia. O zade ma wofo i ho ngahi, ngā we whakaofo. A ho ofo o tuu tuu o kufai mehe li lo. E misi teri, pea babanga kia i mau ilo. E ongo maari, pe whakaholo nofo ki holoto. O hange hawai tō ngororo tō honoreo. He rangi mamao, aho whinangalo, o ku whakakoro aki whatongiani, ta mohono aho. Ma uholo glalo i loto pasia, i loto whaweta, me loto whamalo ia, me loto uhonga ia, mo loto koloa ia. I ho toi whetongi ho mau olunga anga, i mau toi ofu mi he pouni ki he māma. I mau hoko ke nau nau e fitula a, i mau kauarai, i hono whakahoko e whatongia. O ko mautangi, i ato e sihova ki ho mesi. Pea mo e ho whakamore more lahi. Ho whanatau ki he lai, ho ngai alo o wha. O mau vete ati e mau ngai yanga hala. I ho whawhanga he koe tokai mana. O wha ke whanga watu e mau ngai yanga hala. I hono lahi, i hono maunga, tambai moana aho o wha. O whakamaro watu hea shona, i hiki whakalau maari e pe. Anga hi tūnga koura e lotu, ka mwai whanua. I whakalau maari e pe hau o tonga, kou e kio e whanua. Whare o mata apure ma, ha tau i whanua. Pui ni Māori o Aotearoa, kou e ki taura e ki, pe mwai kau taki lotu ko toa pe o whanua. Whakamaro atu, hao maru pe anga hi tūnga ko toa pe. O totonu ke au kai e mau lotu vai vai. Sola mwai vūlangi hangaru o pe. tone pulu ma kau ngau e fare pe se fra fita anga ya ko ma ula ma ni ko ma fo ma wa tu e ho wa da mono a ho e ma wa si e tumu tumu e ta u e ma hi na ho no lo ko u hi ko nga ta ula nga fa ho lo ho lo ta la hono ta ini e ma ta ini ko no fa ka ho ko e ga te ma ula u ka ko ma u ta ri ta pa ki ku ho ko a ho fa kai ku na ku fai fa ka ho ko ho ko e mahino ko ko si hova ko be fai ho mau fa ma ko ko fai to ni ma ya eki a ho ka kai ko hi ko ma un ahi a ko vi e fa na i fo o e ma mo wi e toi a mau fai ta la mo fua ki ho nga ki kau a mo ho nga hi tu tu ni ka tau la ho mau lo to yo nga ya ko na ki ya lo ka si la i mo wi a ya nga tonu ga mo mo ni fai ta ba ki na ma ki na pol ora potunga we ta ma kaunga we pakai bia ke na tol ko hi ko fatongia o kuma ho inga mo angwa ke lo tu ma kakai we fonwa e wa ga yo for fola ta mo nga ke kona ki i he faka kolo aku mai polo ka mani e ke faka mo lu i ho na nga i family to ke ta wa ki me auto tolo ke au ke ai ma lo tu bai bai o kunga ta nga ke ho ko anga yo lang mari ma ni ko ni ko e mana ro ko he he aki ko e re o e masiva mo bai bai pai maya mau famo no ia mau tapa mau kore ko to na hinian i hua foi ko na ko alo ko si chu kai ko ma e ki amen ta ko kres ta e ki ko si chu kai si ta o fa to a ko ta ta mai pe so me lau mari ma on e no foi ho nga hiro alo fa e ka nga we ta me po nga we pe mo ki mau ko i hono ko to pe pe o na hiri ka fai to ta nga ta amen amen

0: Potae tu na ulatu nukuafe, mata ngahe ngongo, me he kolomua, uelinga toni ki he wikeni, malotae.
1: Malau malau male ho e ti pe malele a tonga ko to pe mo me ma ke ta ho wa ngo ngo ko ia i he fia fi pule nu nu ko e ni u lo ati ka fa toka na pe la la he i he ta fa ki fa tonga ko ia o welinga toni a ia ka wa to ia o fio pe i te mo break up e na ta lo me mo ni te wiki ni a fa toka na pe la la he ki fe tu fa tonga ko ia o welinga toni a ne tu tu ni a he se voti sins ke ngai family ko ia ku no fo ni ngai feitu ofi ke mata tahi ke na feinga ke feitu ok malunga nge te te malunga nge tu na pendi he fra tokanga ko ngai pe au malo hi molala hi ko ni e la pe ke mau mau ia e ngai ak no fo anga ai au ku ofi ngai mata tahi ko ni ai ko ane a fi tu si te na fra tokanga e au ai malo hi matangi pe mo pe au lahi ha ke hi he kilomita e te auto no he hoa, pe a moe maalunga e mita nai e hongo fulu. Ai nai toki, na iai ai state of emergency ki ngahe kolo ko i ni i he tafa aki whahake moe whakatonga ko ia o Welinga Toni. Kai ke ko malu atu talu ane afi pe a ko whakawa e ngahi hala na e tāpuni i he whefonanga aki. Kai ke o whakei whatokanga pe ke ngai whamili mo ki nga tolu ko ia whefonanga aki i hala. I feitu ko e nie ke nao futokanga au pito. Ko ki nao tau ko e nae fie ma o mea toko ni, o mahu inga au pito ke feitu utaki ki fika ko ia e council, ko e noa whaa, whaa hive hiva, whaa whaa, whaa whaa, ka pau fie ma o hanga toko ni. Ai kan sele ngahi folau waka, ka wai e seri ko ia ki he motu sao te, pe mo e folau mai me he motu sao te ki Welinga Toni ni. Ko e folau ko ia he pongpongini i he ua, pong pong i te moe walu pong pong i oi ahoni, nai kan seri e koi koi kei hou hou pe, pe moe ngahi te au la lahi. Nai whakata, pe mihi se asi South Baptist Church, koi ai Island Bay, ki hangai whamili o ngau whie mao, ke nau ngawe a ki ai apsi a si. Kei ke he kua kamata ke foke ngai whamili, mo ki nau tolu koi na nau nofo e ngai ap koi ni. Of ke matatahi ka o kufu fie mao ke nau toi toka ngangi ke ngahi mea e vave ai ha hapuke pe kua whakautua. Ai unga ufa am ke toi toka ngangi ki he toi whanofano mo whapapau i ok mātu o ni mā tau te whito ki he ngahi mea toko ni pe a moe mao mea toko ni. Ua ka ke heo koko atu ai whatotolo ke he tupu ana oi mawahe ai le lue me halanga le lue o la ve ai ha kau pasese e toko ono. Koe whatu tā mai koe ni, ai i he waha a koe ia o Welinga Toni pe a mo Johnson Mill, ai le lue koe ia o kune whakahoko ai te whanonga aki koe ia ka kai pe a me he waha a koe no Welinga Toni pe a mo Johnson Mill. Na heo koe whatu tā mai koe ni he pōtoko naki o wike kua o si, pe a kua kanseli ai e whanonga aki le lue, i e waha a koe no Welinga Toni pe a mo Johnsonville, pa ko kamata a Metling, pe koe kau taha pasi, ke toko ni ki he fufononga aki koe i e waha a koe ni o Welinga Toni pe a mo Johnsonville. O ku whaka amalisi ki he kau pasi se e toko tolu afe, i he wike na ngawe aki, a e te fufononga aki he le lue, i he waha a koe ni o e ongokolo koe ni. Koe whakaosi, koe tewe whamawa e se astonga hau eiki, i e wāhenga o Ringa Toni, pe amu sai se kau pule ko i e wāhenga, i ka pote whono, pe amu hono hoa, Selina, moe family, i sāpate, wike tolu ko i a o Sune. Na e pehe e fai se kau pule wāhenga, a pe amu hono hoa, tēnā o hiki ki Christchurch i he whakaosinga o Sune, pe au kufai ai lotu whakatahataha, i sāpate tolu, a i e fai mai e ki Stoke Valley, Hutt Valley, koe whakamāwa e pēr mō e whai se kau pūle koe ni. Koe tā ueni hongo fūle, whai whatongia, whai se kau pūle i Welinga Toni, pēr nai kau ono pōpōlahi ki ngāhi whai whatongia e community tonga i Welinga Toni. Nai kau mai whoki i he pōpōlahi ki ngāwe ai Wellington Tonga Leaders Council, pēr nai e sea i he pōlotu ai wike lea whatonga, nai kau mai ki ngāhi pōkalama pōhiva, si pote ai whanau mo i tautupu, sea i ngai porokalama, hono toko nia ngai family tonga i he mo ui lelei, ka pefo ki he ngai konseti la laha i tokon whapaanga a ngai kolis tutuku, a ena kau mai ai a ifi koia kolis tonga, pēmo e kolis tutuku koia e kolis kotupou. Me onga koe kolis tutuku kolis tonga, kana e tokoni ki he ngai kolis tutuku toa pē, oku nao he mata mai ki he kolomu ani, oku veke, oku veke veke tokoni au pito e whaise kau pule, i ka potifono, pia mono family, i he ngahi ngāu e whaka community. O kuongo i lahi, whoki he siasi, community, a hiki atu, a whaise kāu pule koe ni, whaise kāu tōnunga, mo whai oskia velenga, a ngahi whatongia ko toa pē. Ko hiki atu e ne whaise kāu pule, hili e hatau e hongo fulu, e ne whai whatongia, ko whaise kāu pule, i he wāhenga ko ia o Wellinga Tony. Ko whafonga i atu, ai se a koslio kau tahke a Wellinga Tony, fai se kau hi weni nuku, ai whakamalo lo to hounga au pito ki fai se kau pule i ka potefono, hoa se line pe a moe family, a ngai tokon ko toa pepe he ke tau ngau e vaofi au pito i he kolomu a. Fata wang e ke otua, ke ne to tahki mo whamonu ia ngai fatongia o kune hanga mai pe a meimua, pe he ke ngai fatongia i he vahenga Christchurch. O ma o fala ya tu pe mo tala monu ko na ta nga yo ngo la ma wa tu pe me Wellinga Tony pe me te a ta tu na una tu ko afe tu afa
0: ko si ale pasa fai doctor mo ta wa go go be ko lo go ka kala great cheat ki he weekend ma lo si are
2: ma o pito pe o ku ta ta pa mo ha e ta to e pe lo ngo aki e a pu lu ko ni ko no ho mo fulu o si une wa afe wa o no ya e pomponeni waka hifu ke fua ma fana se unga pepe mo tikiri e tolu pe pe a fia fok ka kwa mai ke tai mini ko kamata ke taftonga ala a pe a ko amanaki e a o hake pe o tikiri e tafa pe a ko tatau fuk mo ha hange ko e rorotonga ko ne momoko pe ko teu teu ko ya ke momoko ko tolahi ai ka inga tonga ko nau ka watu i he mea koe ni koe whakamalo sino. Pea koe kawenga whakamalo sino, ko hike mo uile rei. O hange pe koea, koe mao koea o e mea toko ni, ke mo uile rei. Pea koe lahi foki ae ngahi u feitu ke heni e ngahi u feitu whaia i e whakamalo sino. Ka koe taha toko taha tonga ko Masilino Tauranga, ok, ai foi ne fale ana i e feitu ko New Praten. Ai ku ne fale re ai ai mea kone ai kata koe i loa i Nusilani ka atoa koe Snap Fitness. Da ke hene fo matarau ku ne fuka amu ke toi toko lahi ange ai kakai tonga. To lahi matakari ke he. Ka koe mea fa fie fie ia. Ko hi ka pate nau kau. Mai kai kai ngata foki ai. Ok, ai foki ai ki i fuka maa maa. Aia e inase ai ai ka inga tonga. Ka kehe lawe koe ni ki he whaa whaa o pe a moe whaa malo i sino o ku taitaha pe pe a moe lue lalo moe eka paskala ka tau fito ke toka lerei a tri tuuni. O ku manatu mau pe ki he hau eki whawhine koe a te maru ai kei hoko hoko atu koe ni a e nau whakaholo koe a ai me hu nau ngahi kilo kalambe ko tauni koia ai ko uku nau mau. Ke he kula vei he taim koina nau katoa ngai e tau hongo fulu ko foi toko tolu ia ai a koe lahi taha koe kilo e taha ono fai hifu ai ki lau. Ta fuu mea mau inga ihe ka venga ta tape ke uhi ke au ke mau ai sino le rei. Pea o te ai foki pe mwe seitu e ta kuo whakahoko mai. Pea au toko si au pita ka inga tonga koia o koloni. Ai mea koni au whae e koe ai kau kau vela, vai vela. Koe koe vai mama whana, koe vai vela mo oni. Pea koe mea whae fie fie ea te wakai ai motu ani. Tau te fito inga matakari ke ehan kau haa moa. Tau wau noa, wau nima, ok nau kei lava le lei pe. O ke ngahi whi tūkoi ni. Kau kai ke tatau ia pa mai whi tūkoi ako Henma Springs. Ai au kōua ua whanonga sāriote pe mehe koloni ki ai. He kau hi koe vai koe ia o ku whakae na tūla ata ata pē. Tatau pa moi hae fwa fia fia, kau hii koe kamata e tōtaha, ae au ilope i he koloni ko Māori e Pōtoma, ae whakotūtū ke whahoko e tōnaki ahua fito e siune, ae whakalere ae ako anga ki kamata mo whakalere ngai kautaha koia okuzai ke whakatupu koloa, pe koe not-for-profit community group i he kolo ngowe kakala. Pea, ko mea uraki peke te whetutaki te kawat ki ai, pe ungai nea ke tautupu pe he fokha uek whawhine ngai si a si. Koe mea mahu inga, ai ko whai e tokanga ki ai, uraki koe haha whainga, fōtutu whakalao se unga lesisita, pe ikai ngatai mahi no e ngai mea kotoa peo whelawe moia. Ka ko mea fwa fie fie e nia, ko hi ko no ue puke a fufula, whakataha ko ia, ae ngahi tawhito i he ngahi siash, pehe fōki ke ngahi kulupu ke he ke, karapka watonga mo ngahi mea pehe, oku mahu inga au pita o pita fōki. He koe hi ke lawa ke se mahi no aki, ae ka weinga pa mo e tau mua ko ia, oku whakahoko. Hange pe ko ia ko ngahi kulupu ko iloa, ae e nau kuo osu fukotuu, pea kulele lelei au pito. Ta taha pokea mea mau inga i heroa tongani o mau koloni vahi ngani. A mea koe ni ke ata ke la ke ai haa lau ke hoko ai Christchurch pe koe kolo ngou e kakara koe kolo lahi. O ta tau tofu pe pea mohange koea ko hoko ki okalani. O kuroro tonga ta langa ieni pea o ki kainga tai o kwe mao fuki ke whakahoko. A lau koia ai ka kai nofu tonga kotoa koia oku nofu ihe ni. Ko mea fwa fefia, ihe taimini koe kousirio e ua valu. Kau whaamu ke holo hifo peo ta haua. Ka mata peo me i timaru. O whai mai o au ki he Mackenzie, kuru nui, wai makariri, ihe feitu koia noa ke, pe koe toke lau koia Christchurch. Ka okulahi foke ngai feitu okunau whakasepaki. Ka utatonu ke whai ai ako ia pia me okalani e tuunga koi au hoko koi Super City. Ka wakai a ngahi u feitu e uavalu aia taktaha pe ai kosilio feitu whakalere ngai mea kohono whakalea taha pa whakahoko mea tatau pe. Fefe ke whai wangataha tu pe. Ta kotuye ke ui pe koi kolongo e kakala. Ka koe ngahi sei tuku kotoa mao katoa mai a e toke lau pe pehe foki he tonga hahake pe pehe foki ki he hivo. He ko hii o kia i a e whaafe bakilahi a pito i e tai nimi a e nau tolu koe kua mai me tua whakangaanga ke humai ki loto koia kolo ngoe kakala pe atotongi. Ka koe ni o kulahi a pito e whaafe baki ai. Mahalo na kua mea e lau ke ofa mai oua e totongi. Ke tau te fito ka pau koe te rere mai pe me toke lau, rangi ora, pe koe tonga me i Selwyn pe ko Rolleston e totongi lewa e te hau koia i he motorway. Pe a mau inga, te ave ha moure o, a tonga kotoa pe. Ki o ngongo pe ia gulawa ke matwatu i he ahoni, tai maro apito ho mou mea mai, ka mou mea.
3: Whakamalo kia seare pasa mo tau ngahi o ngongo me kolo ngō e kakala. Tau wakai he ki he kontineni ti ki a Wani Vahavea mo tau ngahi o ngongo me Australia. Malo Wani.
4: Malo e tau te lava ki he fia Finlin ta pe a malo mo e lau maria au eiki pe a mo e lelei a tonga kotoa i a te aloana. Kau mahi mo tolo me a mahi ngā lope me ngahi feitu ke ke o kolo pe. O ko kore e pe ke ufanga ngā whatapu ku osino a whaki ka ta mo o ke ufaho ka te ngahi ngongo kwa la mawat mi austile elia i he fia fini. Ko e daim fakienu ngahi ka.

0: tonga sia o e hirifak mata e tohi i e ngahi ako fra university. Ne la vai lele ai e eva i pōmana ho lani hono mata e tohi uruaki i he tokanga e kina lele i mo e totonu a kāinga pe ko e Bachelor of Community Welfare me he university hihifo o sene, University of Western Sydney. Ko eva i pōmana ko e ofifine i a tonsen kai hao ho lani mo anti pasemata vi ho lan taun sila o kolomotua kolofo o mo fahefa ka kuona fakatau pekia. Ne maumata ito he foki bo lavelua Walter me he unesit tatau i he ngā ue whakasosiale o mo ui, Bachelor of Social Work. Ko lavelua ko e ofifine ia o Osai Walter mo val mo Valamotu Walter o tu anuku mo kolomotu a. I kai ngā taika ne kau atfoki a Amelia Ahosivitong lava fietonu he maa unu mataitohi i he teolosia lava maa olunga. Bachelor of Theology with Distinction whakataha mo Faifekau William maa umalanga i he mataitohi mo lava maa olunga tatau me he University Charles Sturt i Waka. Ko Amelia Ahosivitong lava fietonu ko ofefine ia a whinau tong lava ko ne pekia mo whakao filani tong lava o kolofo ou. Ko vidia maumalanga, ko e foha ia o whaisekau toke tā kamalon tu iono mo mere tu iono o tataka mō tō ngā. Mā loe ako whanau pe a ofa ke tatakia tuai pene i langi ho mō whono ngā. Ne lava lele e katoa ngā whaiva mo e whenga paanga a whakatau a e Thea Wini o Kenperi i he tōnaki kua tok mariwatu o no o sune aia ko hono ta o uae ni hono whakahoko. Ko e apiako lea whakatonga mo e whaiva ni ai kolomu a Kenpela ka ko e mai moa e tahine ko princess la tu fuipe ka halai valmata aho. Ko e whakafa langlangi ko e tala whikau lahi le ole o tonga ki Australia ke tistu i halangi ngie pe a kawa tfokiai mo e tala se kaulahi a fisi. Ne iai fok mo e palestene kautaha ka kaitonga o Kentela mo Quintieni, fai fekau vea aho, kau maa fai fekau tonga remoto, mo fai fekau te vita toe foki, ai a koia ne ne whakahoko e lot kamata. Ne tokolahi ka kai ne nao lavat ki pōpou ke whanau, te a koe fie fia ka koha fie fia e kautahi whanau, mo e kau mamata, i he ngahi whaiva ne whakahoko e whanau, aia ne kau ki aie tau olunga, kai lao, ma ulu ulu, moe ngai whai vakehe, te ane whakahoko foki moe ilo kama. Ko e pure ako e apiakoni, ko Emma Luisa Finao i Varatua. Ne lava lelei hono katoa ngā i e tau tolmo full maa fitu, tolu fitu, o e klap fofo anga o se ne, i he tokonaki kua tok mariu atu hono su ne, te ane whakahoko pen i he api o e klap fofo anga o iloa ko kāti moa, i Bankstown i he hihifo loto loto o se ne. Na e mea e ho eiki o e kalapu se whanai atu i tavake, te ane whakahoko i malangai o e aho e tala noa la atu. Ne pōpou au pito e he kāinga se ne, o nau lavat ki he katoa ngani. Pea koe tauni foki koe toki fuafua kau atu ia hahiva ke nau tokon ki he malanga oe aho, aia koe kauhiva whakatui a Australia, Royal Australian Choir, ae vahenga tonga oe siaswa tahataha o Australia, pea ne tatakia e te vita lavaki. Kuo hoko foki apkalap koe ni oe fofo anga, koe taritali anga kakai oe ngahi kulupu ni ii ok nau folau me tonga. Ika inga tai ka ok nau tokoni imo popofu a paa anga ngai folau kum pa anga o tu ke ngai fenga pa anga ngai siasi mo ngai kulupu i sene lahi aia ok fra hoko atu kia tek nau tolu. Ne fotu e klap fofo anga sene i he ta utahiva valu hiva pe alesi sita he pure anga New South Wales i he ta hive hiva noa ko e kautaha i ka e fratu koloa. Ko e tau kotoa ok fotu ai ka veinga tataki ok fili he paresteni mo e komit ngawe pe a ko e tau ni ko e ka veinga ke tanu maki ai mau, malu, i e tau fiohi, whaka atamai, whaka e loto, whaka e sino, o e whaka lau maarie. Pea pehefo ke tau tauhi ho tau vā, mo ho tau kau ngai inu kawa ke he. Hide malanga pea hoko atu ke he konga hono wa, ko e ngahi te pile mahu kua teo, pea mo e ngahi whakameite whakasone te ane mawai pa anga tolu mano tupu. Ko e palestini o e kalabu ko tuipulot fifita angi ko finau vare vare aia kona ngawe fola mai ta o ne tongo fulmani ma ena faifa tokia pe ko sekretari ko sampa kofe pe mo ta pa anga ko te vita ta si Harris ai a kona faifa tongia mai foki e nga hita ulahi ko e aho ke fie fia ko e aho ke mamai ko peki ai fa e fita ka ko fa e ai vai fo nua se aspesi diana ta wataina o tonga i Australia fitongi moya ta mau Oi hoa ia, oi faifikau sea, oi vahifonua Australia, faifikau si o sifa koloti mau. Koi morelahi eni ki he kainga lotu we siriana, I he fonuani, tau te fito ki he tutafaaki, moi poupou ki he taki ai faifikau sea, I he te waki senturiua oi lotu. Koi hiki atuene a fetong moeata, ka ulelei pe witou, faifikau si o sifa koloti mau, pehe ki ena tamalahi, pensimani mau, monohoa, rose, for star mau, ka mafo ke na o mahanga vai kakala mo fetong moeata mau. Hiri e ngā we, mā lolo wā. Leongo foki o kwa manaki ke tok whahoko mai katoanga wha maman lahi o e eukarisia e seas katorika ki sene lahi he wafe mā ua walu ka kua kamata e teu teu e kainga tonga lotu katorika. E whahoko e nao whafea hoa e taha ki e eukarisia mo e whafofonga mihe e Eukarisia wafe ma wavalu o alekta yosisi o sene I ahoto apure pulelulu kaha u. Ahoto apure lulu kaha u, tavalu sune wanoa wano. I he taimi fitu ke he valu po uri. Pe hoko atleva e potala noa fekau aki mwe katoanga maho ingani mwe maume atokoni he valu ke he hiva po uri. I he fale lotu o palaukia o sangato sosefo I pelmoa. Mei he si poti, o kia tala nua u sasala hono whaongo mai e taha ngahi leti o manako au sene, 2GB, tokua e fokia isleil folau ki he malaya kapuli iki, o ngari ngari ko timi taikahi hifo West Tigers. Pehe he o ngongone e fetutaki e pure a isleil folau ki a Benji Marshall ko e whaiako ia timi taikahi hifo, te tok mahino ki ahatol noa o sune. Lolotonga e ni o ke a kapuli unioni pe a isleil folau isi a pani pe a okte ek mahino pa ue tu u ki he kaha u. Ko e tua e ea I se ne lahi e aho ni, au au fia whakonga langi, pe aku tuu ke uha, pe a momoko I he tigirifua maa whana selosiase taha wha, aloha ke ai ke he ua tolu. Pe a mahanga I he momoko taha, aho pate kolomua a Tasmania, pe a mo pefi kolomua, o e vahe fonua hi hifo, I he tigiri e fitu, aloha ke ai ke he taha walu, pe a whakatou au au fia e langi. Mafana taha a tauini, kolomua e vahe fonua toke lau, I he tigiri e ua ua, aloha ke ai ke he tolu tolu, pe a la ale lei. Ko e mahu inga pa anga taha Australia, o whiunga ia mo e pangataha senite wa taha nusila, senite fitaha Amerika, mo e pangataha senite ono ono tonga. Ko e ngahi ngongo pia kwa lama watmi Australia I e fia fini, ko a wanwaha vea, ma loo mo mea mai, ka mo mea.
1: Ma loo a pito wani waha vea, tau tok foki mai mo tau ngahi ngongo mei Australia I he wike kaha un.
2: Tangata e te au whaiktua mo maope pupuyang he moho ueki ka atumua aki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki he toke tānifo I saute o kalani oku ne oatua e taupotu taha ki te koe mo family ka pauko ia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoketo e oatu tae totongi e quote ave ki he wins pe ACC. E kaiko ia pe ka aku tae totongi foki e ngā aue ko ia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka uku ia e ngā he makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa anga hanofo inifo koula. I e Shine Dental, og naulawa fai kotoa e ngā oe koini, aho pē taha. Tuku ke nauhanga o ngā hohi aho mari mari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he u naulawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip. Ko iai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiknau tolu he Facebook mwe Messenger, Shine Dental.
3: Ko whaosi mama, mo tau ngahi o ngongo pa mei tonga eiki ki e aho ni malo whaosi.
4: Malo wito te hitu, malo mua e lau maria ho eiki mo e. Nere ia tongo tau viu mo mea mai ki tau ngahi o ngongo kata anake atu pe mei tonga ni ki e fia fini. Tau Kalau yang begini wiki honoa, oleh mana imajina, bawa anga oleh tahu, apa histori yang dia tahu kan? Hifu kama tengko aku, uye matua he, tu imajina faham tengah aku, kama tengko hifu tahu, ini tahu yang begini, tahu bodoh kau bawa anga, hifu itu alwa kita semak faham dengan tahu kaje. Kaya aku faham faham ni, I tengah iki, I sevin, I awan, mau boleh ya, ya. Pia la a pe ka ula valele ai ngai ngau la fai ne o le la a go go ha bilibili mo mo go lele o e a ke te mi mo mo ko u i foke ni tonga ni go win time na tonga ni a go win time tonga ni ta ta no be ti ki ri a ta ta ta ta le la lo e wa no a le fo lo pe wa ta so wo wo to lo mo mo ko e foki ki tonga na ko e go go fa la be ki mo a o go ke ka u ka ve ipe itu lah ni kalau pelau mai demi murina, tetapi begitu ada yang melihat ni, ia leli ia, ia pelau mai kita orang ni kalau tetapi ni, ko alu begi pernah kembali, alu kembali yang naik kata orang kiri, aku tua kiki, orang mana tua yang tahu tuan, tahu situasi begini ni demi tahu monite oye weekend ni, tahu orang mana tua yang tahu dahina, tetapi tua kiki tahu faham pulak. Atau dah nak dia tunggu tahu betul, kau kau Messi. Kalau kau pernah no laka fade, mana kau yang yang amai ni, kau malu ini asio, ini pung-pung ini monite, mana itu kubar, mana yang wow, yang amai ni kau ya, kau kau yang amai, kau mau ini kau ini. Mari hoki ay, ay tano kau asio ye tano ahina ye posa pade. Kau mama kawan besok mau sambil siap ye, mereka kau dah mati na. Kau kami alah ye ngai luka kawan posa penting oseh rumah wa. Kau nak tahu ngai fak ye tahu ada na. Kau ye betul ngai hiva. Kau ye lembang ngai sibih hiva kau ini. Kau ngai sibih hiva kau ya. Kau fak ugi no fak kau ya. Ye tahu kau bolak ye tahu ada na. Kau hati ye besok ki. Kau ngai talano ye posa penting. Membakar daya betul ani. Kalau firman tua hake, aku hami asyik. Aku mawak entah mana nafsu popular mau buat dia kehu eki. Kalau tak ada yang nafsu kita perlu lagi. Aku dah tahu ke, anda ikhlas. Kalau tonga betau nafsu imam iya tonga. Kalau dia orang ahyo tiki ngowe, tonga tiki malah ufi. Osk tu ayo tu ivi. Kalau dia faham nahu orang ahyo fuck off offa. Ada maala, sama ada talo, ya kongam api atau uta. Awal begu meang ya uki ya, makai gay dia, mana koyai. Leh mana uker hunuki, le doa mana begu hunuki ya, mai noya kakita. Meang gue le ospatoya doi di moto di family, ukai gay doi akita ya, mana koyai uki, pema uye uki. Karena gay pori pori betong aye yai. Tak boleh orang kita la noa, kerana oh bulan ini ada ujai, kalau hari ini, oh kau mai itu tak kau ini, tak kau ini tu, tak boleh bulan kita la mai, ikai, siung kau ini kita sayi dia kau ya, kalau kau tu apa itu nga, ni kakak mah no mata mah suah no lima, itu pula saya diri diri kiai, oh kau kita ya tak, belok kuat, ada kau kau kita habis oh haki, karena kau kau ini buat la noa kau ya buat sampai dia tewaki. Kau faham mana tuh kita buat aina, kau mian faham apa na? Kau faham apa kalau nampak merau toh ya tu nanti aku ni, aku hanya ni anak nama matai yang kalau nampak itu moyong. Kau faham mana tuh kita buat aina, kau tak sih doa ni, kaje? Angin kau mau mea iku, kau faham dia tonga lagi ngai mea, kau faham dia tonga ni dia leh tai mini. Hop pokok ya, kau faham fonga, kau faham mui tahai. Baa o ewa tata. Kau ilo ehe faham fonga maloro, memisah maloro. Tevita lave mau, ai faham fonga memisah lor tonga. O ewa tata aku tanya lepas malohi. Tuduh ni aku mau lagi, alai aku tanya lepas malohi. Nee ngai tiki tiki hina Hawaii, ane kau langa holo pergi tanuhala, kena alai. Ie dikit juga tu fast Starlink, ngai nau nau gue yang ke wifi, fakak internet. Osi main main ben, tangi. Rau kua ta te mea swaro ki he tangi. I he hoponi, koe me mau maari e ia, a ngahi hopo koe e whikau aki tomo e bribery, i he tau kanjiteiti na anau ikuna ai whiri wharearea, na toki osi, o ki nao dolu, na nao whakau kua whaero. Ai au iai ai, ai, ai halaia, ai koe halaia ua ki, ko lata, ai ngata, pangonga ia o niwa takitu, o butangi, ai rama yo eiki koe ni. Hopo hono ua, whao. Whao a tene tinto mo ua, koe whaoponga o tō tapu hiva, i ono whaka ilo, e te vita tūkunga. O kuto e tangi, a te vita tūkunga, ke whamaonga tangi, se kau aki, rama yo lai hopo koe ni. Hoko, mo ua se misika, ono whaka ilo, e pingi fasti. I fia te taupe, ma mau e lao o i whiri whare area, koe mo whanfonga tanga tapu ua, o utangi pe mo semisifika. Hoko, koe whailo e whanfonga no mista maro lo vau taono, e tokon pare mea lo tonga mo whanfonga vau taono, whailo e tuat lavu lavu, abria mua ske, whao abria mua ske, e hopo koe ni, o utere ke mahino mai, e ku tangi ai tō te lau lau pe kai whopopou. Nei pene tā noa pe ki mua. Au ki kai ki uto e reconfirmed ai lau ko ia. E ko sora mui mui re vai ni. I va ai au iwa tātaha. Ko te lela kus maalohi. Te vita lau mau. Halai e te lela kus maalohi. Pe au kus maino mai e kani. Pe amo te lela kus maalohi. Ko ia mea tu e ngā yopo geni e nima. A halai e toko tolu. Hau e toko ua. Tangi e toko. Tangi e fra ilo e whaa. Ege mahino ta. Ko ta whaketo e keke. O e mea koe ni. O e whakawhisi koe e mea kanga mlista a niwa ta titu. A lata whainga ta. A mi hiono la kanga mlista kai orewa ke hoko a e tangi mo ono ola. O te ke whaipehe a tonga tapua se me sika. Pero koe ke iloi pe whaipehe a ewa ta tang pe kai e koe iku salaia pe mea whakamau a ngā. Te mea kua fuka e ne fiafi. O e fiafi e ne a fi. A e profisi koe. A e mola e hopo koe ni. Te mea toki fuka fuka wa i pe. Te mea kus malo e pongi pongi a ne a fi. Pe a hoko a i pe e ne alaye me fwa mawanga i a hata tau pe. Ka koe fiafi a i pe a ne a fi. Ege. Koe anga e tuku a hata u fare area. Pe a wadong hoko a te foki a e rere a fare area. Mo fwa ko hoko e na wai a smita. Ta te fito ni ki e patreti. Nga e mi a maheni. Oku hoko ki ai anau hoko fatongia, o nere mai mea neafi ki he ahoni. To koe tapen fo o hoki, e wharearea o tonga, o se taimi loa roa, anea ko no pere vaya, o sea e wharearea, ai hoko e sea koe ia e wharearea maa loa roa, anau pere whapanua koe premia ko kia. O e lolo tonga ni, pe sea ko mitka kato, no pere tu ila kepa. Ka inga o tataka motonga. Ka inga tamakotungi. Pēki he ka inga o halau vāve. Ka umae ka inga tufuenga. Koe kāhi whanotu lalahi ene tolu. O mamana ki ke hufi. Koe konga. O konfili nis. Koe konga katonga. O senturiwa e lotu. O au kau mai ai e kakai o ngai. Kolo lalahi ni. Te waki. Ai ngai hufi whare lotu koe ni. O kui ai befoko no ngai yo wau. O gai hono ngai whakamanatu, o ngai tamai, ngai whae, o ngai kui, nana o matua i mo mātia ki, a ngai pareangalo tūni ki mua. Ko tataka motonga, ko tataka motonga uroa ki hindi. Kai au tūko whanelotu koe ni, kai loa peko whakamaru. A mei mei sheipi, whaka o uro, a runga ngai whare tonga, kau koe whare whaka opa opa opito. Na hongu tonga, i peko e tahaine whanelotu langa fua loa. Finally, kua, complete. Ae fulu project lohi goe ni pe me kolo kakala. Ko te tango motonga foki kwae se suisiria nai e tolu. Ko te motonga uruaki ua pia motolu. Toko uruaki in, ae tu ue krekele kui o kia ia tu fatah pia mue apiako iloa kui a kolo tabun siriva. Pata anoa ki e taha kau tangata o te tango motonga lava me minu sila ki e ue ufale lo tu na ne pehe mari para po pa bit la nga to pe te ha no halau ki ai ka u mari ma ki ma mahi me we ki ma te ki nga we ma tu o ania fi te ta ha me na na u ki to fa ta hai we hu tu ko me hala ta u fa we hu tu me hala ta u fa e ka ina ki e fa lo tu ni o ku hu tu pe ia e e a pino fo anga ko ia fa se ka u o te taka matonga tu ia ve hala u fare fra o pa bito o tu ene fo manga fa o una turiki pe mo e apio e o tanga ka utrata e kaki pe malo ke tonga kire kata ha ni tata ko tonga o ta ha ni ka mate ki ka o se si ni ko lo si ni ko ma tangi tu e fo manga fa e apolo si ni pe mo e apio lo anga ka ife kau pe mo fa go ya mi ala ta fa au o te alu fa ka a vnaki ko jana tonu ya ko e ke fa lo tu ko ni fa ke tra noa ai te e tata ko ni ko ni ko ya nga ma he ni ko no mo lo ka pa ala tu ko hanga tonu to pe hanga le ri mai pe fo fo ma lo tu ke fo no ngat ko ni pe ko no to tonu ma ya fo tu tu ke fra va de fo mata pa pe fo ke ti ke hu hanga tonu to pe ke fa lo tu te ni mai ga ke lo to ke ni ma tu o e si si ponga matua koi a una piloto pe kin a ki me tapa motua ai to ki sai ti ke tapa ni to ki afi fo piloto pendeu o na lado de Kaulinski pe a uni ale malo i pe ki ke kin a ki me tapa motua koi ki o we wiki ai me tapa na un ko nga we a matua o ani afi poco pe poco me ago ya o ki fo baba i pe ono boli ya mo ngai ao ni ngai ngai ko ke o be au ko mo ya tsang mo tong e go ki ki ngai fo no ke ke mo ri ki hala le ki hala va de ke mo tu fuenga o ko ma ta ko ti si mo ka to ngai ko ma ta ti tsang mo tong pa ka ngai tsang mo tong ka ngai tu mio o mai e ti ni si ki tsang mo tong fa ko be ai iro to e ta ma fa ke mo e ai iro ko ti si was ma wa no mo se duri wa lo tu i tsang mo tong ka ma ta ka to fo no ngai Tapi aku kena uki tu pun ngamu halak on babe. Mari aku kui babe ni. Nau kui ya, kui wi, kui kau halak babe pun ngamu tu pun ngah. Oku nau fare tetau be. Tapi aku nato tari makai be, aku kai be nau. Aku nak tunggu ya tari kau senisi. Tapi aku kui ni, nau fasi fasi apa kui be be. Tapi hamil lagi kui ayai kui tak habe kui tau be. Ou fare quelli to go go ni a tu vengamo alla valle e ca to anga per ma conga e fra go go ila con finisi a ku de che ve che ca nga e tu caricari pe tanga ta per fine questi di alla e ta io na utala e mamma hi o e lo tu ne dei ne ha u si su ta vai via ma che ne dei na dono che fu e mai tu mia do be tu mai che poi ne tu mia e ta va qui ne ta u a te wa ke tu ye ki e ka to anga ko ni ha ta mi he nga i a no fo anga i tonga tapuni la yo bit obi to te te ku ke na te bi nga i a hotel e ko ke nga i guest house mo nga i Airbnb o ku me me fuli put anga i fit uni ko e fo mai no ia o e tonga i fau a ka fo mo ki tonga ni nga i ka to anga ko spe foki a to tapuni ba higa to ai pe ki mo mo i ga ki no muka ki e katonga lai koe kono hufi o e wafu koe a koe o nomu kape o koe kome katonga a uiha te vevo ki ui ki heila la kwa oe be i su lai a ia kutau amana ke mamata ia tonga tolahi abito abito kamata pe kau frau mai e weekend koe ni beto e fuka a siri e wike kaha u e na ose singa mai ke ngai mea koe ni kufa iai a e lave koe ni katonga Sakahoko ai CV meeting. The go CV by what anga yako anga. Motonga lele ya in timing. Meongo oku dere fata habe pe mo spoti pe mo akaburu faka kori si menga hi yowa uko ya kakui kaita la ba liliu ko hi uke mau ina apita men ane afra akademiki mo ki fika uwa ki ane pe ya ki tamsi me ta ine yako o tonga ni ayako e timing kuna o tuko ata mai pe ni ihi o fata tau pe ki e taim ose na ureson a lele kakate e uikeni o e niru te ki oma ke uke kaha u o gai te fokta mo e nga hi abiako te vite nga hi abiako koe koe na u ngai te whaka whaka mūsika, ngai e mea ko Krisi Uguai nau Ivi Palasa, nau Orchestra, ngai mea goia. O kuna uke wate na tolge ngai se au ike ike. O kuhangana ki mai tea nei mua, me katoa ngai koe nei senturiua o lotu, kai umai ngai katoa ngai ike hei lala, o ku laki ai ngai mea ku teo teo kia iai nisi, o kuhi ngai Krisi e loto ngai ni, aku esi kotoa pe, neongo ai ngai fatengi afat.

ya no pere fa fa no i so ga ko ia ai pu rafi ai ma u ko ia fa to o kona tapu i sisi ko da u no ka unga abi se ga ha ko ni ko i ka tu fa so ka lasti mo pisi u o pi abi abi to do ga be ai ne wa ago ia ko ma bu lo mai no ilo i ka ma danga i ki ni ia ai o fu tangai fa to o kona tapu i ho leva ma da ta hia i va ba u ma tangai mo tu va ba u o ku toi mak wai ni e koe ni roto ka pia ni whakaha o kuei ho ha a tonga ni koe hiko lahi pau pau ai mak wai fai toko na tapu la lahi i fisi koe ni ko wau mai ki tonga ni a toi ake a ongo i tanga i koe ni koe fai toko na tapu i wamba u te oku mahu ina pita foke fai ho ha apia fai moha actions pe fai ha ngawe makehi koe tala noa wiki fisi o si yai squati fisiko o sa tahai ae a so ti ae mo polisi ko special squati ke na wanga o tau ti e fito kona tapu ko tonga ni dei ki faa mea pehe ki fai pehe kau polisi ko fisi wai ngai check point ke ngai point ke ukei to press test pe pe koe si zauri kona pe ko usido hua mo ne alere hua mo ne a ke o kumi haao ai fai toko na tapu. Ko tongani, o beke ke wha ngawi a fai pehe. Aya kono, kono mooni koe ngai mea koko koe tongani iyo, mahalo pe ku kai ki fuira te kakai ki ngawi fai e squad makehe kau polisi. Ka kutaritari a tongani a kia tangai fu i move makehe. O ange koe fai e rambuka koe a koe ifisi. Koe haa mai ki mua, whaka haa mai mea matuak fuu o ku fai, whaka kau mai so tia, aye oya ngai oi podudu e kuno ko ya da gut aku tau to tonu pe tau nai pe tau manga ki ai e gu kai ni poke to loi ai la fi ai podu da mak ai ani i ho tau foluani e mone mau mau ho ko gito tu o ku ki mana va mari e ka u ni ko baton a ka u foluani o ku ha mai ko to kai ni foru a ka hai ni u tu u ai ki ki ko a ka wa mui mai mutua ni hiki hiki kwa tonge kama. Na e whakahoko e fwoi hiki tu o fitu i e mahina be e valo. Mare mori. Aya ka inga. E mi di hiki kawa i e mahina. Mahina koto ape. E mi hiki panga hongo furu e mahina. Ako e alu eni ke e a ueni ke mahina nai e nima o ene loka e paisko no tonga loka e taimini. Ko tau putaha, ko bana wangea. Ko koe teo hiva noa, teo wau noa, teo fiti noa, teo wano noa, teo ni manoa. Ke ima kotoa pe u peau ko ya. Ai ka uloka ini teo ni manoa ki wangea upai te nga unu. Na ye peko ki ai, no enchidea i peheni, ko ka paise ka wahe ngai kakwat ki mua, pe na e ikai ke lava tu ufuoloa tos, toho ki nalo mama au pito. Ai pene faireva e talotalo e kau winu kamatonga, ko fi unga na ku ke kau toka wa na ko fi unga hiki hiki a loka he wa mea u me te viva noa te uva unua ku pais ken kou lau atu a loka aia i te lava lele loa loa e ko ngari ko nau weno weno pe ko mawe nau sin lele i pe a fie fie toka tako te pe au pe he ko ngo e tai mini e fai ngata a kata nga unu me wa mea u to e wa mea u tupu a tau ngani e ko lava pe kau fai kawa kari leo ke ima mafa pito pe kui tai mini. Ai kai kawale e hange ha to hiki ya ko la isafa pa ka osia no rigi o lunga ki tu a ka meri ai ko mauri na de todo ko fa ko ko ya ka ko ku ka ye kai mini te tawe ni ko tai o ku giro ka ye me ko me fa mai kai mini o to ki la ya ki o no hu ya de ma ho a mo ko ka u e ka u a fa tawa tu ka wa ai ma lo i ni ke ka u ka kai ko ku ka u tu wa ha ni ko men ko ka u ha ri ko a no ka luma e ngo ko ya no fai ko bi ni na dolgo o mai ya no te hanga o ki faka peket ki mo au fa un kilo fa tau tu o ko bi abito me ko ya i lo mabe e o no be e o ku puri ka ha abito be no palu ka ma o ku pula no hine hina o la no ma ange pe ke fu to don ya ka ba ya la no ma ko ya ki ko ya ku ha u ko ya ku fa te fa tau ku o mai ka ku piu he inu ke whai aha kona. Ngai whai longa aia, kia koe whai tokanga makehe. Pa koe piko ke ai whuko tū, e ka inga, o tau ki vai vai he la unga, koe ia mehe community, a tau ai pepe u tau rat ki he

0: Ko e tau programa TNT Sport ki he weekendi ko au David Amaka.
1: O David Abasi.
0: David, tuku imai a e anga e ta programa no fotutu ki he weekend, malo.
1: Malo, bito David, pakole ki hu whangatpe ngai whakatapu. Ko pae mai mi whalien na ka e tas a te ta programa sporti. Te ta siu pe ki he tupa rapi e teita he tau gana whaapu wikosi. Quarterfinal, at the Silate, a semi. If I get on with my town for Kalapu, Haki or me, how I pick it off you too, but the Falsa Giliki, NRL, eh? Eteta. But I'm going to look at what he did in a Maras Hurricane, the one on Noki at Howard Brumbies. The Crusader, the Nimau of the Tolkaha Blues. The Chiefs that far, no, they were far red, but was my interview, why you took a new very similar to semifinal of the day?
0: Koya. Io e te vita mai no pito pe foki ko ngai te mi pe anu silani ko ya o ku a sem finalo ki wigeni ai a feta ra ke ai te mi ko ya a ai blues pe amo wedding aton mo Harry Gaines e ka feta ra ke reva ai si fi mo te mi ko ya ai cruseita e te vita hangai pe ko gulau e kamata mai ko ya ai vainga na to lalo apito ai vainga ko ya ai cruseita kai alupe taimi te vita alupe o hau pe na tok talat pe au ki mui ko fi au hia ka to ya upe a cruseita ki he finalo te na kei malo te na to ake uhinga ko ni ko anga pe fa na we cruseita pe me ka fa ya ko ki he finalo he ko spotia o ku pe te vita ko te hopo ki mala e ko nga futaimi ko mantui ai taimi ko ya mala e fa kai ka ke mantui fo ka pa e malo hi hurricane sia I he whea hui koni, e whai whai no loho ia ki Wellingtoni, he ko nau tole na nau taki e te vita, eh? Ka koe hanga ea kusio koea, ki he o tuku mai koe se mwhai no loho, mahi noi ni whetauraki a e Cruseita pa mo e a Sifi, ka whetauraki, ai ako whika auraki a Hurricanes, tena whetauraki mo whika wha a e Blues. Ka whika ua foki a Sifi, tena whetauraki mo whika tolu, ai timi koia ai Cruseita. Ka koia ngai e ku wakai aku. Tuku kehe, ka pau e toki hala e ku maa koni te ukei pehe pe. Ongo foi tau fuka mui mui koni ai Cruseita pe a moe Sifi, pe a moe Hurricanes, maa lohi loua Cruseita te vita. I he tau koni. Pe a koia ko pehe, e te foki mai pe ai Cruseita ia alu ke nau ikuna fe au ikoia o e tau ni te vita. Koia ngai e ku wakai ka fokat maa lo.
1: Palo me te ta wa kai ka ko ma ti ma pe ka kai e u ka kai ho wa kai me wa kai usia ka he ta ho ko si te ta
0: ko
1: ya ka fu fe te a chief da vive me hurricane e ka ko si ka ku me wa kai ka ku te ta ko blues ono to ko kai ni te na wa ina ma ti ko ka be wini ko aru ya
0: ko ya
1: den ho ma ro he mo mali ho ka ina mo ha ka ko fo i tu ko ta wini ko o le le wa au ya ko wa ke ko pigi a lo te ka blues
0: Ayo ke piki ko plus e final mo timi afe.
1: Tu kone tau plus wa mo chief.
0: Oya, ayo ke piki ko mo timi eni te na malohi e sem final e malohi e plus e timi ko e Hurricanes pe malohi sifi e timi ko e plus e ita. Io koya ko me ayo pau peke pe te vita pau peke ua ai fononga ko tobe mo tatatari ai ke wiki kau ke foki mai ke tasio ai peko fea ngoti mi koya e sem e fainolo koya i fe au i koya o e tauni te vita malo
1: Kalau tak awal, nanti kita awal hif. Kalau fikir begini, mana tahu? Kita nak tahu lagi, nanti tahu nak kalau mutu kita hanya bertanya hanya berhif. Mau kata kalau mutu apa kita tahu ni? Ua, fikir begini mutu nanti tahu. Kalau macam kita tahu, kalau kita mau tonga orang ni, tu dia kuah mewah macam
0: ni. Ikan, ikan koko. Desi apa ke tuai kau ngau ya tonga? Kono tu kuah ke kau ngah seauhi. Ketau wakai kiai, eh? O tatau pe tau fakalapu, tatau pe me tau fakako, e te vita. Ke heia moni. Ko ni kone, ospe tau he ahoni utau sio kotoa ki he ola koia o e feauhi, e te vita, eh? Ko e anga ia e ku wakai pe aku, e te vita. Mo e, ko saibe ka ke tuku mai ngai me ko nei tonga ka tuku frau sia tu pe a me he a tu ko ya he ko si kamata nga u e foki a world rugby a te vita ki he world ke world cup i ta fo o ka foki at
1: e te ta pe ha pe ni rato fi tu ne final fo ka ni fine ne final la nusilani pe mo australia me pa ngwe ne ta ki u ia e wa no ki he ta hiva a Wano ateli ke ta hiva no silan. Fa no ke ta ta ma we francese ke ta fa ke nima. Ka ko me fa lili fu. O si beta goni fa fiche pe a fa ko fiche. Koma si kama.
0: Koya.
1: E ko ta ndi ma ro ta ta ka huma ta ha ke ta u tim ko na ta to. Ko fa ya ko fu a tim ko na na to ko to ma si kama.
0: Koya. Ka ko ma o ma hino ke te vita ko ne ka te ke ola. Ai mea kua kua kau tanga taia kua nau mamahi e vainga. Kone kai peke ola, pia mahi noe kia te ia, kua e mea whiha laki. Se hane ke malolo ki tua, kai hu maha taha o whetongi ia, te rita. Malo.
1: Oia, osi, kia kua, kama kumi hena te ita, apangi fi au gona fai Australia, te lawa mo kia?
0: Io, te vita, mahino apito foki ki kulava fe au iko ya spoti koe Oceania na whakahoko ki Tawini i Australia, pa koe mea whafefia foki ya foki e tau timi pia mei tonga, una foki me metari koula, a whamaremore te vita, io, metari koula, plonis mo siliva. Aiko katoa ngai metari koe aku mau e whanau, na foki ki tonga, me metari e tolu walu e te vita, ko e koula ku ai pa mo siliva ko e mo plons ko fu me alahi abitoeni i ta fa ko ni pe ta hanga tu le vai ni ki te te ko ya a spoti a komo nueli ki he a maina ka tu ki siulai e te vita ko ta amana ki pe e yai ha ta fa na le le me spoti ko ni na te ko si pa pe fo ki hange ko ta ka tanga ta ko menu silan na ofa fo fo a tonga i mala o fuhu e te vita ko ngā mea ia, he ko tau, mahino ko tau kau he lau he ngai spoti, o ko tau fie fia. Ta kone mahino pe, o ko ikai ki tau kau he lau, ko mea o ko hoko e mamahi te vita, ko hui, he ko tau ilope kakai tonga ia, o ko e lere ia he whanau, o ko ha mea ku hoko, ko ngai fehu ia ko fie mau, ko ha mea ku hoko, mea lahi ko whakore ak peni, ko e ke hui ke pure anga. Ko taimi kou no fai fa nau me ha kou lelei fokon teu teu na tolu i he ngahi apia. Ko nau no fau pe, koe ke ala mai pure a ngā toko ni i ki nau tolu i he ngahi tawhaki koe ni te vita. Ko tawhaki au tonu ke faha ha whenga ki ai ke mālohi ai taimi kou nau no fai me ha kou ki hene tūa tu koe ke spoti. Koe fupa anga lahi o ku mau me spoti fa nau hange koe a kapuru na o. Koe mau e pangoa ulawe kotoa i pea tonga. Ka kuia pe me ai au ku hoko i ki pure anga i au ka ke pe ko pure anga pe koni mei ko pure anga ko toa ko me ta tau mon pe lau en film tu ni wa ko na na ta tau ai pe te vita ka ke ko anga ai ku va kai e te vita ki ene tu ko ta ni mi ko e fa kaosi aki pe tu ko ia ke world cup i he tau fo o te vita ko o si kamata hono tu wange mai ko ia anga u e koni ta ko tau fo kaava ko ia world cup he tau fo o i he aho tokonaki hiva o katopa e whetau laki ai e timi ai oropleki pa mo e whanua koe unau hausi vai ngā aia ko aseheria tena whetau laki ai i he aho hiva koe ia o katopa te vita koe fu mea lahi en paku tau teu teu ki ha tau maari o te tauhanga o pehe ku tō lalo aseheria koe ne supa pia tau pehe rewa i kai mo manatu i whaiako aseheria tangata nina ne ave akapulu i Europe ko tohi ngā historia ai. Fuafua taimi ke mālohi a Inglani, a Ailani, Inusilani. Pea toi mālohi a Ailani, Inusilani, i hono kere kere, toi mālohi a Ailani, Inusilani, i Amerika, e te rita. Iyo. Ko ngā hinea ke tausi, o te tauhanga o tukulalo, i whaiako e tohotahani. He o kukau e tohotahani he lau, i ne tuunga whakawhaiako, e te rita. Mahalo ka ki mea peia me imionita, se o kiai, kuvawe peta taimi, kau forget, mahalo.
1: I don't know how to do it. Oh, I told you, Mela. Rumbles, what told you about a Titan? And then he had a Titan. Was Tiger going to know on a one tater for all the winter when he shark at all fark at our dragon? We put talking at the fark at our hill coat at Maria. But how still get out with Tower and our hell? Is a Bilke Moga who told me we can eat a good chicken girl and we're going to go Maria
0: too. You are a Malo Abito. Hanga pe gome ako na na kulau ko ki ai ene kata kata te tau si o pe foki ki top 8 imagino me ai ai tu ko ya ka kone a me ko ki he ki u ke ko si o se va inga e tu ko e top 8 o kwa fa ti me tolu foki a la pisi me ka poe pe a pe foki ki he west taika o na poini ta tau ko to ta poini ta haono e te vita foi tolu ko ni ai fi cavallo e la pisi hi va ka poe hongo fulu west taika ta poini ta haono Kakona fai ke kepe, I fought in against, o kukawai, I lapisi, I top 80, ka hiva hake ka poe hongo fulu hake, I west taika. Manatu, iku ngai timi koni, e kei makatu unga pe, e nau kau he lau, I hene alu atu koni, e tou wainga, kakone tuko e tainimi, kei mahino pe, timi koni a Penrith, ayo kei taki pe, timi a Penrithi, a ke poine ua ono. Si op toi holo au pito, holo ai uoria, kei fika ua pe, i o poine ua ua, fika tolu reva e lusta ako, poine ua noa, fika faa a timikoi a si iko, se o vave apito alo e timikoi ni, poine taha valu. Ma hanga mo tolo fini, poine taha valu, pia pefo ki ke saa ka, poine taha valu. O kunau fari keke, ak pefo ane agenis, pia maino reva, o ku fika a nima tolo fini, ono a saka fitu e naite a timiko ya a fekoni ai una tak poine ta havalu pe ko fika valu ko timi ala pisi poine ta hano mo ka poeta ta hano pe me westaika tak poine ta hano ka ko o ape e to fo ya timiko na fenga ke malo ya ke ki olunga en ai timiko ni ta ke fitu kana holo na toka na all rock kana tu ya ko me apago hanga ko lau ko timi na hau he tau ko si timi ko ya ai plongos pa me a Queenslandi sio kuna holo fika tahaua he tau ni e te vita ko poini pe tahaua ko fu me ala apito na holo ko ya ka hi hiri ko ya ko na tol ne hau he tau ko si pe na ta pe tonu ke na fenga ke na kau he top 80 Kia hana utoi matapa kena huwai na hana utoi alupeo kawe fainolo te vita, ka fokiat malo.
1: Oye. Ake te mahako kwa lawa te vita pakoe ni, e taupo ko e talamono te timi koe e mautimi plus, e na hanga vila e timi koe a au harikeni I he wikeni. Kake a kanga vio kusia te pakoe ni teita, koe lawa te me pakoe ni malo.
0: Iyo ko fa malo te vita lavele rei, e ta programa spoti ki he wikeni, fa hafi ibe a imodol mo mea mai tamitatau, I he wike kaha u e te vita malo.

0: timi o gea e ngā ianga whakafonua kehe kehe meihe Pasifiki. O laungi au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he Pasifiki, ko uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so tia tauta, pe koe lau lāpuna.
1: Ko whakalelei i e Auckland Transport e nao ngai whai whatongia, ke toi whaingo fuangi e whefononga aki he pasi i he whakatonga o Kalani, ko South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai Halanga Pass for All. Halanga Pass for Tau Tolu, Route 33, kamata me Papakura ki o Tahoho o Fou i he Great South Road, i he mini te tahani makotoa pe, me fitu pompongi ki he tahataha po uri, aho e fitu he wike. Ke toi whakamatala lahi, kumi ki he Better South Auckland Buses.
2: Komo alo kife.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
2: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
0: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
3: Fai ho o siwi maa mao tolu.
0: E hao i he meili.
5: Fuafua mau hato api, ko e misi a ke whaamiri Pasifiki katoa pe. Ko iai, ko e misi ko ia o kumalawa ia ke mooni i he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programma ke fuafua mau hato api, ko e programma ni liu mo uia. Iono ngāwe i ke malawa he ngahi Family Pasifiki o mau ho nau fuafua api. Whakau ko rewa e ulak stepu, i ke mau ho fuafua api. Pea ke fitu utaki mai ki atiki mautolu i a haoni, i ke mau e ngahi mea kotoa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noavalu, noonoa, uoua, onoono, onoono.
6: Ko kore whenga maari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i mea kai ko e ni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i la i pere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mo u kataki, o telefoni, ke fika telefoni ko e na, ke mau me iai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
7: PMN Tonga. Whakatuloa atu ki hau eiki pe a malo elelei ka inga Tonga. Oku mou mea mai ki e tau polo kalama PMN Tonga. Ko au linta atalo se pasi o ko whakahua a pe a kou korepe ke umalungia atu ai pe i he malo e tala e whanua pe a moe lotu. Pia talangata ia te kita o whai ki tua mama o atu. Kai atāpia moe whine motuani ke tongia whatongia mihi e tau polo kalama PMN Tonga. Mihi Radio 531 PI. Aia o ku whamafola atu ei o Kalani i e tahanoa ua poiniua FM. Pia i tua o Kalani i he ngahi pe au pe frequency yanga maheni pe koia o ku mou whaama uai ai polo kalamani. Na e tu unga nai i ha e tau kau he lau, pe amo lau he kau, i he ausia a e fiafi whakakoloa koe ni, ka koe ofa au fuatoa e iki, pe a koutui koe whakafitai anga ia, e tau mo ui i he fiafi koe ni, o kui ai fauki pa moe whakatawangi, a e polo kalamani, o ko toka maari e ngai mea kotoa pe mei apina, pe a ngolelei atu foki, pe a moe ngai polo kalama koe ia ko teu teu mei he faleni. Whamalo ki a John Pulu pe a mo lātou whanua i he tataki mai e tau ngāwe me aneho atā. Te u hoko atu au e tō whatongia ki he taha wātu apō pe a toki awe ai e te vitamaka e polokalama ki he ono hengi hengi apongi pongi. Oko taltalele kotoa ki mo tōr kotoa pe. Mo mea mai ki he tau polokalama koia oi fiafini. Whepe whetu oko ke mea mai mea i ki he polokalamani. I hatapa pe oi whonuani, pe foki ki he ngalo o pe. Malo e tau mao i whafini, pe a tatale leiki mo tolu ki he tau polo kalama. E wakai koia ki he ngahi polo kalama oi whafini, wanga peheni. I he hawhe koia ae walu, fitu tau noa, Ko e polo kalama whakawike e uaia ai society lea whakatonga pea mo se fita haori. Hoko ko ia ai walu, ko e ongo nesi practitioner ia ai a tena talanoa I e whakautua ko ia ko e PTSD pe ko e mahaki kulukia pe kulukia tamaki. Whakauka tia te evita kanonga taa pea mo mako ni havea. Walu tau noa ko e kuohiri, lolotongani pea mo e kaha uia. Polo galama whakawike ia o ku oatu aia kono lau o e talanoa ko ia o whinau ulu kālala pea pifoki ki a toki uka mea mwe ka inga ko ia I wawa u pea moha apai. Whakahoko atuia e seta whinau pea mo Lydia Simpson. Hoko ko ia ai hiva. E whai a whakapo talanoa ki he taha o e kau whewhine tonga. Whai ako tonga ka koe tō taha whautohi tala noa whokeni ma ai whanau milise ewa fotu fifita mei Oamaru kou hiko ene tohi whooku o amanaki ke hifoaki I he wike kitua. Hawhe ai hongofulu e kau mai ai ai Miss Tickaway meleane pulotu Fietau Brown pe foki ki e tale kita ko ia o e Miss Tickaway Tenisha Fahaivalu ke e whaia whakapotala noa te koe uhi koe amanaki ko ia ke whakakalauni e nao misi pe koe fine mui ko ia o amanaki ke ne whafofunga ki nao tolu ki tonga eiki I he whi auhi ko ia a hei lala. Hoko hango fulu ko Mr. Proxy's Immigration ia pea mo e tale e kita ko ia o e Misa Proxes sa alote hele tā lilo o ku kau pa mo e kautaha ko e niho no pautolo aki a e ma I moa filimisi I tonga eiki e kau ma sa alote I hoko ko ia ahango fulu he o ku amanaki ki whakakalauni pea mo e nau misi ko ia a ki nao tolu ko e hawhi ko ia a e tātaha ki he tātaha tolu noa o ku tuku ma ke hea taimi ko ia ma ai ka inga o tungi, ka inga ko ia tataka motonga, ko e taulahi fogeni ki tataka motonga, a ia o ku. Nau whaka ilo ngā I kau ngā kau whakataha pepea mo e kinau tolu ko ia I tonga eiki I hono whaka ilo ngā I e tawe wange au ko ia o e lotu I tonga. Wiai foki pia mo e nau hu fifare o ku amanaki ke whakahoko pia na e whao foki mo e nau tohi whikau a kieni pia mo e hake ko ia ai lotu I tataka motonga. Franco lo ia pia mo to fi a tau falele I he hawhi ai tataha ki he hawhi ai tahawa. Hoko ko ia e hong fulmawa ko e polokalama ngā maheni a hikule o oe whakatu amelie. Whahoko a te polokalama ko ia e te vitamaka kau maafo ke tangata iki pisope, pisope se lawini si lalavea, ue ina ilontonto I fua pe amosione o ne vela tupo. Hawe ko ia e tolu ko e polo kalama iyo ko e kawe inga o ku e whakate fito ai e pōtala noa ko ia I he polo kalama hikule o e whakatu amelie. Ko e pionia whikau again pia mo e pionia ko ia Misa Lole I he tahiwa o tawalu o wake tawalu a tolu mohono family e ko hiria tau e wanima mi hono whakatu uta pia mohono whakatoka e loto whakaristiane I he ototonga ka venga hono wa ko e foki ko ia a Misa Lole ki Australia mo e ne hoko atu ki Piritania mo Nusila ko e konga fokieni na e whaokia e tohi ko ia a e ka inga o tungi. Hawhi ko ia a e tolu hengi hengi pe koe wātou noa. Polo ka lama ngā mahenia hikule hengi hengi ko ula, ngā hi leo o hengi hengi ko ula. Pe koe ngā hi whasi tuu ki mua e hongo fulu o I wike. Whakau te polo ka lama ko ia e te vitamaka ka uma afoka ue ina I lontoan tu I fua. Pehe ki a sione o ne valatu pō. I mō tolo mō manako I hono whanongoa a e polo ka lama ko I ni. Pe koe hono veteke ngā hi pui pui tuu a ko ia o e ngā hi whasi. Te tuku atu e ngai whasi, koe hui ke mō kamata ngā aue atu ki ai, ke e a o ki taimi koe polo kalama mō kau mai, I e tāna ki mai ki hono whaka o hinga, I mōno vete ki pui pui tua, o ngai hiva koe ni. Koe whasi ulua ki funga matoto, pea mō e ngai whasi koe ia oi otumotu. Koe whasi koe ni, koe whasi pensi o ia, aia koe hingoa whasi koe ngai otumotu, hiva ia tuia e funga matoto. Fase ono wago fine sola ki wafu kovuna pe moi lo keti o tfeleni te. Fala o atahi va ia tia he kalapu toa koko kopo uvalo. E te manatu pe moi kuila. Fo kisi o e toa fa pe moi seti o e vao longo longo. Ma lua e matanga, kalapu mosi mosi ia. Ma lua e fia fimo e funga o netaka. Paia i vai o la mo hene le muri. Lose o Amerika pe moi ngalofani fo pe a koe fasi fra mui mui. Fika hongo fulu koe mo unga kula pe a moi funga anaholu. Koe ngai fastu ki mu aya e hongo fulu oe wike i e polo kalama ko ia hengi heng ngai leo o hengi heng ko la. Pea te mou maa vai pa moe polo kalama aki ai hafe hou a togon wha lau maarie o e pongi pongi tu a pule lulu. Wha hoko atuia e fai whikau lute se e fesi me i he siasi he pisipa. Koe anga ia ai tu e polo kalama me i fia fini o a uki a hengi hengi pea ka pahu e ia i ha polo kalama e liliu. Tok fra hoko atu ya ana ya nge ka kehta uwa kai mua heki ya la waka kefu pia moe mata me a fo owa moe tatai miko ose mini te watolo me he fitu.

0: PMN Tonga.
1: Mōlolo tonga mea mai whoki e ni ke polokalama ai PMN Tonga. Koe whasi koe ane mō toki mea mai ki ai. Koe hiva I atuia e teine lātou. Whatawanga pe wongolele I atu ai ngai whasi pe pe whoki ki e polokalama koe a oeponi. Whatonga iangi whoki koe polokalama koe a okuhoko, koe polokalama ia ai kainga o tungi. Aia e whakahoko atuia e Franco Loi pe amo tofi a tau falele. Whamanatu atu e polokalama koe a I he hoko koe a e tahawa. He kuleo o e hinghingi koula pe amo te vindamaka ka uma a foki a ueina I lonton tui fua pe foki ki he tangataik piso pe se lo wini si lalamea pe amo sione one vela tupo. Koe ngahi fasi koia, koe kaveinga e ua e whakahoko ai e polokalama koia hikuleo o e whakatua me hikuleo o e whakatua me rie. Koe kaveinga uloa ki koe paionia misa lole mihi tawalu o wā, tawalu a tolu pea pefo ki ki hono whamiri pea mohiri tau e wanima mihi hono whakatu uta pea mohono whakatoka lotu whakaristiani I tonga I he tawhitu hiva fitu. Koe kaveinga koe honoa, koe foki koia a misa lore ki Australia, pea mo ene hoko atu koia ki Britania, pea mo Nusila. Ua tau noa koe ngahi le oia oi henghengi koula. Ngahi fasi tu ki mu aia e hongo fulu oi wike. Fasi uloa ki, koe fasi pensio oia ngahi otumotu, hiva e atuia e funga matoto. Finesola ki e wafu kovuna, hiva e atuia e loketi o otwereni te, ka umaa foke fala o ata, kalapuia toa kopo walu, e te manatu mehe kuila, fokise toa fa, hiva e atuia seti o e vao longo longo. Ma lua matanga mehe, kalapu mosi mosi, ma lua e matanga, kalapu mosi mosi ia, Malu e fiafipe mei he funga o netaka, paia I vaiola, hene le muri, lose o Amerika mi ngalfani fo, pea koe fasifika ngo fulu, mo unga kula, hiva I atuia e funga ana hulu. Koe tokoni whakalau maarie pe koe hafe hou alotu whakafetai o e pongi pongi tu apule lulu, whakau koe atuia e whaifikaulo te se fesi, mei he siasi koia he pisipa. Mō tōk mā vai mō polokalamani I he hoko ko ia ai o nō pongi pongi a pongi pongi. Tōlo tōngai tāu tātari ko ia ki onga tangata me he kolo kakala ke whakahoko e nā polokalama ko onga tangata whoko I ni o kuna vāve ma umai pe. Pea tātā he taimi ko ku tūku atuai koi ke lahi e nā taimi pea nā ki I tō ohi ki nā ua he pōne. Franco Loi pea pefo ki kia Paula Toftofi a tau whalele. Tau wakahe kia wakapō leo, moe tangi whanga iesi.

Ange ko yo tau anga mahen ki ai, to kuwa he tolu ai be ma polokalama. Ko e ua ki ko e whanongonong, whika ua ko e tau ngahi o ngongo, pia ko e whika tolu, ko e tau talanoa ki he hake lotu i mua. Ka ko e pōni mahalo te ma, ka te fito pe i a mele, i ngahi

Mä aloin opintoteu hokua tai pelki he konga kuin nauhoa matala geofika oki muoku tohi kuin joku teu kepaati. Ja koe namu toki mea mai ennäki he lokasiliva. Ja koe konga kuin ja koe whakamuimui amusia ai matangina oku pangi vaiteli. Kate hopoa te pekita. He ofani ku loko siliwa. Oku whamatala ia, oku hinga ia, koe heriaki kia tungi marifi. Koe ngā foki ku o fulahi a tungi marifi ia, ku o futangata. Pea oku nā whaikeheke he mō kunsalote, mō salote, a kia ta, mahalo ku tahaua. Eh. A ia ku whaiteriha a koe heriaki he. I e tawata aina pa uwhai te liha a marifihia i hawhainga mea pe o ku loto ki ai he ku o fatu tangata ia ka ko kunsalo te o ku kei fine mui pe o ku kei te ki ke fatu fi fine kei tawhaa ta anima o ku kei nofo reo reo i hono whahamiri he whare tui ko inga koe hoko ia koe kaini kuini he kahau. Hake, ka konga uluaki ia koe kutohi, whaaki pa moe vete ongo fuitaanga koe ia. E wata tari pepea moe lokasiliwa. Pa konga uarewa koe fua matala ke ngahi mātanga. I tataku motongo, whika waki moe hake ai lotu. Ai hange ko manawanga. Tāpun siliwa. Ku uorewa. Ko whakalaa, ko vai ko haapupuai, te mongo e umatanga kehe, ka kehe. Te urawe peki he ki manawanga, o ko whamatala whiko ak mo manawanga, o ko whenga ke u analaise fui rea, o ku iaipetau fui rea koe mana, ka ku kagiahatau fui rea koe wanga. Aia o ko, ko manawanga, koe ki fo i tawhi ia koe me tahi tua, pe koe tahi loloto. Aia koe tahi nuku alofae, ka pao te tau tala noa pekia, koe tahi nuku alofae. Pea koe huu mai koe e tahi koe loloto, o kuna whetaurake he ki feitu koe ia tonu kui koko manawanga, o ku ki mamaha feitu koe ia. Te haure vai tahi koe me whanga uta, ona whetauraki ai. Pea o kou tui koe anga pe whauhinga whakaako, koe whuirea koe koe mānawa anga, koe whuirea enae, koe whuirea to tonu ia, ka ku heke mai whuirea aia o manawanga. Ka koe mānawa anga ia, koe whetauraki anga ia, koe tahi whanga uta. Pea moe tahi koe tahi loloto, koe tahi maa. Oku pehea ngai ku analaiso e ngahi mātanga, whakaitiiki. Koe ngā ke te mahino ange ki he kau lau e tohi. Pai ke ngā tahi kai lawa whoke nau iloi ai tupo anga e whuilea. Koe konga kono wa koe konga tolu rewa o kou. Ngā ue lahi koe ki aihanga uwhareani nei o kou whenga ke tāri ai whehu i koe ko hana uhinga nei whakafoki ai a lore pia mō mere pia mō e whahinga mō e kau ngā whamisinare mahana e toko tolu iyo na nau foki ka nofo e toko ua i tonga ka koe mea maho inga i he whatotologo ni o ku mahino mai koe whakafoki ko mere pa mo lore tau te whito ki a lore koe ngahi tukua ki i hala na e whai ki a lore i hono kau ngā ngā aue whawhaife kau pe i Sydney koe tamo ko Samuel Lee ko Samuela Lee o whikau aki pe a moe ngahi proclama whakalotu whepaki, mangoi sakala meni, whepaki pa mua proklama ai Sasinlani, nei mua mai Sasinlani ia ki Sydney. Angoi taimi lau te whasa apate, mā te u
lawe ki ana yang pe mo e o fika a ki pe mo e fa foki ko no lore pe mo e me ata ha ko e ma ko e tupunga e na e waki mu a mai foki a Samuel Lee ki Sydney o me si le a Maria e ki a mere pa ka ke tari e mere pe to ki ha ugon go a lore e pe tari e e mere ke na Mari mo lore o kere ai belo toko ni o Samuel Lee o ne fai a ngahi ngā aue taito ton ko ni hono whakaongongo vi a lore ko hui ngai na whakafoki ai ki nga dolu ki me i tonga ko ki asileria pe ato ki alum me i asileria a lore mo mere o nao ke eke to tonu na naongo ipe o kui kai ke to tonu tu tu uni ae ko miti koni ko e o ku ui koni ko e Methodist Missionary Committee ki he mea ko e ke tu tu uni ko ki alore pa nao ki Britania o Faite na Keisia yo na ikuna ka koe mea pangone si Frau Holai a mere i Britania i he ātaha au wanima o tisema o e wafe wanima i hono tau aono pe kage ko e kongkonga lalahi a e kutohi ko a kote foki mai mi tonga o Faus ka e pākia toki tufat mo tō kuia e ki ongongo ki he ngā aue ko ia. Pea, oku mahu i ngā whoki ka tau tolu ke tau ilo ki ho tau tupuanga. Pea, ko au mo ngā aue, oku hoko atu peo ngā aue ka ko fuan te fito pe i ho mau kolo i mua. Ko ngā hi whato tolo mo e ngā hi whikumi ke to e loloto ange ku ilo. Pai ke ngā tai ka o ka tuku whoki ha kolo ki he ka hau o e koro ke nau ha, ke nau tolu o ko mao e ngai whamatala ko ia ke nau toki whatotolo ki ai ko e ku konga ko e ki he ku vete ko e u hiwa o wai u hiwa ko o si vete ea whau pālangi ka kuto e ke whakatonga hange ko e ofa mi pere hake ka tā ko e sola ki Jerusalema pa mo i ka reo mau pau. Matangi ka tonga pia toke lau, o fatua i he tua li tutap. O ku osu whaigia e ngai ngā aue, ka te utoki foki me tonga o hoko atu ngā aue ki ai. Ka kou tau mua auia ki he, ko ku target population, pa ko tau mua ka aguia ki he tau whānau, ki he second generation, pa ko tau tangata ko e, hoko ia tau tolu, ko hinga ke nau lawa o koneki pe te nau lawa ke nau tate fito ka mau tolu koe mei mua, ke ngā hoi fuku ka te fito ka nga tolu, ke ngai u mātanga, ngai u heriaki o ku hoko i he hiwa, he ko e tau whānau e tau tolu ku nau tāme a lelei, pa nau hiwa lelei, ka ko osi ilo, pe au whaigia u whatotolo, kai ke nau fumahino e nau tolu ia e ngahi u Korea, whaetemtene, hangi koe koe koloka kala, koe kolonga tuwai, kau kou hanga o wete ngahi u ngahi rea pehe, koe palamo koi, koe o ku koe ngā ue ki ai, pa koe tau whānau foki o ku nau. E tokon lahe ke nau, ako koe rea whaitonga. Pea koe taha ia ngahi tau mua ko whakaukau ki ai. Ke nau hiwa, ke nau ilo e fwoi, uhi ngā e fwoi rea. Kai ke ngai tai koe ngahi poetic name, o ngahi kolo. Pea hango perehake koe waha mapa. Pea kai ke ngai tai o kunau toe lava foki o. Ke nau toe appreciate e tau uunga, e tau uhiwa. Ai aku nau toi mahino ange pe nau lawarewa ki nau toi fia fia ange ho nau atamai mo nau loto.
eku nau lava ke nau relate pete nau connect te eku nau lava ke nau ke tu taklelei o mahino wa nau toro ngā koe koe poku ngā au e koe ki he hiwa ka koutuku ki a rintāke ne o maha panongonongo tu a tau poe fasetaka tau toki hoko atu

0: Oia, ko whuhi wa koina nā mūtok whanongo ki ai, ko e tā ko e sola ki Jerusalema, ko e whuhi wa whuki e nā whau e ulo, e unga whamango, o whikau aki pia mo e whuaki ma taitohi ko i a tupoutoa tungi i e tahi wa whātaha. Ai ko tupou whai, pia ko e uloaki i tonga whuki e nā e mauma taitohi mea university. Pia ko e sani mo e wiki e nā e punake, o whikau aki moe ako ko ne a mai moa ako e tamatui. E a oku lawe puna ke ko e tolu tau pe ko ni kuna ai lao na tula. Ui ngā whuku ko no mataitohi ko e double major, ai a ko e PA LLP ko e mataitohi e ua, ane mau ko e PA, e a moe mataitohi lao ko ia, ko e LLP. Pea koe whainga ako ko ia au ku tae nima ke tae ono. Pea te toki lawai ai ako ko ia ka koe angin anga ia sani moe viki ai punake. Sae koe konga whamui mui te tau taha noa. O whika api moe ngai whainga tae nai whitau raki mo mere pea mo lore. Ie hala whanonga e nai. Plotonga e nanga ai whamu sinari moa. Mahala koe uluaki whainga tae api koe rea. E kaike he teu teu lahi e kau. Ngāi whamisina reke nā ua mai ki tonga, ko nā nā utoki ako pe rea whakatonga i tonga. Pea, nā ki wāwea ngi poto a mele i he rea whakatonga, ko inga kone whiohi koe mwe kakai. Be mwe tamaiki, ako lore nā ne whiinga ke ne ako whakakalama, o ki māma aria ni poto i he rea. Ko e tāpo ke ngāi whingata, ko e ngāi mea whakawhai to'o. Nā ikai ke nā iahana utoketā, te nā ua moia. Rua taimilahi whaafai e whaitoo ki he kaudonga. Kei ki nau lawa ki nau tokone. He ka pau mahalo na nau lawa tokone, to e fu toka ilahi ang ki nau tolu. Koe taha e paroparema koe kehekehe a urunganga. Kei ko urunganga whakapapalangi, kia mo e urunganga whakatonga. Una fu kehekehe a upito i ka ilawa i ke nau ketukutake ngahi mea nihi. Ai o hange koe taimenihi koe ahake ai a mere mo lore ku ostua te tamaiki honau madapā o whakasio atu ki loto ngahi mea behefoku. O ku tai amenekina i he kaupārangi ke uhu atu ataha o e vātu. Mo kaike hana privacy he taimilahi. Koe lahi bea kakai he e wat kona api. Koe taha fuki ai mea koe mahalo he tau tui. Koe atau tolu ho tau kāinga. I mua ke he ngahi otua whaka ai tori. Ange koe ia koha fui pūre. O ku ai o tātakai ake hata pai ngatu. O ave tuku pe hawe i tuu he whare. Kai ke ngatai koe ni fwoi tofua. Nei otua ake he kakai tonga. Hei ke ngatai koha pōwai nai whaanga ki he tau. Kehekeha upito pa moe o tūa ko iau. Mo ui nai o atu pa mo lore pa mo mele. Koe te palpare mataha koe kai haasi he tamaiki i moa e ngahi naunau hange koe konga uka mea koe ngahi mea koe koe wala. Koe taiminhi koe mea kai. Mea apo mere pa morore, kaike ngatai koe toki, koe tutuu. Pea whainga mea o ku omaihe kaupārangi na e manako e kakaitonga ke na uo o awe ngahi mea koe. Ake, neongo ngahi whainga tāko, nika nae taimena nau fie fia ai. Pea ko ufaamu ke te ula watu ai konga o e kafifine e whautohen mea sleria na e alango no fotonga. Ane ne whao ene āti kolo koe ni. Nā ku mau ia i he interneti. Ane ne whao ia he rea whakatonga. Ko muriki haa mea, ae na e tui. A takalaua wha mui mui. Ko ene whae ko i katonga, ko e ofifine o mohulamu fua motu. Ko e alo, ko e tui kanukupolu ko mataere. Tua piko. Na whakawhiwhia ki a mele, a wawe, a ofa, mo whakaperepere I he kakai, ene tama a Henry. Na ta e mamotu ene oange, ene, na ta e mamotu ene au oange, ene siaine momoho, mo ime akai ki heke. O whalute mo waka waka a hina horo. Aia koe fua he tamai ki o waka waka a hina horo. I he tautamai tonga, awe ki matahatahi, ke kaukau tahi mo oange ne ume a wainga. Na e hovare a mele, he fu o fai he kakai tonga ene whanau. Na e aia ki alo o fatu, na e me mei tau mu Henry, aia ko ko tungi halatu itu ia ene. Pena e whaanofo pe a mele me mari o fatu, ko kaunanga, o siofe wainga whakataha, ene ongo pepe. Na e whakahingoa e fatu a Henry ko tupo, pena e oange mo ona e motu I whanga uta. Na e lau e mele ki he fōtunga whaafu ofa e kakaitonga, pe tupu he eneanga tauataina mo whaahua whakatamaiki mo lore, na e fua ia e he eki talawautonga kaukaua ki uta. Mi hona waka, pene piki ki he uma o tama aia nae. Ta e kofu mo lolo he ne mili lolo ahi. Mo peluki hono wae, ke mawahe mi he tahi. Pena e ui atu, ki a lore, ke sio mai, he ni ko hono kaunga fe fine I sene. Ai mea gona e hoko, na ne toe lau ki he hoi hoi fua o I kakai fe fine tonga. E nau kupu kupu I, e nau kupu, kupu maari e nau maa. O faa kau kau tu oua he aho. Aini hii e nau tākai lolo ka kala, a hika lelei ho nau lou ulu, ho nau wala ngatu maa. Mo matawe fine e nau lihaka, e nau faiwa. Ake, ko e taimi se fia ka mere pe amlore. I he taimi ko ia na e pia tokonia e tau whanau whiwhine pia hangi e koe ko ne toka ngai na tamā koe taimi whiwhia. Koe taimi whiwhia e taha o lore I tonga haku manatu ki ai. Koe taimi koe na e nau tūtai koe tonga pane awe o ngā tamatonga aia ko futukawa pe mo tama ko tata ki aslileria. Koe tau mua ke nā o ilo mosio I he civilise ko ia a Aslileria, puko e kaupapalangi, ki nga whoki mai o whamatala ki tatau e whamatala koena na oange ki he kakaitonga moena whamatala. I he whoki atu koena ngō tangata, osmahala mahina e walu pe hiwa. Nga tatala noa I he haofanga, hange koe putu koe maari, pe pehevo ki he whaikawa, a he civilise ma alunga koene e kau hinehina, pe he e lore na e panongo ki hongo tangata koe nire na whamatala pia. Fie fia lahi au pito, o toki hange o fie whanongo ka kai ki ai he taim kou ni whamatala I whiko aku mo lotu, ka ke ngatai ka ngai mea kou ne rea aki o whiko aki pia mo o civilise koe ia e kau papalangi. Hage, mahalo te u whamapua pohe e tau ngā we he kou hila he taimi o ku tālo mai. Pia koe te ulawa te airea mahawae e ua. Ai koe rea mahawae ni koe a kautonga, mahalo koe matapure nane whakahoko, ki he te ufoki koe a lore pia mo mere, mo e kau ngai whamisinare, kau mui mui wholau. Mandu ina e nofo toko ua I tonga, koe rea aen, o ku mau, whamalo lahi atu o mou hau o tau nofu. Ki mua pia mou toki o mai, ne hange o ku kaupo uri a tongani. Ka koe lolo tongani, o ku kamata ke asi mai a māma. I he whanua. Ka koho mou ngahi kau ngā mea, I he whanua muri, na a nau o mai ki mou tolu, mou alu atu, o whakahā ki ate ki nā o tōru, koe whanua go tonga o ku kei whakapo uri. Kore atu, ke o mai hakau whaiaka tokolahi ke nā uo mai. Ko mou, ko mauroto o ku whono i hema mahi, o ku langa pe a uhu o mau fatu, ko uhi ko mou folau ma wahe mea ki mau tolu. Ka ke, ko e hanga ia e, whaka amu ai, asi I mātu ai tongana na o tangilahi au bito he ma wahe ko ni a lore pa mo mere, pe a ko e rea ma wahe ni a mere ki a lore a ki mua pani pe ki a ui kau te umana wahe I he mate, ke whiloa ki mo hoku o tua, e o kuo wongo I, ko ho ma mahe ni, ko whola ta. Pea teu malu mo nonga I api, mo ia, ka o kuo pipiki ki he nima, o lore, ko uhi, ko I whainga taa, ko I mawae, ko ia au, pea ko au aia. Ko ia ko I ki, Tama a pōpō I a hawe ngāu e he fiafini. A ke rea mā wāi koea pa umahino ka tau tōre whalala mō ni a mere ki he otua. E kune a mana ki lelei ki he kaha upe a oktadon fok ke pehe e tau nofe mā mani koe mate koe talafunga ni a fifia ka o te tau nofo o hifia ki he mea koe mate. Koea u atu aifuka mā lō ki a te koe rinta mā lō e. Tuku mai whainga maari e lahi ki whakahoko ai proklamu koe ni. Pea koe tau programu whaka osfu ki eni. Mahalo te ma toku programa mai me I tonga e. I he mao ki aia a hua wha. Ka koe kai ki aha rea whiunga pe tau ki whakahau koe te whakamalo ki a te koe he tau ngā whakataha I he taimu kotoa pe. O whalahi atu, malo.
1: Whakamalo atu ki a te koe e Paula Tofitofi a tau whalene. Aho no whakakato e whatongia, polokalama maae ka inga o tungi I he fiafini. Tala monu atu ki he wholau ko ia oku amanaki whai, pea pefoki ki he katoanga o amanaki mo lawat ki ai, pea mo Frank ka maa foke ka inga tungi. Malo au pito ka ke po uria.

0: ο φαμαλόα του, πια μοτά, τάλι λέει, τι μοτόλκο το απέγμο, μια μαϊχεόπε, πια πιέφω και γεγαλού, έα, και χετά ο πόλο καλάμα, χόνο, χονοφούλου μαχίβα, ο χικουρέ, ο εφαγατού αμερίε, η επόμενη πονίνη, τα χατάχα σούνε, ουάφε, ουανό. Ο τάου φαγαφετάει, ο τάου κάου φαγατάχα, μόκινα ο τόλου, ατά, ο γόμο, εοπέ, μιχε, ο του τόγα, Νουσιλάνη, Αστερία, Αμερίκα, Χαουάι, πια πέγγι Πριτανία, Ευρώπη, πια μοσία πάνη. Κοε καβέιν αφοκένι, ετα ο Πολκαμά, είχε πόνι πόνινι, κοε παιονία, αμίσα λόρε, με ταβάλου ο ουά και ταβάλου ο ατόλου, πια μοχόνο φαμίλι, χίλι, αετάου εουανίμα, με ηχόνο φαγατού ούτα, μοχόνο φαγατόκα, ο ελωτού, φαγακαλίστιανε, και ο του μότου τόγα, είχε τα φύτου, χίβα φύτου. Λεσόνι φαγιάι, αε χουλου χουλου, είχε πόγκ πόγκνι, μάτι βαχε βαβάλου βέστα, είβα, και είχε ουανόα. Πισόπε, κατάκι ο φάιμα είχα ταλατέου και καβεγάνι, και φάιμε είχα φεχούι, και του ούτα χωνο ουά, αε λωτού φαγκαλιστιανέ, και ο του τόγα, είχε τα βάλου ουό ουά, πισόμπε, όσοι είπα τα φόκι λεβακία ουένα, είχε πόγκ πόγκνι, μοτά ουάι φεχούι, μάλλον πισόπε.
1: Μάλλον βίτρο ότι τα μάχα πέρα κόου κόλε με μπούα εφέρω μάρει εικονή και ου γάου εκεί πέρα να εφρατά που το πέρα κόου πως είναι ο ταλάκι με η μπούα πολλο καλαμάν πέρα κόου φαφητά πέρα κόου μάρει εκο για κοτά ο κάου φρατάχα είχε πόγκ πόγκι φαρκολό κόεν φαμάλω του φόκι και τα μάχα πέρα και εφρατά βλάμα τα πολλο καλαμά πέρα και α σαν του πόγου ονεβέλα μολόν τόν είχε πόγκ πόγκ κόεν. Κοε κάουεν είχα καβήγα μαου ίγα μόνοι και φάιχα το κάγα και άλλοι. Εγώ του είπε που λάχι πέ χανο καί και φρατώγα ία τα φάκη κοένι. Κοε φρατώγα κοένι αε λότου φακαλιστιανή να ουτου ούτα κοί και τόγα. Πέ που μαρία που το ία κοένι νοήγα να φωνογά η μαία πέ άμαε όσοι αε ai tau falo to fornua pen ai peki ai to tolu ko ni ko tolu ko ni ko ui he tau polo kalama ko ka u ko toto ia ma ata pe ko tenemo ko ko ha ma fai ke ha na keno na is kina tolu ka na lau to tau i he nga u ko ni na fai a ko ka u ia he me ma u inga au pito ke tau si o ke ka inga pe ko ko foi wa ha ko ni me he ta fitu hi wa fitu ke ta valu wa wa ko foi ta we wa ni ma ka ki mo a te ta wa u mai ko ke ke misa lore o ka ngai me na hoko o ka e o ta la no ma ri e tu ta ko ia va ka hoka to fu a ko ia e son tu bo ko e poate prinisi o ne ta wa tu ki ha pa he ta mi ko ko ul ka la lo ki ta mi ko ia ra han he ka ka ma o fra pong ia ha to wa fa pe fra mo wi ha to to lono pe ka wai pe mo ma re na pe mo e mo e me ko nga ko ia e ko fa ka ka pe ko nga ke ke na wa ko ha nga me me ai pe te ia ha ha nga ma lu mu me to pre ana to fa tu o ma lu pe fo no ko ia mo ni ke tai mi ko en ko o mi se lo e ko fu foi tai mi ma o inga au pito ia pe ko e to ta ha ko e ni ko ka wi he to ta ha tu ki mu ai a ki mu i e lo tu metotisi ko to ha ko ni da fa le pe ia i ko no wo i Britania e ta u ta ha fitu i va tolu ia o tolu a kosi pe ko ne pe a o ke ta ta ta malu ta fitu na e i no ta wa fa na etaria e konferenisi e ta u ko ia e ne kantiteiti ke ne hoko ka to ta ha nga fa msnare pane ne tu ta mai ke asleria ni a ula ko mi e ta ta malu ta malu e ka tam ko ka o ia ha foi mi a mari a bito e ne fola mai vaka ta ne fola mai vaka pe ne hoko ko fa se ka o ke chaplain o e vaka ko ia ko lady castlek e a ho ko ia pane ne fono nga mai ki asleria ni ko ko hata ha fai ha maheni kana i mua mai ai ai toko taha fai se kau koni ko Samuel ko Samuel Lee pera ko Samuel Lee ko fufua fai se kau metotisia na i Asleirian he taimi koia kaka taimi maria i taimi koia hono fokotuu o e sasi metotisi i Asleirian pena e kau e toko taha koni hono fakatoka ngahi mea kotoape o au kene fakamore a ene paanga sovare ne tolunge au ko tolungi au ko ia ko ne langa ake fare lotu heni palamata. Koriri ko ki ahoni ufenga me panga fa mano wafe tupu sovereigni ahoni nevela ahono riri ko ye fubanga me no ivi pe atota ko ni pele ko time ko ni na hoko ko ni den hanga yo langa ya fare ko ni pe ma uho areva i eta utahiva tahiva pe mumele ko ki tahi ne na fare pe Australia ni i tahiva i deiva Pero fare ko ya pe hono hoa ofa anga ya na na fononga tu mo ya kitonga. Kaina ku mare a pita ta no ko ni na fononga ko ya ku ke ta uta ku ke aho ta fitu na kifo. Na na fononga tu ai kitonga. Pen ave me foi to tolu ma ke ko tu ki ko me ko ta malanga. Ave be mo sipi e fitu, ave mo pulu e fitu. Pero na unha mea ko tona na fratu uta to koi tonga ko taimi maari e hetan gune na utu uta koi tonga. O ku hetan mi ko eni, e na u mawahi meheni me sune pa na tawa tu koi a kose a ta fitu. O taimi na u hifo ki uta ko bea maari e, o na u fei loa ki ai bea mo fatu. Aia ko fatu ko ia he aho ko ia na e ui e misa lore ko palau. Ka ko fatu ko ia ko foha ia muri ki ha mea e lontonia. Ko to taha ko ia, ko fatu ko ia, ko to taha ia i he taimi ko i ko eiki he hatakala ua i he aho ko ia i tonga i taimi ko ia. Kake, ko e taimi ko ina nau tuota kai oku lahi au pito ki palopalema pe ulo ki lahi alala noa i amu kai ha amu mea ko ikai. Ko e palopalema lahi taha, ko ki kainga muri ko ina nau iai. Hanga ina tolu ya si itala ko i heni fai fikau ko mataki e mi Britania. Ko kau ya i eme fatu taha maki taha kau fatu mlea ya ko ya. Pea i he taimi pe ko ya na iai pe ki taimi na fai ki tau falo to fonua i ewa. Kana kate ke fufu ya i ha hawe siya pe hea nga we. Ka koe mea mau inga koe niko i hai. Koe nao whaka hako e ngau koe na e whai, pe kai taimi ta tau pe, e si mama hake apito ae ne whokoutua koe ni koe ae hoa koe ni koe a misa lore a mele. Pe koe kau ia i e tafa aki na e whu. Whai nga ta angi ai na nga whihang hangai he taimi koe ia. Pe au he taimi ose nao mea kai a nao tolu. Koe ke toi mae mea kai koe na wanga kea whonuani. Pe na wala rewa o kai rewa mea kai wha whonua. Na kai peko ha palo parema e tafa aki koe ia. Ka koe palo parema he tuunga koe ni koe i he mui i he amerene tuunga i he tuunga whaofa moen. Ka kea toko hea mai he taimi koe ni una na whanonga mai ki Australian. E na nga whoki mai ki he. Ko whoki mai koe, na nga whoki mai mai ngotonga ewa. Te taulare kia nai, ko tamanau, pe amo malungahu, na mai na toki he ni, pe whanonga tulewa. Alore ki Britania, e taiva wafa, pe amo mere, pe amo henere, pe amo Elizabeth. Pe na whanonga tu koe ya, pe amo tamanau. Pe ko taimi koe na nga whanonga tu ki ai, pe a hiri pe me ai, ka tau e taha. Te whaere ia e ki tahine ko na unko Mary Australia te whakake māka i aki. E ata whakati se ma ta taiva wani ma. Pea ko aho Christmas ina e pekia i si mere, e ona ta uwaano. Pea ko e konga ia, ko taimi whakaloloma nike ki familie, taimi ko ena pekia mere, e taimi ko ia ki a e ki totolu kone. Kake? Nesi witoa e pea misa lore i e tau e whāke ai, e tawalu hahi wāna ane toi mau hoa, ki e hoa e whaifekau koe witou, pe nasi to hae rewe ki whānau. Ka kei kei fwoi taimi mau inga apitoia, ai taimi na e tau siro ai ki e ake mai koe a misa lore he taimi koe. Ko fwoi taimi koe ia, koe ngāu e lahi ne tuku pe ia e Britania, mi ka kato pe mi ta fitu ke ta iwa. Ko fwoi taimi koe ni ne whakai via au pito ia. Pana ane longa mo ui apite ne malanga ne ake taimi ni toko tahase kau maulo tu ia lontoni. I he malanga ne ane whai. Pea koe hiri koe ia, a tafaa koe ia, te au mai ke taimi, pa ne whanonga mai, pa tūtone i he taha walu wha to luke ne foki nusila o tonga e tawha ke misiona pene hei nusila na iai na ne ngāwe lahi mea lahi nusila te tato kānoa ki ai pia koe whai koe ku ki ai nene hanga koe fuafua tonga na whanofo koe hoko koe whai whekau koe tō taha koe koe pensi main lātu selu na whanofo i e misa lore e aho taha ua o sune o e taha walu wha fitu pia koe mea mau inga au pito ia ke tau sio ki ai i he pongpongini kau fokia tuko hako inga koe tau tai ni malo pito
0: e o ko famalo atu e pisope ki mo ape wena ke foga tu kategoe ko famalo ka na tolu ko ni kuna ka ma ke por kama i he ope ki a pension i fifita pu ko i fo pe pe ka komise i kaloni mo ka tu fika pa se ti o fahulu pe pe ki a pita halalilo samson tike pa pe ka freti paniki pa ma stoni ki ko furimaono pa pe vogi ka paula tatafu saia taione wate tolu tau ama saia topuluka Afu kalon jea di handiri pepeka tasen di ulakai. Siop sokai matapuri pepeka eukaliti hehe boto. Ko ginatolu ya kuna kau mai ki tapolkama ihe ope. Pepeka ginatolu mea mai ki tapolkama ihe ngalu ea ihe pongpongini ko famalo atu kia kimotolu. Atu aipe foki pia mo famalo ka sentavo. Kau mai mo sentavo ki tapolkama pongpongini. Kama foki atu heina malo.
2: Iyo a go... Wa pe fa fita fa malo la ta wa si ma pon pon in ta por kala ma pe a fa fi fi ko ta to fi ha a ki mo u le le i he pon pon in e ki ta por kala ma ikle fa to me li pa malo te de ma ka fa ta la ma me ta por kala ma ta ta kosione on ne vela tu po pa malo pe a pe fo ke ta dai piso pe piso slon la la ve ta wa ma ingi ta u a por kala ma fa ma fa na po ma ke ta ta ta no ta por kala ma pon pon in e ta u Tata no ta toki pioneer ko ya misalole. Hirire ta o wani ma no fatu uta ma no fatu ka ko lot fa kristiane kitonga. Pe a ko to e liu ma en ko e honowa a ena to e foki ko e kitonga pe a mo no ki family. Ka ke episo ko rock pe u tu ka te pongpongi ni ma etau. A polo kalama peheni. Kataki o lave mai. Ki hono mahu inga ki te koe ai tuuta koe a misalore pe a mohono family i he tawalu owa ki he tawalu watolu. Katakpisope ki ke lawe mai ki ai mo ke whahoko mai urakweu i e pongpongi ni. Malo pito pisope. Ka foki atu.
1: Malo pito lontoni pa kukawena a whehu i. Mahu da pito ke whahe asio ki ai. Ki a te au koe mahu inga taha koe na tari hui ko na ui. Ke vokasio na ui kia e toko taha koe ni, ke hao ki hieni, pe siu ki pasiki. Pe koe koe mea maho inga au pito ia kia te au hapore pehea toko taha. Ke ni loto toa, na nea ona ke ike taimi koe ia. Pe koe mana tu ene mea koe ni, koe tu e historia ki ngā aue koe ni koe na nau fai. Koe mea maho inga koe ke e nau whono ngātu ke whakakato. Kako hono mōne koe ki aina, ke ke to ia hato e, koe osi poka ta, foi tau e wanima koe me ta fitu iwa fitu. Me la maa sana. Kake toi aha toi ngona ia e toi omai ke lerea ki mai a amataki loa koe lotu kristiane. Kako mahu inga ia au pito au i he hoko atu hono ua koe ni a ia koe taimi koe ni na e wate kauta maa fui fui. Na e whakatoka he kauta maa koe na nau toa e nau toa e pulo pula. Kako whanonga na e whai nenga kufi mahina pe taha tolu pe taha whana nau tonga ai. Kako kauia i he konga mau inga taha ko hinga kunau kei mui mui i pe a hono ai amataki loa ko ia a e lotwa karistiane. Koe mea mau inga koe kia te au siu koe ki ai. Te aku very significant komele. Koe fufua toko taha iei asleria nu maka e tunga historia. Koe fufua pioneer iei alunga famisnai. Ko mea ia ko mau inga ki ko ia e tau hanga whamana tua ini. Nego na si au pia a mele o tau a ono pene pekia iai. Ka koe mea mau inga taha, koe fufua toko taha eni. Pe koe fufua tenga ena e tohe fonuani. Pe ko ia nane, na folau atu koe mohon hoa o ngai tonga. Mea mau inga au pito ia ke te au pia au pia au. Kauia e konga lahi koina nao teu teu. Nemo ne kai kahano hoa ngā au e kehe au pito ia. Ko toko ngon fulu na nao atu nato koe kulupu. Ko si yo atu koe ni koe nato luko ki whaamiripe. Na kai kito ia hano tokoni na pehe whaangongo ka hano tokoni au. Ka ne tūpe koe ki whaamiri iat ki nao tolu pio nao whakahoko. A iu koe ni nao tū whakataha koe ni koe kai. O kai kai mitaha ku tau seo koe ki ai. O ku whakalotosi. Tau sio ka lote ko te atu alu, o te siu ki mui. ki ai ko me ho ko si ki me no ho o ye pe po masima ko si me re ne la ke iki na ne ki ki wo ipe na ne support pe na we kon ko e ai ne hon ho a pe ko me ma ho na ko ki ai ne go e na u ko no mo ni na ke ke ke ke po po wa ki na to le na na fai pe ta la ko vi ki na to lu ko na to lu ke ka mata ta ko ne na fa mana to ko ki mo a o de mo fi he fai le na nasi file le pe na to ko nga ta ko ki na o e tan di ko ya pe ko e te ta to ki lave ana ke nga le le na o ko ki ai ke na mo i ko ki ka ko me a me a ma ho nga te au ko na muy muy evocasio na na muy muy ai u i ko ki na ki family pe na to to na ta tia pe ta si ke a ho ta ha fitu ai ki ta si pe na wo mo ya Tak perlu nak kau perlu nak faham tak akhirnya makai apa ya? Tahu faham tak apa nak kai ke ia ke nak lato si kan nak wau on nak wau si ay ngau ko ni ko nombor ni ko ia ko faham itu aku mau ingat ia ngau ni nak faham ko ingat ko nak tarikui penak tarik kau penak talang fuka kato kehui nak faham ke kita tolu kau fokus tu ko ia ko tak tahu ni malam itu.
2: Io a pamalo tapito e piso pe coi co tangane ia ho lave maio pe coi na foki mai coi fo iui e coi fo itali iui che fa cacato ai appena e fio no qui famili o nau al e foi mai na pe un fuma fa ma inga au pito ka che kataki lave mai ange ai fio icono no wa per to ki colosca te da marca per mo nevela Kataki, la vei mai ange ki hake kehe, pia moha taimi, koi ai fwe taimi kone tu utai koe ai la masa ahi ta fitu iwa fitu, iha ngahi pole lahi, na nau whea ngai moia. Ai a koe ngahi me e nie na e kehe, ma kehe au pito ia, kai kataki ange ke ke, la vei mai ki ai, kata to koloska o ne vela mo teita maka. Malo pisopu.
1: Malo pisopu, Antoni, koe kehe ta fitu iwa fitu me ta valu o wa, fwe tae wani ma, fwe mea na Koe tafitu hiva fitu da lotonga na taulave ke polo kalama ki mua da lotonga hoko e futau faloto fonua ya pero futai ki tokalirifu ya he taimu koe ya koe mea ya na fufa ofang koe ke koe taimu koe ni kono ke ke pepa moe foi taimu koe na ratu koe ne kakama aia koe siwa koe fili o kina utolu ya koe kaumuri koe aia koe kaumuri ya koe na sifai koe fafala ratu tenau tokoni mai o fai ha tokoni fratonulea mumea aia koe kautama aia koe ni koe na fai koe oko sipe hakutui na ala tau ka inga oka haasi moni pe na pehe na tona na wala ala noa kako hinga aia koe faaia ihe kaumuri ko moni koe ya ko nao fili e taimi koe ya ko si kaumuri ko nao hanga te nao feinga na tolu ke tala manatui na si tuto ko tape na kike ano tokoni o kusai e kautama koe ki mua ko fito kongo fulu ya pena e ka fukatonu lea pena e ngahime koe ni na si tuto ko tape koe kakauia ihe mea wahe na fihang hangai mo ya koe ngā koe rea pero ka kai na fai ko ai na fa tu ko ki ai na fai ko na Filipe no no moniko tau na fai ai na ki ban fai ki tau e ua ka ko na ke we sia na to no ke heia na ke ne we sia e na nga na to ko na fai ka ko ho no moniko ko ki ai na si nga o pe na to lo na e fa tu e ona ki kere ke na no fo me hanga ke na ma wa ke ki toki na fratao ke ki toki pe ko ha me ko ave ko ya o inase ko na hang e fatu kon ko ha ka ye tai bi tatau be ko no fo ko se ko ki ai ko e ko no ke ko na tol ko ki ai ko alwe ne ki family ko fengo o ye ni ko alwe family ko ta ma ko na ko ki mua na ke ki na ma family ki na tol ya pe koe ko kau ia hefu e taimi fai ngā ta ko tui e taimi koe na i a lore e ni hanga o ngoi a ta whaaki koe e ni ngā o tokanga lai kono ki whaamiri pe koe ngā koe koe mo ina kete fu mo ile lei fe a hono hoa i he taimi koe ia pe nā pe me taimi na fai mea fitu taki me pitania ke na foke ka kono mo ni ke fai taimi koe na tari e koe ke waka mo i ai o ka ke ha de ke ha opito be ba tafiti ba fitu ke na hui fe na ke na mo wi ko me ko na tonga ko jai ko na pe ko na ki ko lo am na me pe ma ko ka ha ka ya me ka i pe e ko ka ha sa ta foi fa po ka ha se na me pe ka ko ko na fe ha ha na ko a ba po ya ko ya ko ka muri pe ko na ya ya ko ya ko na to lu pe na na fa ya na hi na me ko ta la no a ko vi ka na to lu to ti tu vi ko na to pe ka ye ka na na lo ba pe o ka te ki na pe ko foi foi kai mi ko ni ko ta sa ki ai ko foi foi wiki ni ma ono pe ni ma fiha na ta na ki ma ni ma fitu na no foi to nga ku ka we e wo ke la na no foi e pe ko ka we ni e time e ta si o ke ai ki he ke nga we ko na ki o ko ma bi to pe ko ta to lu ka e fa na u ka e ma to a ka ko nga pe ki ai na i ka i ke na u ke na u lo to ke ke ma u nga pe na to ke na tu fa ta ha pe ki fa bi o mo ke time na na fo ki mai ki ni ka fo ke atu ko he ko ta time malo.
2: Eyo a famalo da pito pisope ko me ma inga pala ba ko kita to ilo lo lo to ani ai fo i mo oni ko ena na fianga ngai mo ya e ai ngai pore ko ya o plele kita ilo ka ke te ta ma ka pe amo o ne vela te ma ki kolosia ka ki mo ma lo pito
0: io famalo to pisope pe pe ka wena pa ko famalo to ka mo to ko ni mo to ka ma ki ta por ka ma i he pong pong ini ki a Shantavo, Babevo, Kipita, Halalilo, Pamoseti, Ofahulu, Malakai, Tonga, Vayaku, Pamosami, Wela, Lipo, Prescott, Kikenpela, Pepehe, Kiasione, Seau. I go for Hingani, Kumuto, Kaumaketa, Polkama, Ipong Pongini, Pepehe, Foki, Mikaele, Maka, May Mary Poane. Malo Apito, Mukaumaketa, Polkama, Ipong Pongini, Vela. Kauki i fokatu katiko ke ke tu hake hataki hataki mea he pongpongi ni peko hata fehui peko ho tana ki mai ki he tau polka ma whakafofa pito angai ko fwimea ne taha ko to o me mea ko ia tuku mai ko e piso pe ko e mea mooni ia ai kaupalangi peko na nau mua mai ki tonga pena nau i tonga ko nau tolu pena nau toi whakafe atungi ai ai ka ha go ka misnale i lo tu o ku ka ko me fo o biso pe me agoni ko gela pe mai dai ko me a mo oni ta ko me a pe o ku hoko ki mata kari ko to a pe ta ta pe i ta fa ko ni he ko po i lo la ya pito pe ge me agoni han e ko ha go e katolika man tu go ku fan ku ina na tari de lo tu i pe a ko me a katolika ko me a ko ko hinga ko ki ai o ilo I me alahi au pito apito ko na tolu be hanga pe ko to ta go na bisope a captain kaloka ko ya ipa na kai amana ka captain kaloka ya o ku ya ha palangi i loto kolo tau pe na tala fokia na tolu ko sente volo na ya ya i loto so ko ngai me ko hanga ka ko hanga fa mo ni ai ta fa ki ko ya ko u hinga lahi ya ko ngai me ko na hoko palpare ma ko to ko na to ben na to anga o fa ka fe atunya i anga we ka ke vela
3: bari va
0: ka fo pia tu ka te ko malo
3: io malo o e te vita ma fe marie ka fo malo tu pisope ai fo ta la ma ta u ta u ta la ngai pon ko ta u ko ni ko si ho fo screen de ono i studio o ko si tu te vita ke screen ko na asi mai mo tu ko mo ta hi mo e vaka de tala no ago ka lere wata mai exio e bian kaku ai be na ko vale episope o ko fatonga ia ke na kusio ifo ma ai na e fai fata ai ko silio i tonga na si si ka to na fai ka to nga i mu ke faka mandatu pe faka mahu inga pe ni e wanoa wata ai hake ai lotu i mu hono oange koni e misa lore. Pena e whai ai e wha mao popo he pure sa tau tai, ai tala noa koni e whika waki. Pea, o kumari e ai historia ko keo bai nai ai, koe tau sio koi ke ngawe koe he lotu, o tau sio he ni he mea koe koe whetā aki koe a setane mo sātai. Whinga te wolo ke hū mai he ngai mea ke whinga ke taofi, I think I get what I mama gospel religion talking for noa. ka foki ke kimia maari ko ni pisope ke tana ke tupe ke fu historia maari ko ke omai ya ye hingo ai wa na ke omi ko na la ko ni ko Samuel Ali pe mo misa lore na la omi me Britania ki Australia pe na e fai ai ai tohi noa a mere maari ko no misa lore ko e maari e tala noani na e tau mua taha pe ngon tamani ke ki fifine ko ni ke na maari ka koi ngā koi koi ulu ngā ngā koi o Samuel Ali tokua na e kai ke sai hono ulu ngā ngā pia na kai ke sai ia mere i hono ulu ngā ngā whikau aki pia moe ui koi kufai ki a kinau tolu he ko mere koi kumau koi ki ai koi o fifine ia o e tangata whai whikau na e kau he alu koi ni ki Tahiti o whakalotu ia Tahiti koi tangata ko misa loa mani hasati pia pia pehe tokua na e kai ke sai ia mere ia ia Samuel Ali koi ngā kono whai ngā ulu ngā ngā pia na e langa ia e fo iwa ia o Samuel Ali pia mo misa lore pia koi asiko he tohi noa e pehe koi tala noa koi na e fokia Samuel Ali ia ki Britania pia ne feinga lewa mo sio ke ngā e kai te volo feinga lewa ia ke ne hanga o whakalotoi, ai foi potu ngā ue o ne pure i ngā whakamisinare. Ke awea ki Nusila, kai te ke i a lore, ke alu ki tonga pia mo mere. Ai amana, iai pe mea nei kei rewei hono loto, nei fua a hono loto, koi ngā koi mahari koi ni, a mere ia pia mo lore. Ane ongo ia, ka koi nā oa tu koi ni hange ko tala noa pisope. Mea koi kou sio ki ai, me ka mata anga tala noa kena tau tala noa ke hui ke kosi koe tangata koe William Selly e ka fwoi toko hongo fulu e ne foki koe ki Britania na e feinga William Selly ke alu ke pule koe ni oi metodisi mea feinga i ke ave pelo tuki tonga pe pehe tokua na e faipe ne malanga i mea koe ni pe i kumate pe hokatu e hono hoa pe fine koe li sapesi alu fi fineo kore ko whinga ke teke pe ke alu e ngai whakamisinare ki tonga. Ma kai mta tau pe, o kau whakataha pe, o kuhanga pe he te volo whinga ke ne tao fi holo pe, si mate ai tangata iki. Mate ia teke whai e i whononga koe ni, kai whai koe whinga koe e lisa pe si. O whai o loto fie fia, o whanonga mahalo koe, kona moko puna, taha pe ne moko puna e kau whai whikau, he poi toko hongo fulu. Na eo mi koe ni koe, uraki alu. Amere. Ko whanongo ia koe he tala noa i koe ni. Ka koe mea koe kumaarie aki, aia nai hoko ai fwoi ita a Samuel Ali, ke si aluai Amere o whaingata ia i tonga. Koe mea koe naku kumaafana i bisope. Ano whafe atungi ai e ngāwe a iki, kai whafe tai o kia i pe taula tuku pe tui e kau misnare, e iwi moe mālohi lau maarie. Ona wikuna ia i ngai fuwhaingata o hangeko lau ke mōn lahi au pitoia. Tau siat ke whaingata nei whai hu mai e te wolo i he tau. Kene hanga tau i ake. Ai whainga koe ni ai kau misinare ke o atu. Ai lotu ki o tau ki whonua. Le kou ka koe tahe mea kwa maa whana beka te au. Koe mea ia kou siu atu aki. E whaingata koe ni e whetā aki pia se tani mo sātai he ngau e kunau whai. Katau whawhetai, kwa nge ko lau, ne si ukuma be e misa lore ngai mea katoa, kwa nge ko lau ki whamili, maarie kone awe ki fwoi toko tolu koe na. Nga wanonga koe fwoi koe tōtaha koe tuki uka mea ko Saresi Tinitare pia moe tōtaha ko Sausili koe tamatufu ngā ia, pia moe ki tangata ko Malanoe. Me he feitu ko makiusa ka ko pehe na nau pehe e alo tokoni ki whakamatala ke tokoni ke whai e translation ni koni koe e nau rea pe atu iau pehe e kā inga rea whakatonga moe rea ki whonua koe ni o maso e atu ia kai mea maari hake koe tā noa koe kau tāma koe na ne mau he kota plinisi kai mau hono mau mai ki nau tolu nau teo mpe nau tolu whakawhi atu ngia i ngāwe nai whai e misa lore tau sio ke mālo hika te volo e ne hūholo koe mea koe kou sio koe ki ai e kou sio ke ilo i pe koe tangata whamisinare koe a shinga mo fai kat malo poto pe te volo hi hu hu volo pangi me ai ko anga ko ku sio hange hange ka te au biso pe ka mahala a misalore ke ave ana hange ita Samuel Aria he mari a mere me pane te ke ia lore ke ave na ton ke tu pe ka pana ton fire la mari ko tu ne ki fu lo ai ka ke ku tu biso pe ka imbe ia o tua Wange pego e uiko ne kau peteri ake, fenga kau peteri ake I mamani kai ke lava, hau ke konga kau palofita. E toki hau me konga kau palofita, toki hau ka sisu, pek tau fafeta. Koutui pego e hala fononga pe ia. Maari e hau e tafitu hi fafitu, hau mai ke tawalu nonoa, hau mai eni ke tawalu mouwa. Kai ke, ok maari e peka venga ea, ia te ia peho fotutu o faiko, tau hango fa mahu inga, kou fia fia he tau ki polga ma, ku tau hango fa mahu inga I ai si ka kai ko ni he lo peta pai kina ho na wingo a na tolu ka ko tu ipe ha ke ko kulau ko tau ni ni ma me bu no a wa taha na sai tonga ko si li o ia ho no fa mahu inga ai tu uta ko ni alore I mua ko inga ko nai fai bo e por kala ma ko I mua na ka ko to a ge nga si si wa ke ma munga na e fa fa lang lang ai ai princesi pa ke me episode na mari I ai he pe e paula Ona fila tu na ne kore ke princesi fa mole mole fe mata mua e fai mua hanga ue he mo ua tonga ki Britania o inga ke toto e kau maata na ilingi I tonga te ria na hoko ha whakamalaia I fonua penai tari lerei he princesi pene fe mau ke fai hanga au ki ai ai kou tui koe wanoa wa tāna e fai tohi kore whamore mori Britania pa kau ia mea tau fie fie ai he te waki koe ni e tau e te uke ni ki he tau katoa ngai na e fai tā koe na e fai ngā au e kore whamore mori ki si mate koe ni ai fai kau misnare koe ni kau fai misnare koe ni I hate I ho e Kau fokate vita malo ko kola pe I
0: fa malo atu dela malo apito ki mua pe ke ma foke atu e wena o to ta miniti e ta hiva ki he taha ko fa malo ka na tol goni o kuna ka ma e programa e o pe ka pension vivita kum se kaloni me ka tu fi ka pa set o vaul pita la lilo sentavo malakai tonga vai yaku be pe foki ka samiu la lipo prescoti ki kentela Sion Neseau, pepe foki kamikare maka ki Melipoane. Ala nimboa ki Hawaii, pepe he kailile a Fahareta. Tonga Kriftoni Mohenoa, pepe mo kolisi mo unga. Pepe foki kasamson tike, Frekpani ki Pahamaston, kiko Furimaono, Paula Tatafu, saia taione, wate toltau, am saia topuluka, afu kaloni hea ki Handiri, tase ni ulakai, tukanga feitu mate atae taulori, pepe foki kasopsokai matahapure, mo eukariti he poto, pepe kasone mo unga ki Lotolua, pepe foki ki apeau mataele, mo family, pepe kakafusi mo ataane, mo family ki pefi. Fatawanga peka tangata wongre lea te tau programa ye pongpongini fa malo kak motol pa peka kak motol mo mea mai I he ngalu ea kama fokat waina malo
2: ia ape fa malo la he I te tamak pege tangata son ene one pela tuku mai e tana kwa fofa pea ku pe foke hato koua mo ni alo tu kako te volo e ko se tane pa pege fe fau malo tau pito ki ai piso pete foke atu koe koe tau taimi Feu I koe ni ke kataki ke kehanga mua o toi fua maala ala mai lelei mai. Koe hareva I kuanga e nau ngāwe koia I tonga. Koe hā ai ngahi I kuanga e nau ngahi fatongia mo e nau ngahi ngāwe kato apena e fai tonga. E pisope kataki mu whakakato mai ngahi tāna ki koina na e tukuma e onewela. Kau foke atu pisope maala opito.
1: Maala opito lontoni pa koe. Koe kaweni e whee mawe ngā pita koe ki ai koe ngā koe heku anga e nao ngāwe I tō ngā koe na ia e efoi whakaukau na e whai whikau I he taimi koe ia aia koe na ilo lewa e tūnga koe oku I ai e ai kau muri he taimi koe ia pene ai lewa ne whakaukau ki whahawhi tōnko loa o mai lewa e whakaukau koe ia ke tuku atu ai a tintare pe mo to ta se ka ma wen ko ki ai ko o sa tintare ko ina faka to nure a ka misa to mas o pasi historia ka to ko na tu pe ta mo mo watson nau ki ai ka fo tai mi ko ta mai na ama no tuku o se fo ta o fa ta mai mi sa to mas ka ko e kolo e na tuku ko i tonga e ko ko ka wi mi ma wi na ko e na tuku tonga pe ko e ko i ku an ai na na fa i fa ka ko i ki ai pe ko na ta an ai ai na o na o he i tonga ka ko ko tu i pe ne mo na si toko ta ha pe nai to ta hape am salore da te ia ta ke to kon ki ai ka ko lo i mata ko na i ai ai ai tam i a ho mo po ka ko tu i na ia pe ngo tam ko ni ai a malunga ho pe mo tamo pe mo tam ko pe mo tam na ko ko ko si ko ki ai na ka si ko no mo ni ko ki ai ko mo ki tam ni na hanga o stari pe na wa lo tu e tai ni pe ko e mo tama ko ya ko ngai me ko to pe na sio ki family na fa pe na na mui mui ki ai ka ko e ka wi ai e ko i ku an ai a to ka fa ka tu ku ya ai nga u na na fa na lo to fie mari e va ke na si foki mai ka ko foki mai ko ya o ta mu mai ka slerian ke o fa le re a Britania he ko si a ve a tu he o pe ngai me ka na ka no ka ai fai se kau ko mori au pito. Nga mea kotoa ki ai tau si tala tala kovi. Ai ngahe ngau e kotoa te koe na fai kai kai ke. I tau tuk tala noa ki ai, anai he lave ki ai. Ai konga ua e tau polokala maa koe ki ai. Kai koe mea mau inga taha koe na fai. Na loto fie maari e teki family. Na loto fie maari e ke fai maa opo opo kotoa e nau ki ngā oto ota kotoa pe. Pe na foki mai ko iko iku angai na nau i ai e Belonton kai atunga na nau i Tonga pe ko e mea i e na e hoko pe ko e mea mau inga au pito ia ko e ngata angai e misiona ko e moni ko e rewe rewa e malanga kai tau ko e ha umoni ai foi ngau na nau pai ko na osi au ki kifo osi au ki kimoto pe ko si ya ugo ko ko ma nga ko ni ko ko ki ai pe ilo pe ya he ya ugo ko e ya e ka kai ni na ka ki la ba na nga we mo na ni ko to ki ai kana na bi he fonua da ta fu ki na tol he o tua e ki fonua i tok pe malu e na mo ui pa kana ko ta na ko da ve na pe ko wa ma to a he a ki a te ta fa ko ya ko na fili ko i tonga ko ka mu ri ko na na i tok o ki kai ko tau kakai o tau tori ki ai. E na peke fai ha toko ni ai ki ai. Pe ko e kau i he ngai mea ia te tau noko. E tunga e ngai historical effect, ngai mō whamoni wha historia ngai mea ko ni. E ko mea e nai ko mwiki fai taimi no ko na na nau tō koe toka. Ko na nau tō, alo ato e pe nau tō o fui atu. O tō e lotu pe mana e fono. Mana tu pe na tō li tōma, he o tua. Ko e ko mea e mau i ngai ko na i ai. Koe nau aroa tu mo misiona ki tonga te mana tua pena toli tonga. Nai koe mahu inga ia koe ki ai. Ka koe iku angai e na mohui lontoni nai tau pepe koe whakafeton koloa. Ka whaka ha passport, pen ha passport. O Hawaii si tamanau pia mo malunga. Pia koe kauia hi nea mahu inga tahana omina uke. Pia tonu ke mahu inga ke tahuanga ilo ki ai. Nai si hene tonga he taimi koea. Koi kauia i mea mau inga ta. Pea koi tawhai koi. Hana koi lapu ka vela koi ki ai. Na whakamana tu ei tonga e taha i he wafe wa taha. Kana kātoa ngā ia i he fonuani. Hena fu kātoa ngā lahe ne whai eni. I he wafe taha walu. Koi ka kato i he

0: ko hai moia mo misa lore ko me e ku la u tu e ti snari pe tu e ngai me ko to pe no ngo pe e ai mo no pa ko tu be mahalo to nei to tu ha ke vela po ko tu ka tu story ko a ko kai ko ne e ma u inga ko kai e ko ko ia nei na kai ke pe ni lo ki ta mo fu a ke kalof yama na al fau ki ton ko kai pe na ma u inga ia fo no ani ko i ta fa ki ko kai pe ko e ko no hinga ia pe ko e kai ko ia te pe ko o mai e ngo tama ko ni e ko ko la ko ngo tama ko ni ka va ka te bo vela na kwa ha ata u ka kai he ni fo yo ga mo wa e fo kai bi ko ia na no fa malunga ho ke ni ka alo a tamanau ki Britania ka ko konga ma u nga ya i kwa nga ya na ma we London ka fo ki atu malo bi
1: video a fa malo ta bito piso be ko hi ko e a ko ta dai mi to fa ma po po ko ta ma he konga os konga no wa ko tu i ku fu ma u nga ma ri au pita twa ko ya ka te fu ka ko fe fa o se ni konga ora ke ta pro ma a la ve me ngi ki nga hi me ma u nga ula va ke ta wa ko me ia misa lore pe a mohono family. O mai no me pe foki, ne o mona e toko taha, ka te toi falalang pe fokita ki hoto kita, aie ko mene ne e fia yono ki family o nao, ko hina ne falala pe ki ai, e, ka iaha me e fatamake hoko, ko family pe uraki toko ni ofi, e, pe a ko ia te foki atu, lave mai ki ai, ko e hareva ai me a tawako mi ai si misa lole pe a mono family, eh? Ka foke at malo pisope.
0: Ko mea o tawako ko e me ai me ngawe ko e niko lakpe ko e nangwa fataha ko e na tolu, ko e na tari ui ko e vokasio, pe a ko e tui ko e na ia na tolu ko e ki ai. Ko haine ne hanga o ilo, e hoko ai ngawe ko e ni, pe na foki mai pe a koi koi kauia i ngahi tui koi koi ngahi tui taile e ia ia koi koi whenga tui e na ia e palahande koi ngahi tui a nene hike mo unga koi ngahi tui e ne tui whapapau pe koi kauia i he ako mo ui mau inga ki a tau tolu koi kia he pe a koi whalala koi ke otua na nau whalala ka kato kia he pe a koi asia i ngāwe koni ka misalore sari e fwoi taimi koi o se tau anima na uoki tonga to o se fwoi tau anima me iai aloa ta misalore ta tau pena iai e ta avalu oua o whakanofo koi fuofuo whakanofo ni a tae tonga ke hoko kua fai te kau ke pensi mani la tu selu ko toko taha pe eni na i tonga i he taha maru o ua o se tau e wanima miai pia ko sune pe a taha ua tau ko ia na ne whakanofo ai a pensi mani la tu selu taka ko tau sio kia i he whaito tona e o tua kia koe nanau alu kai koe pitau mai a te hau ke tai ni ki tai ni ko ia ko spe kia a mere ia i Cornwall, Britannia. Ka koe whakukatua i taimi kong ta wako kai koe iku anga koe mea i, koe iku ambisa lore o aratu ki tonga. Asai, pana toko ki tonga iku se kao tamma koe, sika misa tomasi, koe iai koe toka tamma. Na toko fok maa misa tomasi ehe nime nima, toko nima nima fokin Britannia. O kuna oke i tonga te fafi tu. Tausia tu ihe tai tu koia, o mai aki nusila ki nusila ki ai, hän koe laata koa vela koe namai ki ai, pea koe longo mo uia ngā weia koe ki ai, ta koe mea mau inga iu ta wako koe ki ai ka inga. Ai ha meu ate o tuaka koe, ta taua peka tu hetai ni mi ia, koe koe whenga mea kui koe tui asi, koe kauia ihe ngahi mea ia o ku mau inga ia. Ka koe tai ni mi koe ku o tau whalala pe ko tau poto whai tangata tau whalala pe ngai mea kota koe ki whamiri ko ni koe tau mai a ke nau ilo hoko mai le au ke taiwa ta ono Palestini a Arbet Lori koe moko puna ia o misa lote e koe whanenisa nusila koe kau e koe he ngai mea koni ki ai tau mai a na nau o tanpea koe nau kui na mate Britania se na tau wano te koe kauia e ngai mea mau ingata. Tawaya ke sioma a Asela, a Mary e ngāwe na nawhai. Kua hoko hona moko puna, koe Palestinia konferenisi a Misasmetotisi inusila. Ta pe ko ta sio ko ke ke o tuoka en fight ton ta hanga pe ya ka ta fa hawi ta ko e ko me ko na jo ke na ka ke to kan.

0: ko ha lau ai ya he na fola ko na fight ko ai o nga tu ki to nga fe hang hang ai pe ya mo na pa kai ba kai mo ri pe ya ta ko me a ko ma nga te au ai tu ma we ne tui ba foki me to nga pe to yu te ki to nga ki ala to fa no sang a to fa no fo fo fo fai fe ka o ko to nga fa ka to sai ko to to to nga ko na fa no fo ko fisi na ma ke he ka ta mai ko ya Asuri Pulu, Bowesi Lang, Mopaula Via. The Franofo in our tolu et al Taval Favalu. The Franofo, Mr. Lore, I go down a pessimist like to say, he taval fafitu. Pero fratal talwing out in a fight. Pero fratal talwing out in a fight or taco in me, two kimu ending out with the meal tawako mea, eh? We malo pe atakovi pe he tiny tas if we fononga kalavana or I hako koniko e palahamena fononga or ya I think alume he tao ke tao pe na wonderful popula is pit he tao fanga to noa. Aluga toko fitu noa ne alfe fario se ko pe no fai. Time gonna na huiko ko aluna yo no kilu tangata ke la uka fana upe moe mena yo eh kata sio ke fanga to iko ya ai na ko me ya kunia ko e kitau to ke ya eh ke tau tui me tau falala ku mone tala no ato sami le leya ke pe falala ke otu ai falala ke tanga eh ta ku mahu inga opito e kai na fanomo ke tau fato ga na ia ta meso tau sio sio mata pe a misalori ke mena ne fai pa tau sio mata tol ki ai na tau sio tu ko e ko e kai ke ia ia au au fia na o na fai hiri ko ia mone le o de mo fia fai le he te mō utu ia, he o ka pau te mō vai vai. Ka koe e koe ako maui ngā ia, ka whakate koe ako e koe ako whaifu kau, tēnā tāna ki mai a mea. Maui ngā pita ngā tui me whalala ki a tua. Mālo pito.
1: Mālo pito, piso pe whamālo la. O pito, to e tau mi te ono. Penima, klosa te ta maka pia mō, ne vela mō kata ki tāna ki mai, ki mua pa o mātau ki whas, pa mō na tua ki hono o mai, eh? Koma whakate vita mālo.
2: Io whamālo atu e bisopa pia ka huina, eh? Ko whamālo kak mō tōl koni kau mai ke ta polka mai pompongi ni i e ope, ke sione ka fuz finau, kulisi mō unga pa pia ka whatawhi lola ki tonga, vela, eh? Kata whi o whātu ka te ko, eh? Pia pia ke asika ngaluafe, afu awasi pia mo sona tane ta palu pia mo langiola makineti ko mo to lua mo ka ma ke programa i he pompong ni vela ka kolosa tu kate ko te ha ta na ki mai ki he programa ki mua pia o atu e ta u tu aki pia pe fo ki ki he ki fa no no mo ha ta u fasi pia ta to ki ho ko at malo
3: io malo bido e te vita malo bisope tau mafana au pito he pokpokiti. I e tānoa maria historia e tangata na ne wange lotu kai ki tau. Ok tau lawe monua i ngai ahon. E bisope mo uheina pepe ke kau whanongo. Koe whamaa popo koe ke ngau e whaka misnare kufai. E kakai muri koe ni o tau lawe monua i ngai ahon. E ki fwoi himi maria koe ni e whakua moritoni e peko e punake. Eiki, neongo koe hāpule a ukuwea. Te wahi ahi weke taria. Pea, koe ngahi, koe anaua ni koe punake. Pea ka pule mai alangi, ke ufouhi a fuma mahi. Pea ka pule mai alangi, ke utuko hausia. Pea ka pule mai alangi, ke umasiwa. Te ahi ahi weke taria. Ke fai ho fina ngaloia. O tui ko ngahi lau maria ia na e mau. A tau te fito ki whae koe ni ki a mere hoa o Misa Lore. Me tae mea pisau pe na ilo. Me tā noa na e whai i e tā noa ki mea koe ni e kātua ngai wa noa wa taha. Na e tu ia e mahaki o e hoa o Lore. Koe ngā koe ngai whae mana mana na e whai i hono hoa o whanga. Ake koe lau, nai mā dunga he kakai, pe ia i hono whonua. E nā mo i kakai pe o tonga, he koe fukuonga whapouri, nai whai e tau he tai mko ia. Nā nā oate whamana mana, ake koe mea kona, nai pehehe, nai tukua ki i nau tolu ia. Tokua koe nau o mai, ke nau hanga o lotui, ke whakauha, ai whonua. te nau tui ai o pe alu kwen a fatu ki eua pe hoko koe tau pe nau tala ai koe ngahi mea koe ni upu hoko koe tupunga e mihi lotu fo ou kumou o mai ai fafetai ai pikitai ai ofa ai hoa o lore neongo koe ngahi pole faingata ai ai tau ohe lotu mga ngai pole faingata fanongo mai e kau faifikau ai moi hoa e kau faifikau kai mi mo wo fai ai ui mo wo ka si o fai o mo ngai mo ui o ma huinga e mo fa ma ma o mo tu yo ge ki tala loto ko ni ahimi ha pe tu ngai mo ui fo wai fo ma u bige o falala bige o tua ko lo ke fai ha no fina ngalo ka ko ia piso pe ki to ngai minite ua ko ni to ta mo kon deita fo ga ke piso pe ke fo ma po po mai Omol more.
2: Fa malo atu vela, fa malo at vela. Ko wi ko ta taimi e shope ka ko giminite ta ha ko ni to ka pa te ha me ke lave fie lave na ke ta ke lave na ipe ki mu pa to ko atu e ta tu aki. Malo.
0: Malo bito pe ko e ko ka wi e me ma wi na ko ni e ta fa ko ni. Pe na wi ko fa pa yo ni na fa e mi sa lore. Kono moni koi ki ai, koe ne tui mo ne falala, na te kaki peke o tua ki ai. Pea koe mahu inga o pito ia, koe ngahi tui taere ia na ne fai. Pea koe mahu inga ia, aneko kulawe koe ne nai koe whainga mea whainga taa o pito, i e ngawe whamisinare. Koe ngā koe, koe whihanghanga i pe mo kau lotu, kau karistiane, na whihanghanga i pe nao tōru. Pea ngā pe koe kakaina nao iai, koe kau karistiane, pitaania pene nao iai. Nao whihanghanga i e tawha koe ni, kana ikai ke tuka i ne whakaukau. Kana ikai ke tuka i ne tui whalala ke o toa ke. O ne si lue mai e, koe lue mai e kua i tau i whaaua. Koe ne toki te kia no tau no fulmao no, te tau toki lawe ka nai. Ka koe mau inga ia e tau tio ki ai ke toka koe ni. A ne fai to tonu ma te fei pulu ke voka sio. Na hui ki ai e ki kau fokia tu lako tau kai ni. Malo api.
2: Iyo, ko whamalo atu e pisope. Pea whatawa nge pena e ngurele i atu e tau polkama asi kangalua fe afu a wasi pa peka solmon ta palu. Langio la makinedi junior pa pefo ka pono. Folo ha puri bono pe pe focasione la tava fetuani molto lui molto e calma che da por calma i pomponini pe te quattro da tu aqui pe me tanki fenomeno pe pe focata fo hiva pe tanto foki mai ki he tau a por calma malo coi tu aqui fogeni a cantar ca co prenit cas un autoconi che da por calma i wiki co to ape malo co vai mala la tua calau Moi fanango nongo mo tu wakia pleni kas ki wikeni malo vai.
4: Malo apito te rita malo lau maria hue ki lelei ai tonga koto apik mo me hanga tonu mai ki polkalama ko ia are teoni. Wato ai pe foki a ngai fanong a ngai ongongo lelei ko ia me pleni kas. Wikeni fo ka inga ko stau mai uta fo ou. Kalas ke me a lelei ko ia ko lahi ko ia si maua ka inga. Ai wike ma ko mari watu ne ki ka inga mi taulanga ne na ulava tonu mai o tiri watu e na ume alene pe au fafie fia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ai ka inga tonga pe mo se tutaki mai ke te au ko uhi ako na ufi ma ume alene ki mo tolu ko toa pe u mo ulaiseni lena la valene ki ma utokonia toa pe laiseni uke iai pe ka upe uka ike hao laiseni fra uri ka wai pe ho passport i se tutaki mai kui ka te au e vavita te ulava tokoni atu. Pangi ka koia ukrai pensin lelei kuo lahi lahi hono fetu kua te kainga koia koe fua fatangi ai pe mai sa Amerika umafo ke si asimo e pureanga. Koia i kainga ki moutolu kotoa pe tari tari lelei ki moutolu e kaunga aue koia plen kas ki moutolu kotoa observesi hao moumea lele lava lele kautahane tokoni atu ka ki moutolu koia koe ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao koia ko mea lele Koki mo tolu ko ia o ku fiema o ke trade in o mo mea lele mo tua ka e whakafo o mo mea lele la valere i moia pe kuo osi o mea lele o no ta pe o ku te ke ai ke osi o no ta pe tu taki mai koi katiau he la valere i ke ia e whaunga ke tokoni a te kaitahani ka ki mo tolu ko ia ku mo fiema o kotoa pe koi ngahi iuti ka maa fo ke ngahi mea lele ngā ue paka komesiare pe a moi ngahi mea lele ke pe SUV ke family Ai ko pase se fitu valu hiva o au ke hongo fulu ta gua pe foko tahani ma e ma watu ya me ka uta ko ni ko fika telefoni te fe tu ta ki mai ka te au ko no a wo wa no a fitu riva ono ni ma no val pe ko a tonu ma pe ke ma ya te ko fika te au fitu ono e he Nelson Street i ne hanga ka mo me a
2: ko ko fe nga mari ko ni ke wa ta ki fa no no ko ni ke ka nga lotu e paloki a sangato atonio patua ono ko alofa a te uloa Kataki, koe whakamanatu atu e tau o wau misa whakamanatu ai aho o sangato atonio patua e whakahoko i aho tona ki koe ni taha tolo sune wafe wano taimi taha aho ata ki he tu asila koe St. Margaret Church whao no taha Swanson Road i Ranui e tataki e tau o wau misa e pātere nuku refai mai kainga lotu pasilika me he palokia mesi mo Ranui Malo mo fa pa pa tu me hesea so se fo apkoto a mo komiti nga we ma por fa nga ri koni ke o atu ai ki fa no no koni ki he ka inga kano kupolu o kokore atu ke mo lava hifo i he taimi ta ta ha pong pong i he a to kona ki ta to lu o suneni ki he apisia si metotisi o one hanga ko tu asila pa fika valuta Grey Street ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. Mālo pa mehe palestini whai whikau sione tūnga fasi mālo whangi marikoni ke o atua i e ki i whanonongo koini ki he kāinga niua topu tapu mo ki mautolu kotoa pē na ia iha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Ko whakaamu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whakaosi o siulai ke whakafolau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa. Mālo. Ko e tautani ostam ni te whā me taha i pongpongini. Pea ko o atu pe mautolu koini o mokau makita pokama i he ngalu o pe. Pea pe fokat mautolu he ngalu ea. A te fasini ki taritari pia ki mautolu kotoa mokau ke ta pokama. Ki a te koe e pisope ki pia pia kawena mo sen ma onevela pia pia foki ki a pensioni fifita puku i fo kumisei kaloni mo kautufi kapa seti o fahulu pita halalilo sione tavo malakai tonga vayaku pia pia foka sami wala lipo preskoti ki ken pela sione seau mikare maka ki melipoane alani moa ki Hawaii pia pia ki a lire a fareta pia motonga Cliftoni Mohenoa koris mounga sione kaufusi finau pia pia ka fatafehi lola ki tonga sika ngaluafe afu wasi Solomone Tapalu Langiola Magnet Junior pia pia foka pokono sione la tavao fetuani pia pia foki kia Joe Joe i motolu ya kumukau mai ki he taupulkama peheka Samson Tike Freti Pani ki Pamaston Kiko Furimaono peheka Paula Tatafu Saia Tayone, wate tolutau ama Saia Topuluka afu kalonihea ki handri taseni ulakai pia pehe foki kia siopsoakai matapure mo eukariti he boto sione mo unga ki lotolua pehe kapeau mataere mo family pia mo kafusi mo ataane mo family ki pefi mo tolu kotoa kona umea mai ngalu ea ko ilo pe kumo si a mai fanonga taupulka maa i pongpongini kakufaingani okunau i etau pesi ai programa ai PM na tonga koia ko ate fasiko ni pia ma aki motor kotoa o mo ka ma ke programa pa be fo ke ta fana wo pate na api koia o ku mo yai pia pe ka motor ta lo tonga nga au en ai fare ma aki ka fauri taxi ka fauri lori pe ka security ta lo tonga nga au en ai fare nga au e ho wani talamonu wat nga au pia o atwe fasikoni pia maa ki mautolu kotoa pongpongini koe foto e masani eni pia me ihe red lane atu ya pia maa ki mautolu kotoa pe ihe pongi pongini malo

0: koe tatami osta mini te taha taha pe me he taha I he pongi pongi ni katak pe piso pe pape kaweina koe me afoku tu go he tau loka komini pe hongo fulu ai tu waki pa mo no huya tu koe pa mo koni ta ova ki mini te taha kon kolfa more more agia ki ak motolu I he pongi pongi ni ka hoko atu e tau polo kalama ke tau kaweina hondo ua koia I he pongi pongi ni koe foki koia a misalore ki Australia pea hoko atu ki Britania pea mo New Zealand katake tuku mai hatala teu ke kawe ingani ke lava ke fai mea I hafehui ki he a konga honoua e tau polo kalama I he pongi pongi ni e pisope malo
1: Mala bito de la maca pea ko famalo ke fatabla va mai ta u programa pa un pogin pea ko kaweni ha e taimi la e ke mahui no pete ke fa tokanga ke ko e taimi ko nina na u fok maleva me tonga e a tolo ka topa ta tavalu atolu pe ko osi ka kato ko to ia e na u e ki famili e fa tonga ke again e mahui nga opito ki a e na ia me mahui nga na hoko a ia na e na lavi ka ki mua na tuku I tonga sa restintare mo to ta ke na no foi tonga ka fa fola mai le na fok maleva ki eni pe mo tama nao pe mo malunga ki sene ki en aia ko tama nau na e nana fonoa da tol moia te amo mo misa nore ki Britania i he tau kon i he wafa pe ko e pe no foreva e sleria ni a malunga ko malunga huna e toki baptaiso aki a hingoa kon Malakai o ni ngao e aki ka ko tama nau na baptaiso aki a hingoa kon ko Watson ki ai okay? ko taimi mau inga au pitoni ke tau tokanga koi ki ai e na ufolau koi ki Pitania na tu uta na nau mamae meheni I spring oe wate oe tavalu wafa pena taureva ki Britania I he aho uluaki o sanuari o taukoni o tavalua nima. Pea koe e kau I he mea mau inga pita ke whato kanga kia e foi taimi koe ni. Na e taimi na e hake te koe ku o ku mau inga no aberta tama nau ke si o kia e kau e poate visi o nā kia I kua toko tāna na fafononga moia tuloa. Pe koe mea mawinga, pe koe mea mawinga na e hoko na e si hoko e taimi koe ya, na e si pulonga ai aho taha faa ti sema, o e tau taha valua ni ma, na e faa ele ia ai ki tahini koni ko Mary Australia, ai a koe toki faa ele na taha I Britania e taimi koni, na e faa ele I ko nuolo a Mary Australia, pe na e a taha faa, pe koe ongo falo loma e aho Christmasi pe tau koe ya, na si peki ai, I hoa misa lore a Mary I he tau koia. Pea koe ne pekia koe a Mary koia koe no tau waono pe he taimi koe ni pea koe kifanau e tolu aia ko Henry pea mo Elizabethi pea mo mele koe nasi lau ahau koe si wike pe pea koe koe kauia I he nahi mea whakaloloma I he tunga na e ki whamiri koe ni kaike koe taimi koe ni na teng hia pe e nao tauri Pitania pena tung osi meha mahi na ono patuki a umai ukai ngai whakumatawa kuma uka kuhai he kasete fonuani na tuki a umai ki heni a hawano si ulai e tau tahavaru uano ki heni na e ongo au pito ki asleri hani he kone nga ko Mary ko fufua toko taha ia umabahe me asleri hani o ngai whakamisinare pe koe konga pe ia na ngā whaka pioneer koe na foki te foki ki Britania pe koe mea maria koe ki ai ki Kautoki e lawe pe anai ki ai na nga whetauraki Asleriani I Palamanta I whonua Mary na whaere I heni pe koe whonua koe koe o lore a Cornwall I koe ia na tanuasi melea tō tau a mele pia tānu rewa I Cornwall kake. Na nofai taimi koe ni, na e kei laumari pia ngō mātua koe ni a lore taimi koe ia. Na ngā si toko ni lai kia na toka ngā e ki whānau na fuke iki au pite taimi koe ni. Pea au ose tau e whā, e tāwalua hiwa, na maria e a lore mo mo Elizabeth ko to ta ko ni ko wi to ko Maria five cow pe a ko ya la pe ki han ho an ta to ruono a lore ta mi ko ni ka ta to no a Elizabeth pe ko e ka ina ko ko te ta mi Maria to a historia ta di o ku ro ko bo wi le ba na we ko a lore ai ta pa ko to a pe e e na we ya e pe ko o ha o me ta mi na wi o lo ke ne na we ai a ko ko fa fu fu na bi bi ta we ta hi na ta and the Britani had time to go up and that or Alo or said the same water for a call of the Almea or Tahueva Hedan now with the Almea Tonga Yangahi. I don't have my phone no circuit at time go ya. Nai makke au pita mo ui e toa tako ni. Pea mwe ne malanga mga habia koe nai mako kakaike mui mui ole toa tani. Pea koe haa fua mai e nga ua koe nai whai. Pea mwe otua nai ata kitua e mo ui a lore. Pea koe koe koe fui taimi mao inga au pito ia mehe tawalua hi vake tawalu fawa. Koe fui tau kakato ia tahtolo. Pea koe haa umukoe ni ki septema o tawalu fatolu nai ui e koe ki nusila e taimi koe ya. Pokok time gua nak hapus di nusilah time gua kekau ya. Hai, engai tahun ini lah yang tunggu falakalak kada nafai yang awak gua ni. Lori time gua ni. Oh, lama lewai. Oh, aku main ke time itu pada tu. Fokus main lewai kihendi. Nane malolo main pe kihendi. Ihe, ihe tahwalu ni matolu. Pokok ikan kata. Ki mui main pe he time gua ya pada tu. Pe kia lewai. Ihe tahwalu ni mahiba. Otanu pe he di palamat. Fare ia Cornwall petano Mary Cornwall fare a Mary Henny Palamata petano leva allora Henny Palamata che ho fogato da 80.000 ton malo bit
2: o arbe fa malo la e bisop ta wa o main ke ho main e va ka kule o ta ha main ke foi con ama inga ko no no wa ai a ko te foki me ko am salore ki aslelia ni pato ho ka dei pita ni am no sila ka ke he la ve ba yange ko ha nai ha o vakai ki ho no faka he ka i mai ko ia e misalore amalunga ho pe amo motamanao lawe mai ki ai nisi fraheka mai o tamani marunga hupea mo tamanao malo pisa ka fuki atu
1: malo pisa lo ton baku kawet ha fehu mahoi no brito ke fai ha sio ki ai oku matoi he taimi ko taimi ko ni oku kei lolo tongai o lunga ai tafa aki ko ai slavery trade ma mani koe kanga asi mahonga hibia ko ya ako tu pe awi na ya te se lo toi me ka ta la no afi ka wa mo mo ta ma ko ni na lo mai ko ni pe ko ye ko me ma wi na ko ki ai he tai me na mai e mo ta man ko ko ta la no ko ye ye mai to no me na la ta pe na o ke api o e mis na re to ai pe ko tai me ko na na u fo la mai ko ki he ni pe ko fa ka u ka u le re ta ha ke na o alu pe mo ta ma na u ka tu ka ma lu nga i pa la ma ta ai pero foi time quando na wo e ko na tol ko e aqui Britania ko e o ko tu fa ta ha o fa he be ke ka o ke ka ka i tola he ta ba ke storia ko to ta ha ni ne mo ko e ke na pakta so e Britania ka ko e fu fu to ma ni ne pakta so aia ko fu fu to ma ne pakta so ia i e to ta ha e ske ta ri lai a ko ia ko ri sia te Watson Richard Watson Tak kau hinga ia kau na frahingo ia kau Watson now. Tak kau hinga o kau hinga kau oh na itu tak kau ni hanga baptiso. Tak kau kau ia ia mian mau hinga pito tak kau hanya hanga ilo na teu teu ifatah ia hetai bikoya. Ia foi wahatai bikoya ifatah ia temu o Mr. Thomas kena fonong aku gitu. Aia kau kau ia ia mian mau hinga ia tetap sio tetol kiai. Ko tafa ake ni nai na tausio ke ai ko tokotaha ko chan ko misalore na si alu ki tono ta whakai waha bea ko tope ko misalore ni ne ave tokotaha ko ni neo na kege ne papia taitong ha ave papitai su Britania misalore ko ni ku ne alatu pe mono mafai o whanofo e pufo fai se kawi toma pero mawe na upito very significant ne tokotaha ko ni a misalore pe ki tau ilo lahi kai kakono mau inga ia ne tuku he ne tokotaha ko ni a malunga a alu pe mo pe mo tamanau pe ko hoko tamanau ko ya ko ko tata ya ko na le forward ko ne forget ki tonga tabalu a fa fitu he de ahi pe ko ko ko nga mau inga ya ai na ko ko ka manga tu ki mo a ko ya ai ko ko ka ki mo a mo tama ko ni a tamanau a Watson nau pe mo mala kai ako mala kai na patai so ko ko balu nau ko no ingo a fata tapuia ko o mala kai ta ko ba ma winga o pitoia ko no ma winga ia nasi o mai ko na wa ko ke ai o te te ko na wa ta na o pe ki na wa te te ko na ko na wa ke misia na ki to no ton ko fo ke atu mala bit
2: io a fa mala tapito e episode ka katanga ni ke to la ve mai ki folau koe a misalole koe ki Pitania, he na e folau fokia pe mono family, ka pehe ki a tamanao. Pe a ke lame mai ange, moha toi me a mahu inga he folau koe ni, ki mua patato cross ki e on fai fikau. Malo pito e pisop, ka foke atu.
1: Malo pito e lontoni iyo koe kauia aia ko koutubi na e fakau kau pe a misalole ke ave a a Watson nau kia tama nau ke a utonu ki he komiti koe ni koe o e misiona ki Pitania te koe koe koe nga ke awa whaka ari ari ka na ea o nga ue na ea o nga ue ki tonga pa koe tonga ni ko hau muia a ia koe koe koe koe koe na hae na ea te ngahi na hi mea na hange e komiti koe ni he poate na na whakafoki ki ai e fwoi paanga e sovareni e tahafe tupu ki ai whakafoki ai e koe si ngā ue koe i tō ngā whakataha mani langa pe mui ki i whare lotu koe na e langa hene sovareni tolu ngā ue ai pe koe na hi mea kotoa pe na ne hanga o whakafoki ki ai ka kohono mōni koe e na e to e kamata fo ouhe na kei si i apito pe he taimi koe ia a misalore ta ko mau inga taia ko no teu teu ko na to mato fo na ke ka ha apia ko le le ya ngai ko ngai ano ko ni ko tau si o ke no fa fanga ko na sa sa kolo pa o ko e ko misi ko aia ko e o vi so ne ia pa mo ri ka ia Gonzalo te ki sa to tai te teu ya ki na to lu ia ke na fo ke ngai sa sa kolo ta ko ko te ka ka la senina fa na exchange a blokalama fo la wa ki Britania pe ango ko fo nuan ka ko na ka la ka ko tu i tai mi ko ya na ke ke ya hafu a ngao se se ko te te ki na to ke ka ma ki mori ta ko ko tu ko ka o ya e me ma inga pe na loto la he pe a lore ke na foki ki Pitania ke te teu ki na tōka. Ko tu i lahi pehan ko sio koe ki a mere, maho na veke veke pehan o loto ke alu moi o teu teu. Pai ke, ka koe taipi koe na si tō tau ai, koe mea whaingata. Ka koe tau sio atu ki a, ke tau lau e ai ahi ko te whawhiwhia. Ko lau e se misi koe ki ai, ka tau sio ka lore ke taipi koe ke si, pe a maalo holo koe ni toko si, o fa'a ta apito ta ko no mo ni ko ki ai ai tunga ko ki ai ano mau inga apito ngai me ma ke ko ki ai ko no ave to ta ko ni pe papie du tania ko ko ko ko a ko ko na si pe ki a mere na ya te mo misa to mas bu ka ka ma ko ma ta ma na e a ko ko ko ko na ti ai ta ko mau inga apito pe ia ki ai he ko e ko ko ha ia historia ke ta u lo ki ai te ko tu ia ia mahalo ko tu te mahalo ko tu me kau historia lahi pina ia ko fufu ato ko tahani ne baptaiso ka ne baptaiso e Pitania pe toki hoko mai ke no baptaiso toko fitu e tanta avalua i vai toma ko e toki papi e ki mui e tana pe a mo kolosi e ki mui tonga ko mea mawina taha ko no ave toko taha koi ne baptaiso e Pitania ka foke atu mahalo abito ka
2: mahalo tapito pisope mahalo e ngahi tutoko mai ngahi mea mahu inga koea, pea koea te makrosa te itamaka, malo pito.
0: Po whamalo atu e pisope pape he foki kia uheina, vela to tanaki mai be, whakakato mai ha ngahi mea ki he, ke tapurkama i he pongpong ni, vela. Pata tuk foki kia. Ka kimua ya ku whamalo atu ka motol kotoa koini okumo i he ope, pia pehe foki ki he ngalu ea malo homo kama ki tapol kama i he pongpongini. Malo.
3: Yo balo bido e tevita e pisopi. E kawini he fita noa wa fie fia ka tau tolu. Kau tupu ake wa afe wa no kau sio ke tawalu. Tawalu, tenturi mai ko iante. Nesu iai peho tau kakai po na wa upilitania. E ngatai pepe ka seria. O tanga te ita makahen. Kanei nei ke tapu ake a fola. E kau nau koe ni koe, family nau o kau mei fola. Nau tāke ka te vita nau ku sio hifo nei whai e malanga e family nau. Kau manase nau koe ni moe mea mei havelu, nei whai i Astelleria. Nau ki mau si e tala noa a fotu ke family ni koe family. Koe ilo koe huri huri pei e kakai tafe tāpa. Koe tāke nātei nei ke Palestini lahi tāpea a polahi tonga. E kai hala ia, ka pau koe tangata eni. Nai alu ki Britania, fofua paptaiso ia. Ma aloe mau, e whekumi kwhai pisope. O tange ka te vita koe, pia pango koe ke tau mau ka hingoa ki mua e malu ngahu. Ka koe anga pe ku sio, mwe ku whakaukau. Koe afe koe ki malai wakapuna, e makafai pere hake. Alu ki malai wakapuna. Kai mene kei whare pola pia tokan, nai fu whare papa lahi, nai tuu he tūri ki. Koe api, koe mepe koe loipi sope, koe api siana ko malu ngahu. Te nai ai hono foha, hake ka teau ko ula, koe whai whekau, kai ke whango mana tuki. Ka koe ngā koe malu ngahu nā kuhalaka, koe anga pe whakakau kau, he whare papa ai tangata, ai he whamiri koe ni. E taimi koe. Aiko fika autia tu paupe koe toa taha nei muri. Aia koe koutuipe he toi asia ke peho no foha. Aia teo nei panongo nei whaiako i toloa. Fakaosi maa hoko. Nei hoko koe ka whai kao pule i mahenga koe ni perehake mea. E taimi fakaosi osiai ni ngāwe. Ono taimi. Aike koe fokepe e pisope. Koe ngā koe tau sio, o koko koe ako ai mo ui koe ni ai tangata koe ni ko Misa Lore. Pea moe anga ai tau sio he pe polkalama koe ni ai whehiki tāki e. Taimi ui e whehiki tāki ai kau whai whekau. Nei hangi nei whakaoli aki taimi koe koe bahe atu ke alu ki niua koe ke whee alu ia. Koe whanongo e pisope kau whai a tānoa mōni koe ni whekau aki pia moho kau ngā tangata lelei tangata koe nei tiuta lahi sia tau tai i tā mokoni ko vise tau fui uwhangai whakatapu kono toko wā foki nei toke tā lahi koe ai na mai tonga hai kātoa pe koe whanongo ki tānoa whakatua koe ni koe whanongo nei pehe ui koe whehi ki taki koe to'o be sia tau tai ui ki alu ke ki motu koe kokotu. Ya koe pehe koe haki tā māme i sātou tāi a tawise. Tau tātu ke toki tāga rei moni o na tala noa. Taku whanongo mai na tama itu, mei peito. Ya koe pehe atu e toki tā. Kai keu sai ia he, e wahe ku whai. E mea koe ni koe tala mai ke hiki ki koto. A lua whai ako i sātou tāi. Ai ke toko ko awe ki koto. Ako ngoi mai na tamai pehu mai na tamai o tauto tāwe. Koe hae ai tāna noa ki mwhai. O te ate visi e kai. Koe si o pea e tau ke te ke vai vai koe te whikita ki o kuia uia ki koto. Pea pea te nga mai ka koe haho whakau kau. E si o pea visi. E tāngi ne tamai. Si o mai. Alo whai e whikau talato. Alu ki koto, he teke toki ilo ai e whinangalo o tua, alo ako ha mea, he teke lahi ange mea, teke ako i kotu he mea, te ako i sātou tai. Wako e talaloto koe ki tā mahe ne foki, osi pui tau e tolu. E mea mooni na e sio pia ne au ton, o au sia e whainga keresi, o e mo ui he motu e te tautu, o e maalo pe, koe au eke sākala meniti kwa yak fo i manioke. Koe whainga mo ui, koe tau sio ke alu he lotu, koe tāpua kia ka ui ki tāke te alu kia feitu masiva. whakakoloa lahi a ke mo'ui. O kua ko'i ai e tangata, ke sio ilo e o tua lotiki ai. Pea koe tāpua ki a bisope, pea uheina pe pehe ke kauwhanongo, na e hoka tonga ia koe matai koloa, ke teu ia ia misa lore. Ke ne ave moha toi kakai tonga, ke inasia tonga e tāpua ki koe ia. Ka whakakoloa e tānoa kutau whai e pōni. Ukoi katau tānoa ka ngai me katau tānoa he mea mōni na e hoko. Katau whawhetai ho tau lau maarie. O me tānoa koe ni e hoko koe, koe aku. Pea pe ka whaiwhai ake ku ke tūtun mai pisope ke ongo whaiwhikau ke mahiki. Pako tui pwam ke ilo e te vita. Awe maua ki waiki, awe ka motu mamao he feitu e kau mauri. Tari lerei beho tūtuni. Ka kukou tui leho koe whakahua, a koe bea lelei kau whanongo.
0: Nari.
3: Kau whanongo, mea lelei e tau tokanga ki haiwe. He uhange o tua ame tau tolu ke feituu, o ku masiwa ke tau o o ako ke tau ilo ai o tua o tau lotu ki ai. Peu lahi ange ne kere si, peu lahi ange hoko e whala tau lahi. A koe ame, Devita.
0: Io.
3: Tā nā ke mea whakakoi ke ka haho lau a au.
0: Koia, koia. Kou whamalo atu e vela. Kou whamalo atu pisope pa pēka weina. Hanga ke mea konu kula e vetoe ki a vela i he pongpongi ni. Nā ia e motu a heni ko fua. Ko fua, fua malungahu.
3: Koia.
0: A e motu a ko fua malungahu. Ka koe taimi ko ia ko whaalata foki ki a kaniwalu i he taimi koe. Pa koe motu a aia na e matapure ki a sirup tapu he tainua. Pa ko ku alu koe maupe ki ai, ko ku alu whanongo taranoa, i taranoa ko afua. Afua, afua marunga hu, i tainua. O kakim, o taranoa ka afua he fiafeta, o pehe, koe mau koe ene pepa nofo fonua i nusilani, na ne hoho koe pehe na utolu o mau marunga hu ia, na mari mauri ia heni.
3: Wow.
0: O mau ai pepe pa ia afua marunga hu, i hene foi hoho koko ia, o ke au kene whangakui he taimi koe. Koe mea ena unofo ai o whakaukau he taimi koe ia, na koe familie ni koe, o ku hau me ai ai manu ngau ka ka ke wi rau pe ko hau a fua manu ngau me fie i tonga ka ku os imagino ke kakai tonga in usani e taimi ko ya o ka ke mazo ka fua ia o ta no e be fua ia ko e mau ene pe pa o ko e be fua ia o au ke tu mauri tio ta e pe pa ia a fua ai a gopsi o koe hangei koe mea koe ni tau tā noa kai pungpongi ni ki heonga tangata ia tamana au pia mo marunga hu na kumo ni pia fua ia na ia hana konga na tolu ia i whaifika au i he ni i he taimi koe ia ka koe mea peta hana utoki fehu ia uia whakafehu ia ia fua pa kai ke tali e fua fehu i pia mea ata kanivaru kia tali e fehu i i he vela koe a niwa Vela niwa pia whakafoki mai kakai, pia nau toi foki nau tolu, ke ngahi e niu koe i niwa pia mo ngai mea. Ta noa fua koe ia pia kakile, pia longo foka fua, ko fia whanongo foki au, ko tanga au ke tano mai ki osi, ko anga tanoa, ko tano, pia te sio lewa ke ngahi mea, moni foka fua, ko tala hui he kue ke, kako e pango foki ko fia ilo au, ko keisi ia uia pisop, ke wilo ko ha mena ho ko niwa de sio ke ngai me kaje ko guta na pe agwe ke tau sio ne na mo be fuwa ho ho ko i pe fuwa ia e fuwa ia o a ke tu mauri ta i pe pe pa no fo nuwa e tanga ta
3: ma halo na ko ka mauri e bangeri o fo pa bisnar
0: ka ba na te mo u me tanga ta ke tau fano ho me a mari e tene i malo ko fa malo atu foki ki a talanoa kau fusi pia be ka afu kaloni hea mo tolu koni mo toi kau mai ki he tau polgama he pongi ni jojo malo au bita iyo ma foki atu heina
2: iyo a fa malo da bita te tamaka pehe ka ane vela Pisope. Ko fe unu ene ango fai fe kau o ko tu pe e ki unu he mai pe e alu pe e tau lele pe e ofi ofi ke maari o pito na tāna ki mai ango tama. Te whakaukau e tei pe na fehi ki tāki he gona ostala mai o nevela.
0: Sai pe, weina, katak pe, weina, sai pe te matari e maua a fehi ki tāki, kako e mawahe e hau ia mea koe, eh? E mawahe e hau mea koe, ko pafo ki a wahe ke whake ngā ue.
4: E ka atu po
0: alu, kai ke matu pe o alu. Ta ia he amea ki whaake ngā ue pisope, malo.
4: Te takawe nusila kai wahe mea se.
0: Koia, koia.
2: Te whanongo ki he pisope.
5: Koia, koia.
2: Whaitea ta mai lai whaoria, e ka koia, sai. Tore ki whakaukau i mei taki gare wake. Malo, pito, whamata pito, onewera pe tāra te namaka. Kohika ta unu mai ange, o pisope te hua ke tau whiu no tolu, pa tore e tau whiu i ta, konga no wā. Tataki peka ke lawe mai, to ki whakakato mai tu unga, na e hoko koi ki whamile o misa lole, rolotonga e nau i Pitania, eh? Ko ia, ai uta rolotonga taha noen ki he, ki he ngā unko e whihe ki tā ki pe a moe ngā ue. Ko hena ku osi, nawe me kei ongo tama. Ka whaka pe pisop ki he whihe ko ia, maala o pito.
5: Maala o pito, e lo tō, ma kei na lawe kai ne nai me he tau koni me taha valu ahiva. Ke tāwalu whātu whāua. Nā longa mō ia pepe ngā ue ia ko spekia me he taimi ko ia ko ia ere vai hala whaona e whanonga ai a Elisapes ia pia mō misa lore mō ki whānau he taimi ko ia. Pia koe kau ia i he taimi ko ia koe lahi au pita mō toi tānaki atu hai ngā he whatongia ke he ia. Mio no whakalaka ngā ue develop e ngā ue koe a misa lore. Tā ko teo ia ko ia ki ngā fungāwe lahi e whainu sila e taimu ko ia. Tako e kau ia e ngā mea lahi koni kei i kā toa ngā hi vāhenga ko ia kou ilo pe upa mao a pito a he whanonga koi ki Cornwall me whetū ko ia. Tako e kau ia ne ngā hi mea lahi. Nā ne si whakalakalaka ia ne ngā ue pe ki heno whakatau kei ki ngā ue koto pēna ne whai. Tako e koe taimi ko e ni e tamsio koe ki ai ko alu lewa taimi ke matu o tuka ange ai ki ai tota hani ki ai pia koe ai na maari koe no tautou luono ia pia mohoka mo Isapesi pia alu me taimi ama ke wha tolu pia ui koe na tolu ki Nusila koe kau ia mea mau inga o pita pia ke tamsio ke taimi koe na ui koe ki Nusila koe taimi mau inga koe na nau na folau koe ki Nusila, na folau ki Nusila e atol noa septema ta val fa atol koe. Pero e foi taimi koe ni na longa mo ui au pita pe a ngā ui na nau fai koe i Nusila e trotan. Na e tokoni au pito pe ia ke yo na e wafu na e koe e fei tuku iai i Clafton. Pena e talamai na e hanga kau Māori pe whakotu me na wako e Christian na school. Na e langa he toko taha koe ni e misa lore. Kau au pito e whakapaio ni ai. O Nusila he taimi koe e tawal whaani mana e ne. E ahi atu ai ki Nelson koe ke Taranaki kapa ko Taranaki feitu koe ia. Koe kau ia ngai mea mau inga na ne langa ta wha koe ia. Pe haa koe ke taha walu wha fitu. London ke kawa ne me mau inga koe ki ai ko inga koe ne ahe koe ni koe ki he pasmi ki o kawa ya Fiji motonga e to glabe at kane na ka koe kawa e ngawe e foi taimi koe ni foi waha taimi koe ni Pitania me tahamalu a hiwa ki tahamalu whaua kufi tae tātou na e ngawe lahia to taha kone steu teu ire vaia e to lahia nge whatongia koe ai e Paku mau inga pito ke tau sia i foi taimi ko e ni na e whalawa e sisi ta moe poate misiona ke toko tahani te ne lava ta take ngā mea ko toa peki ai. Pea ko e kamata ake e ne alu e ne kei si he ngā ue pe au mai ni ke he taimi ko e ni ko e kau ni he taimi e ne ave ai ke ngā ue he whi tuku ke he pepitania. Pena mana koa au pito e ne ngā ue whae wangeria toko tāko. Nana lama koe ne nai ke ai o au peke toko tahafi. A whi maonga lotu ta. Koe ka kau ia ngai tui ma ngai whalala ma ngai meko taini. Koe ne toko sia te ki kai ngā lotu o kufakapiko piko whai whi kau ia tiu e maanga ma ngai mepe. Koe mahana ne fai ani pehno tō kui ngā tai tonga ki ai pehmo te ki whamili, ko eni ku ata ki tua, ku malanga e ke futoko taha whetupu. Tapi tahu sih aku kau ini hendak mau ingat tak ngawi Britania ke falak kan aku dan defy kau kau ngai ini aku ngawi defy tak ke kau kau fokus tu kau yang kau tahu tak ini malu pit.
2: Iyo ah famalo tapi tu episode kau hi kau mohon berhalave kau tahu tak ini ah kata fokus ke ah fehu ini mau ingat ni ayah kau fehu ia kau hanoa kau hi kalawa ki itu tapi tahu kita ini ke ki fahu ia tu. Ai taimi koia na e inu selai mau inga pito faka ika ta tok fa oski he wikau sai a kadang ni ola ve mai ki hangau e tu ki mu na e faka hoko e misalore itonga pe ko e fo i me a faka taluta luia e ningau e koia fa misiona itonga ke la ve i mai ta fa koia e ko e fo i foi me fratal talo porque foi me an eto ak ene itonga ene nga famisnale episop katak ko hi katato ki fra ma opopo yaki ngai pagi ume ala hi he time na inu silai malo pito episop ka fokiato
5: malo bi lon ton pe ko kaweni a fehi mau inga pito ki fai a toka ngati ai pe kane ko talano na fai na ne sikamata itonga na kamata keisi he tavalu wa e koe osi me ia ia foi tau e uanima. Ko te hau koe lewa tako taha koe ni ko asikeri tari lahi pa ne pūre lewa ke ta whaake misio nahi e Pasifiki. Tako ko ngai ni e ne whanonga koe ni koe ke ne aahe koe ke ngai ngā uko a misio nā. Nā ne fōu ati fis. Tako ki mō koe ke tau lawe koe ki toa e loto ni ko loto pe pe kawe mea mau inga na whekumi ke tako taha koe ni. He kono inga na e tohe e kukui ki ai. Toko tohe koe e kukui o kui mua iau he tai koe koe koe tohe e kukui na e whai aia koe tute mahalo na na whanongo pe ki he ki he ne ahe koe na misa lore koe ki fisi i he tamalu whafitu toko taimi koe ni oku na e kei lotuma ai a Paula he taimi koe a Paula vea kukui toko e ne tohe na ne whai ka misa lore koko sai pe ki ulawa te ne tohe to tako ni na ne pe e Paula Vea ki a misalori wau Paula Vea wau fie fia ke whanongo o ke hieni te a wau fie fei loaki mo mamata atu ke te koe kogu lo tomo e ku whakamu ki walu atu ka kuo mo ua lahi e ngā wei o whalahi atu ke te koe mi he takere o hau lo tomo ko o falahi atu misa lore ko e utamai e kosperi. Te ake galawa ke ke hau ke umamata atu kia te koe. Kia te koe ke mea whakafifia e ke mo'ui. Ko mea ia ku maunga lahi ka te hau ae toko taha koe ni. E foitaimi koe ni na ne paahi ae. Te ake mao e tohe koe ni. Ko tohi ae kukui ki ae. Kotohi a milotuma. E taimi ko eni, ko taimi whaingata ai. Pena nau siu ko toa pe kau ngai whakamisinare, na nau siu whakatamai pe, ke toko tahako eni. Pe te ulau le wa oe nengo ko whakatalu talu ko talanoia misa Thomas. Ka ko te ulau le wa ea toko tahako eni, ko tamai ia e lotu metodisina e taimi ko eni. Pe ko mea mawinga koi ki ai, hange na ulawe ko eni nai koe e nai e I mua pe tuk whae tau lotu, ke ua pe e fok i he whae lere. Te hau kuhaine ne ilo ke tuunga ku ahe atua au ke tumu aki ne ngā hoi. Tane wholau wa deki tom. Pa mea nai hauko, nai ne hangai o whakanofua ia Bensi Manla atu selu. Bensi Manla atu selu o ku koe fufua ai ki a teia ai misa. Aia ko misa, aia ko nangangaga na to, ko misa lore, ko misa Thomas, ka ko fufua tonga ni na ai ki ai, ai misa ko ia ki ai, Bensi Manla atu selu. Tako to taha ko ni na whanofo ia ta walfafitu, tako tupe na iwi a circuit na iwi a ne putunga awe o alu ki niua. Tako e kako fo, nea ia ku mau inga taha. Ko e whakatalu talu e whanofo oha whaifekau i tonga whakakātoa i e lotu whakaristia nei. Ko e whakanofo ia e misa lore a Bensi Manla atu sea.

0: mahalo pe la e kuku e te ulau pe toha paulo a mahalo na e na na oho vare ko no moni koi na na oho vare koi na toko koi ki ai e whanofo koi na whae koi i e toko taha koi pa tau siu atu koi ki ai te tau siu ka taha e ko tau wanga whae tangata ia tau siu he atai mea siu pe ki tua whaka mao e pa kua hui kao te tau whaka mao ia taha ka whaka mao ko tau pe ni au toa te moni pe a paula koi ngai ume aha mai ko mea ime tangata mea koi guri lo ko mea ni au toa a koe ko stoana ki pe o tua e taimi e mo e aho mo e ngāwe ko ia pe a koe whakatalu talu e tu e misiona e tonga misa lore nā tu mahina pe tātolu poki pa misa lore nā tu whakatolu toko tātonga koe ki ai pe a luatu mo e toko tāha spaptai so e Britannia san ko tāle ulo afi tāle ulo afi papie Britannia ko a tamanau koe ke Watson now pene whakanofo e misa lore a pene si mani la tu seru ma toki mui mui ko to atko hapa tau tai milo ton ko fokia ko halami mai ako ta maa palo
1: iyo a e pisope whamalo la hea to bito e ki hono tupu mai fufo i whakatalu talu paka ko fufo i tuki moa e ane whakako mai kako e taimu kani na ke tuku mai e tohi koni ho kui a palo avea masi e mone lau ka te vita mani e ko moni pe taku moni pe ho ngai mea u tuku mai na e ko huri huri pe ni ki ha fa hoko mai te fako ni bote fa malo la ta kolo ia i he pongpong ini e ka te makolo se atu e on fefka ke mo tana ki mai fu ma inga pito ko sio e o se ta ta mi ka te ta ka fuga te ka mo ai malo pito te vita
2: malo pito pe pa pe foka we na pa ko fa malo ka mo tol ko ni mo ka mai ta por ka ma ja ta no ka fusi fa se ka pa la moala se lui mata se fesi pe a pe ki a piu la fa os malanga pe a mo hoklan i kustaf malo pito ka tanga kau mai ki tau programa i he pongpong ni kau foki mai ki a onewewa. Komo whamanatu pe, koni hoko iwa, te tau ki pre ki a aha ki kofi, te mau te foki mai hafe tolu, manatui, koi foki mai koi a, te tau riri urewa, a e tau pes Facebooka ki he, e a, e kai ke ke toi alu heni, ka te tau alu i he pes koi ni i a te au. Ka koi PM ena tonga pe. E, onewewa? Kau ki fokat kati koe koe haha o toi tāna ki mai ki he tau kawe ngā he pongpongi kawe ngā malo.
3: Ai, kwa malo atu te vitawa pe ki piso pe. E tānoa lelei manatru meri e kufai ki ngā ue lahi po maungaonga kufai he tangata koe ni ko misalore. Tau lawe monu ai e tau ki platformu. Yono talanga i pia talanoa i mau inga ui kautangatana na wango omi lo tūki o tau whonua hoko koe matai koloa e o tau fiafia lahi ko toai ma tau tō whanongo hange koe mea na ke o maisi lala whamawhana whanongo ke tohi nai omi pia miho kui e monu ia o aluhake o inasi e ngai tāpuaki nai whai o whangakui. Ja koe ngāwe wha misnare o ke kaimeria e ngai ahoni tana e keri pe matawaiia me ka matanga. Wha mawhana e tau tānoa o keike u taulawe i wau katu ngā peheka ku wha mālo atu. Ai talango fua pe mui tariu i ka kato. I e mātea ki i e mea nei whai e mātua tau winumeria e ngai ahoni. E mea ia kuma whato ngai mo te vita. Ki mea ngari sisi kaku koutu i pepi sope mahu inga ke tau sio ko he tuu tako a misa lore nai tuu tai mua ko he kolo mua ia tonga he ako ia ko he kātonga i koi nio e lotu ko he wangi au tau o te fai pe mua he kolo mua o tonga i sayone i nuku alofa ko he fai mea utau utau sio o ku maari e a koe kai kaha mea e puri mea o tua nai o stona ki mea o tua e mea kotoa ki pehe mea ko hanga he ngai historia o te hanga o whama opo opo a ngā unu pe mo e whanonga o whai he tau lotu nai ave beia ki he hatu i koe o kamata meai e toi whakaosi mai peki loto ki Sayone ke feitu nai kamata meai ai lotu mo e fofua siasi nai fotu a tau whanua e fa ma fa na e tau fa no e pung pungin e nga u lahi ko fai o no

0: mi fu historia kuin niin pakoilo tokoni lahjapitoja ei vakili ko ke fai historia ke omio tuku mai he ope me kau ihan ai maunga tala voltui mau ingau pito ke kau malanga to lahi sia si me ma watu be tau ki platformu tai lo koin me ongo fai kau tai lo koin ke tuku atoi pisope ai tau mia ko ni e hoko ko yako mau inga ke fanongo e kakai Ake ku whanonga te telefoni lo to ngā whai e talanoa tā mai mai toa tā koe whinga ke talanoa mai ka te evita whikawa ki bea mai malu ngahu. Ake hange peka o tanga te evita koe hingoa koe nana mana tui. Ake hange peka te au koe kau tāma pēna i api koe ni he manga whā koe i pereha ke alu ki malai waka puna koe api o malu ngahu. O gai hono moko puna heni uku maari mai tāma koe whaiskau he meto tisi heni ko kesiri ai. Ya ngai ko ilo sio ke tafe ko alu ai pa biri ko una alu ai ko ofi ne fa ka ko ula malo i mata dai ki e ilo be ka tolo ato la ra dai ko ni e ta not ko ni ka ko ki wango fu fu pa pa ka ka ke be ko blau ko ta ku mi historia e ai ngai fra moni ko me ko fra moni ki ai kai mi ne fa le polai tonga fa le papa ya pia Ko mea koe whakao fio fio tau e ku sio koe malungahu eni. E koe tangata pena ipe koe malungahu. Kai ke, koe tau whamalo pe koe ngā koe koe toko mai koe ne historia koe ni pe moe tānoa melie ngā ue mau inga koe ni. Si ha o teu i ene ngā ue whakamisnare i tonga pe alu pe ha o toko e fukoloa mau inga koe ni. Kone whakanofo e whaifikau, fuafua whaifikau. Mana tu i kau tangata la tu se lui tonga taimi koe family na i loa pe ia lo tu pe mo ia ko na kau ai la tu se lui i lo tu pua ke tonga yo mau taimi ka koe pe kai me ma wi ga moni tau sio e te te ko ni ka tonga i senturi o lo tu tau lava ke tau sio ke ngahi a taimi a kakai na na o mi lo tu ke tau fo no ape tau fi fi ape tau po po po re ai ko te ia habe po re ai tonga mo si o e si la la te we nga hi hiwa nga si a si he fo no an pe ku alu e kakai me he potsiasi me totisi o kau he hiwa we si la na pe ha o potsiasi me totisi me feitu ke he ki o ne hanga alu si a si ko ia tokola ko e nau teu teu ko toa pe ko tau sio ki ngā tū ai whonua ko e mahu inga no wha mahu inga e nau tui ki mahu inga ki matai koloa koe ko e lotu wha mahalo ko e ngā ke trawa ki tau ilo ka kaina nau whai ngā we koe ni pia ko e mea koe hake ko ki ulaki tala noa koe ke whu historia e maa koe ni koe o yongo tā mahe ka mata ko e ngā ko mele he? Se o alu o ku alu a misalore o aluhake hono moko puna ona koe fuafua palestinia inu sila koe fefe nai tama koe fefe nai tama koe mwene ngawe nai fai inu sila nai nai haola hono hako kau kai kau peka kau aike kwa pakahoa kau negativi ikai kau tau sio ke hanga tataki he otua kakaina na uomi ki tonga tāpua ki aiho nau family pia tumo unga e nau ngawe i mamani e ko tui ku kau pe mo tonga ke ko e mea ke fai pisope ku siat ko koe pe mo fotu moko fisi ala foto tātaki mai malae ho o moritoni ko koe ko siat uke alu fai holo huo huo holo mo uheina malae ko no lore fa malo at ngawe ko mo fai pe tau fahau nga ia e kakai ku nau fai ha ngawe lelei tau o tau inasi ai tau tāpu ake ai o tau ki fornua o ia te fokea tu te vita o se pa mi pa ko fa malo a tu e mau ta no le lei ta wako ko to ai
1: io ko fa malo a tu vela malo a pito ko e ta ta ni to ta mini te ua ki he ua e pisope ka ospe ta te fo ka tu leva ke a fa os me e pe pa kres me ta programa ko fa malo ka mo to ko to a ko ni i e ope pe pe pe ko i ngalu e a mo fa mana tu pe half to lu te mal te fo ki mai fa malo atu ki a pensioni fifita puku hivo pepeka kumisei kaloni seti ofaulu pita halalilo sione tavo malakai tonga avayaku pepefoki Samuel Alipo Prescott ki kenpela sione seau mikarimaka ki melipoane pepefoka alani moa ki Hawaii lile fareta tonga Clifton Mohenoa kolismo unga sione kaufusfinau fatafehi lola ki tonga Sika ngaluafe, afu wasi, pepefo ka Solomone Tapalu, Langiola Magnet Junior, Pogono, pepehe kasione, Latavao Fetuani, Jojo, Talanoa Kaufusi, Paula Moala, pepefo ka Selui Matai Sefesi, pepehe kia Piula Fraus Malanga, pepe Mohokilani Kustafu, Samson Tike, Fred Pani, Kiko Fulima Aono, Paula Tatafu, Sayatayone Wate Toltau, Pefoka Masaya Topuluka, Afu Kalonihea, Taseni Ulakai, Shopsoakai, Matapure, Eukaliti Poto, Sione Mounga, Ki Lotolua, Pape Kapeo Mataere, my family, Kafus Mataane, my family, Ki Pef. Koya, Wena Kutalamai, Afu Kalonihea, Kefengata Fedu, Geli, Gimau, Kefano Getoi, Geli, Gimau, Kiai, Koya, if I have Kaimiakai. Famava e mumawa kama nga we fanga puaka koto ako e faya kaimia kai teni o mai e mi handiri ko famalo atu ako we malo apito si to kai mai ai ongo a five county kage e biso ka foga tu hongo iwa e fraus me da programa malo
2: Malo, e te ita maha vai mō ne vela ko iku tawa o meke o se tau polka maa pe ko no no e tai mihe mahu inga e tau ka kwha maloa ko hi pisop ki mua ke uki fuga te kakoe ke wha osimai ki wha maa popongo tau lotu tuku mwon pe mea ko tau tau tau lea mo lea e puriho tau amui o fai o tua te ona tau fiu he fai lei te tau utu koe utu wen pe ko e ko wha maloa pisop te mao foke at mwen lotu wha maloa mwen honga ia ke ki tana ki mai pe pe mo fa koma eta rotu ku malo opita
3: malo opita no tot be fa bala te e ro fas kau ke te de maka be ke se tu po e fa ta la ma bai ma po ta no ta fa e ka i na fa no o pe bo e mo e ata mo e lea e bon bonini ko e himi manako na e manako ki ai e to tahani pe ko e himi ko e i ele fa britania e to himi ko e ai ai se smeta dc e fa nga wo wa But blessed assurance Jesus is mine. Bene, lili we do ta muli tone hemi ko eni. Oi ge tala hu monu. Ode ma o ai fana fo o. Hoko ai mama ge po uri. Hiki ai mate ge mohi. Hoko monu e e kukoloa. E te ngo I he tai mi kotoa. Fa mo oni, fa papau. Fare a eki e te au. Kita fahamkan betul pe pompong ini, kita faham ke faywa allah lau mali mali ni atau tak aku ini, kau sampai ke dalam fuga kato ke novokasi o, pegu puri amui, pegu lele yang falala ke tua, ye falala tamat. Kalau si aku dia tahu timing, kalau kita kresi, kalau kresi dalam kresi, kau offer itu betamai, kau yang dimantol mo, lonton itu hekia. E vita manivela quate blocamme poni onna hili kai fae pieta ngata amen
1: amen
3: amen
1: amen ko famalo at bishop famalo at wena pape ka univela la valile da programa ki pompongi haftolu te mauto e foki mai mo ta ngai fastu ki mo ngo fulu mali au pito pito vela e ta ngai programa ko ya ko bishop famalo at malo pito
3: malo pito
1: Moutol goto ako ni heope ko fomalo atu kia moutol lue. Ka o atu hatau fasi. Moutau taitari epe ke tau programa ako. Ka magi malo lo. Ai haip kofi. Malo apitoa.

ko korifa nga mare koni ke o atai ki fanononga koni ke kai nga lotu e palokia o sangato atonio patua o nuku alofa a te uloa. Kataki ko whakamanatu atu e tau o wau misa whakamanatu ai aho o sangato atonio patua e whakahoko i aho tona ki koni tahatolo sune wafe wano taimi taha ho ata ki he tu asila ko St. Margaret Church fa ono taha Swanson Road i Ranui. E tataki e tau o wau misa e pātere nuku rewhai mai kāinga lotu pasilika me he palokia mesi mo Ranui. Mālo mai whakapapatu me he sea so sefo apikotoa mai komiti ngā we. Mālo. Kore whenga mariko ni ke oatua i e ki whanongonongo koe ni ki he kāinga kanoku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi i he ahutokonaki tahatolu o suneni ki he apisiasi me totisi o one hanga koe tuasila koe fika valutaha Grey Street ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. Mālo pa mehe palesteni fai whikau sione tuunga fasi. Mālo. Kore whangi mariko ni ke oatoa i e ki i whanonongo koe ni ki he kāinga niua topu tapu mo ki mautolu koto ape na ia iha mautikite ki he lulu langa falelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he palesteni sosefo apikotoa. Mālo. Ko e tautaimi ko tō minite ua hiva. Tō minite ua hiva ki he tolu. Pea oa te taufasi taritari ki he pongpongini. Taritari aki mo tolu kotoa pe. O mō kau mai ki he tau proklama i he pongpongini o tatau pe. E ngalu ea pe ko ngalu o pe. Pea pehefo ki he tau whanau ho poate. Ko atua e pe e fasini. Ko e pongpongini foki. Ko e tau ngai fasi koi o tau ngau e aki i he pongpong ini ko e ngai fasi a tame a papa koi a kou taitali lele ki mautolu e weina pape kao nevela te o atu e tau fasi taitali o si pea tau tokeho ko aturewa ki he tau polo kalama ko e hape o tali eva pea mo hengi hengi koula malo.

0: koe tautaimi ku toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he tolu he pongpongini, koe lava e tau fasi taitari, taitari a ki motol ko topia ku mo mea mai ke tau polkalama I he pongpongini. Pea koe tau ulaki fasi I fokieni a e pensio fasi tau olunga e, koutui pe. E osen te tafanonga o ina maari a pita fasini ono atu koe ni e, funga matoto a e pensio I e pongpongini. Pea moe ngahi a otu motu, moe ngahi otu motu hono o atu koe a he pongpongini kaike. Koe anga ia tuu koe tau polkalama ki he pongpongini e, uena mone vela. Koe funga matoto, pea pehefo ke lokete o tferenite, kalapu toa ko po walu, koe kuila, seti e vaa longo longo, koe kalapu mosi mosi, pehe ke he funga one taka, enele muri, pea pehe ke ngalu fanifo, pea moe funga ana hulu. Koe foke ngon fasi heni, ko ave pe a manako a pito he kau a whanawa poate, pe ko ato e to'o mai ngon fasi ni ke ave maa kina tolu, o ku nau I he ngai feitu u koe ni. Kaje, koe e tau fika hango fulu ueni, pe ko o atu foke ni ai fasi koe a maa kimo tolu kotoa na mou kau mai ke tau polkalama koe a hikure o e fratua merie. Pea mo e piso pe, se loini si lalavea, pe ka uene London tu fua, se ne vela tu pou. Pea pehe kia pensioni fifita, pugu hifo, kumisei kaloni, me kau tufi kapa seti o fahulu, pita halalilo, pehe ka sentavo, malakai tonga a vaiaku, pea pehefo ki, kia Samuela di Bob Prescott, ki Kenbela. Sione se au, pea pehe ka mikaere maka ki Meripoane, alani moa ki Hawaii, Lile Fareta, pehe katonga Clifton Moenoa, korismo unga, sione kaufus finau. Fatafehi Lola ki tonga, pehe fokasika ngaluafe, ko afu uasi, pehe ka Solomone Taapalu, Langiola Magnet Junior, pokono, pehe ka sione Latavao Fetuani Jojo, pehe ka talanoa kaufusi, Paula Moala, pehe kau, pehe fokaselui matai stefesi. Piula Fagas Malanga, Piamo Hoklani Kustafu, Piapeka Samson Tike, Fereti Pani Gipa Mastoni, Kiko Furimaono, Paula Tatafu, Saya Tayone, Wate Toltau, Amasaya, Piapeka Topuluka, Afu Kalonihea, Taseni Ulakai, Shopsokai Matapuri, Piapeka Eukariti e Poto, Piamo Sione Mounga, Kilo Tolua, Piapeka Piao Matare, my family, Kafus Matane, my family, Ki Pefi Astreria. Pia koe fuafua tau taha fukeni ku ase ake ku tohi sene kafus finau mahalo abitusioni si kau mai ke tau polo kalama I e pongpongini weina kafo gatu kate koe koe I hataha pia meiena ke avgea e tau fika hango fulu pe koe pensio taulu ngai pongpongini mahalo
1: Ia ate fa mahalo lahi at kamua te itamaka ka peki tangata ko se on ne vela tu pose fa ko mai ko va se ta programa e pompongi ni pa kwat fa malo la ka moa pe a ko ia mahali au pito pito e ta un ai fasi poni pe a ko ia a te tu kwat e fo ke au ia ai ta ta malai o ma pe fo ki se ku ka fa no letio pe mi apahat mo Island Bay ki welinga toni sista Valencia o tu hiva I va fia Maria Colette Farmaka mina fetu mo a Benedict Mateo mo Kalansia ha un tao ma lo so mo che me mai che da programma I ko da pe ma lo si hu fa me da programma o fa la et kamoto pe bu mo ka fa no le tio pe me lo to wearing a ton a ata pe mo ata u ata fa malaisi ata pe ma choice to bo new anapa ka pe ke tangata ho tani la ot kolona pa me apiko 80 po ko a fenga tapo aki ki men cultridge Pea pehe kia hina he hea whare tau, ki mangere bridge ai pe. Pea pehe foki moe onga ua kweni mi nā tā tā mo piwa ta whahei moe vai koni utaua. Ka chana fotu aika, pea mo sela Oscar. O ia mo a mai, ka rake mo a mai, ko mo ose tu ki te ata mo fasi e. Fa malo ta pita mo mo tolko tope, kono os whanawa te tevita. Ka foki a tevita ka moa, malo pita ka tako mata.
0: Io, fa malo a tu vela, pa iha ta ke tu mai, avgea tau fasi, malo?
2: Io, malo a pita tevita fiefie ki Hui atu se kauta makoini. O ware asma fuwasi bia mi Amerika. Ea kai koe pefoki ka iloa tui neau. Paula Leveni ke nolo pia peki a Ana Pupua Leveni. Mo fui ke tunga fasi ta kala flakseni, ta ngea tukuafu entru tau, pita karemani hola, Priseni Vakas, Kantau Ngā, Halafitua, Leo Tokelau, Pea Paula Moala, Pea Musifa Tupouniua, Steven Loketi, Feofaaki, Paula Timote Manmua, Whaone Luaula, Pea Pehokia Saula Fifita, Watwanaakiai Pea Moteita Ikabuka, Teita Fifita, Honga Whangupo, Pishate Funaki, Pea Mote, Sake asi i te vita. Malo vita.
0: Io ko fa malo te velo keto e tai vomot pe con navosi mai.
2: Navosi.
0: Kaje. Mo tol ko to mo mea mai ngalu ea. Me ngalu pe ko ate pe ma fasini ma mo tol fa na ko te mo ka ngau ko to mo ngau e ngai api ko ni. Mo tol ko to ta lo to ngau e pong pong ni. Ta te fito ngai fa ma ki ka fra uri. To fa ro ta ko loa pe pe fo ki ke ka fa te chi. Mo tol i ngai fa ngau e mo kau security mo fauri be mo mo fanongo mai ke tau ngai fasi i e pong pong i
2: tonu be fasi
0: ko ia ko en ko e funga mata to e ni te o atu e tau ulak fasi ke pong pong ni ko fika ngu fulu i ambalo

0: ko e taufika hanga fulu ia ki e pongpongini e wena ne o atu fokia e funga matoto i e pongpongini e wena aia ko pensio ia pe te taulunga ko ha wakai ki e fasini wena pe kutaimi lelei ki e taulunga e ko tu pe e kau mai a avriam kini kini a holoka pe a mosen kau fusi e tokoni koni pe ko e io pe ko hafasi kavatonga pe nia sen kau fusi malo wena
1: io a famala temita e te vida e mo ne vela no tu ku mai ta ta smala e pom pom ini pa mo ne apito pe i a ko ma ke hanga fu i a fasta o ko ni e te vida a hu ko pinchio ka ne to ta ta mai mo no ki na pe ko no ki va ka ko fe ok ne hanga fata tai ni mai a ke pinchio e pe a ku hanga he e fu fasi ni a ta ta ta ki mai a no tai ni pa ne ta ta i mai tai ni ki te ma fuli fuli e fotahan bote fola haka oikai ke hangeia ko tai te fola haka nga tonu mai pe fai ko ni o ne hanga ia furfuri hiki tamu fetom tongi te tai mi mote e furfuri hanga te haka mono liri ta fak ta fak fak o fata tau ki tai mi ko oi foi fasi e mali au te pito te ko ngai me te un mone ko le pe te ta mone era tonu be ga tau tonu ne mata si ono si o pe tonu mo ne ma furi furi e pa te pa no fala ta make o fa ma ga bito ke foi ta fmala e fa of ko ne pon pon ni e me fu nga mato to pa ko at fa malo ka mo ka u fo ke te ka mo ka e mo ta na ki mai malo bito te vita mo ne
0: e o fa malo tu e na vela ko ta na ki mai ke fa sin
2: si de ta fa sin porque fa si ri ko pe fa si ki ka u ka va mala du ko ta ni ka fa si ka
0: ka ti ya me ale ka u va ta me ale pe
2: e o te hufo ke mea rea te mino lahi ngai kalapuka koe ngahi hiwa ni koe nga tau ngofo aki ngai pare taimi koe e kawai mui kau hiwa koe nga koe mi longo teme e fao koe ni ta maa siya me rie lato koe kawai e taimi maari e fe tau tau laki koe koe kawai ni fa na hiwa na hiwa koe fasi koe ni koe fasi koe hufo ne fui pensio mea na ke na ki ohoi bontua fasi e Kakono whakakātoa te vita koe, koe kau e nehiwa maari e whau maari e opito e whau ni. Whaare ka te au e hu a pensio hake, mone lawa u hei nga, koe ma whukio mo nau tolu nau lawa, me e tonu no hakai we e ngai
1: yunga. Nga maa
2: tere.
0: Iyo ko whamalo atu vela, ka oanga ngai whanga maari e koni ki a whawha ki tahi, ke kau mai ke polka maa pong pong ni. Whawha ki tahi, atu whanga maari koni maau.
3: Iyo. Teita, nevela pamo o pina tau pamalo mo dol mo tak tuk mas ki venga ma ari ni ke poi hiba ko nai ke poi hiba lombe ko lombe au nai ko poi pasie ke lombe au pe a ko poi ke kapau te mo kanong ke poi no a poi poi hiba al kung no hana tolo ai faka flow show
1: koena

0: taimi kong hiva ka polo soa ai. E ka po hiva ka naia, ka pao te mufanao ki ai e te vita, ka po hiva naia ki halatahi, ki niu tau, ki makaunga, he malae kona makaunga, eh? Ki malae makaunga. Ko Ogu toki o pe mau e pe o pe mau ag pe aui pe mau ag pe ia ai po hiva ko na fakalai ag fakau he ku koe kine te hang hai po he kau hiva ia o hiva ai ona tuanga fasta tonu ai po hiva ko na e te vita pa mo ne vela pa mo
1: Ko famalo atu e fafakai, eh? Ko epe mo ki foi mea taha e programa koe na toki o si ki motua koe a ko fua malungahu, eh?
0: Iyo.
1: Ko fua malungahu pia mei talafo o pia mo makaunga?
0: Ikai. Ko mooni pia one vela ia. Nga one vela ia, koe na utupo hake au ia pa koe fu fare papa pa koe fu fare papa na fare papa koe na lauke a one vela. Ai he hala he hala
1: alu ki malava kapuna
0: lava kapuna koe koe fu na tupu ka iro i be fu fane papa koia na e wui koe apio o pompa koe apio na e ne tahine na e ngawe na e no mo puna o mo malungahu koe tahine ko ema malungahu na e ngawe he o vistak mamata i kolo Ago somatala ko one vela ogu manatu hake api ne ko fi hen fu fa fu fare papa be ya ago tai me
1: io ko ya ko ke pe ko imagino ko fe buia guia ko hi ko pe ko ha wa fu malunga u pe a mi makaunga eh motala fo ta gona ku ge io ta gona ku ge o mai pe ta ko fu a pe na ko a pe na na to lu ana a fe ko ki mala va puna pe a mi halala hi hala ta fa ha eh io ka ko fu a malunga ko ya ko fa malo atu ka te ko fa malo atu ta na ki mai ki ta fa si ko na to ko si moni a pita me ke la ve ko ki ai I e tafaki koni ko hiva hafo ko otu motu pia ko whamalo aia ko boni be ko e kau hiva bena na uhanga ko hiva ai a e kau hiva koni pia mei
0: a
1: lombea u e aia ko e ko e ko e ko e
0: ko e ko e kau taha kau hiva kona ia a e hafo koula ma kau hiva kona futa
1: ko ia
0: to ua Ako hiva toto nuen kai
1: hiki. Ai lombe au. Io? No. Famalo atu, fafaktai koi koi tautai mii, eh? Malo apito, o kau mai koi aki he polo kalama i he pongpongi ni. Nofinofo mai ai pe fafaktai ki he tau a polo kalama, eh? Kaike, uena pa mo nevela, tau ko tau fika hiva koi aki he pongpongi ni, o ku oatu fokia he funga anahulu, ko mo unga kula eh fasconi imagino pe cantau tol fasconi pe ko oate fasconi oate ma fa nau a tu a hopoate venga fi tu mo ia mo ka unga ko to pe mo ia apiconi a fa nau hopoate ko oate fasconi ko tu ibe o ga ibe mo uinga mo manako ki e fasini he fa hange ko e fa ha liu e vela i he anga ta fono nga pa pe be Pape ke pehe e son davo, pape e foki ka son kafusi. Pape e ka paundol taka. Ko pape ke pehe anga e taufono nga. Vriam kini kini aloka, pape e foki ki a afu kaloni hea. Pape e son kafusi. Ko e anga peia e taufono nga pape ke pehe. Aia ko taufika hiva e pongpongini. O ku atu ia moutol kotoa koia. O moku a ama e pongpongini utau nga aue. Ko ate fasikoni pe a moutol. Kau fra uri, lori, kau teksi. Pia pehe foki ki e kau a security, ngai whare ngā aue, pehe ke ngai whare maha ki i kou ate fasini pia maa ki moutolu. Pia kou toi ate pe fasini.

0: Toni ta maki motor kai nga kanoku polu. Mo famana to to mo fataha ki abscess mitotisko onehanga. Pe pe ke kai nga niwa to putapu mo mo tigite mo ki motor ko to ane ya. Ko el silu lueni ke langa fale lot katolika ko ya oniwa to putapu. Pe pe fo ki ki he kai nga ko ya a katolika o mo a kau ki he a palokia sangato. Atonio patua onuko alofa peko fale lotu koya pasirika homo misa e fai he taha o ata e tonaki koni ko atafas koni pia maak motoru e vela ko e wena kutea hata me yena malo
1: iyo a malo te vitae ade e tau a pasikoni fika heiva atia ma a masi fatongia tau tukumoi atu koni unelave mai iyo koe api koe ino warunga hau utu uye i plehake alkoi ki marae wapuna e, wha malot ki ai. A sion talia uri ni wafe, malot se kaumaki tapu kama, palama taufa. A tai bēn mai tanda kufapaktai, fapaktai, malot si kei a amaiki tapu kama, pe of peo a ama wate touta, topluka, pe a moe, si whana kukua se e. Tase nula kai of peo a amaiki tapu kama, a ten maas kalon hea, mui kau wha mau, mihan, tle malot si kaumai, pe ki a... Solomone Tāpalo, Christ Church. Pea kolosi mai ki pēwhi ko uwe fia se ka pēo ma taere mu whaamri ka pēka ka fusi mo ta ane pa kutu. Aga te pēn mai ki tōra ma a Maria, Maria a Stacy pea mo o kailahi ngongo tau kunae pi i pēwhi e o whaat ka moa. Sione mo o ngā malo Peter Tonga Clifton mo e noa wa pehe ki a se lui matai se fes malo se kaumakita programa fiskau pa ura moala da pehe ki a piulo faas malanga mo Auckland Kustafu malo se mo kaumakita programa ka foket te vita muela
0: malo. Eo fa malo atu e wena e pako atu e pe mo e fasini ma au linzi po me ki ela e ko atu e teka ki asimai kautangata koni e wena te vita manukia pa pehe foki ka pulutousa
2: pa
0: pehe ki a misa watekini e mahalo unau keiki mo he atu e loto ngani vela kutu e hata ame ena
3: ke hakae kai kapsa o tia Amerika konda usi aandau to sondari auri ni wafe ni pa pehe foki ki a mafi fatakoya tautu kumbo e atu e ki mote sin manmu pehe ki a malama sioe sioli malama pe atu ko hea ka hafu wasi afkalon hea e vita kai ngalo ta tangata ni ta mua pe tau ki ai tangata o Paula Levendi
0: Koia.
3: E Paula Levendi a te fasi ko ni mau e
0: Koia.
3: Inu inu le lei pe na fai fai ko ke mate ko te ke o si a te fasi ho no a te poni e
0: te bien ke kap tangata ko na ufa i tens
3: i tens
0: Koia. A te fasi ni pa ma motolu ka pau mo si tahi motolu Kau lah, kau fikir mama kau ni gua alba Paula kita ini. Kau kau ima upi ni tahu mata u anak. Kau ya,
3: berai. Puri, puri.
0: Kau ada pe, fasih ni mau Samson Tike, Freddy Paniki, kau fikir mau no Paula Tatafu, saya Tayone pe kawate tolta, am saya topluka. Af kaloni hea, mana tu ya ki mea hena ke.
3: Wafa mau e koni na siya.
0: Pea pehefo kata se ni ulakai o ya ue. Pea pehe kia siopso kai matapune mo eukaliti he poto sione mo unga ki loto lua. Pea pehe kia Paula Leveni. Mo tolu kotoa koni rinzi, malo apito kao maike polkalama sione mafireo. Pea pehe kia sione tavo. Ko atu ko fika hivane pongpong ni pea meihe.
3: O king.
0: Funga ana hulu
3: kwa
0: mo unga kula. Malo apito mo miama kita polkamaka ate tafika iwa malo.

0: Vela, pe pe foca uina, coi fascina ia bu. Mo mo pe que fasmo tua, eh? Cago fo foquia cateau, eh? Cago co co to o mai coni ngai ngai hiva pe ni. E vela co uina pe co ma co me coni. Na tal mai he tanga ta cateau e fred cafusi, eh? Co me co hiva capaz que que ta ia. Cai. Que que hano, eh? Sim, co te ongo e na ujela no fa o hiva pe ta, pe mai pe tu tuku, eh? Co me co fe ngai co que te liliu ma pe y el wicket pete ta ta me aguila ta me a papa come cohinga come go no foi o teringa mo fa kau kau no ta mai ko ta mangi te au e vela
1: ya papa ta ta pe dita e sio que come digo na o mi mi america
0: coi
1: por lo que va a fofa bondi
0: coi
1: e mo ha o ha que ngai fasi folo que le be ko ko na manatu kito
0: coi ya
1: manatu e ko mo ya bito bito
0: Ko me apena wa ko me tangata e feohi
1: me
0: fleti ko hiva te kisha kien ko ya ne u hiva na te kikim kaya
1: ko
0: ya ayo si ma malolo tangata ko keipu ke pene tama e kate au ta nga hiva o te kepe he to hake he ko no ta ko nga hiva e manakoa rema si hange ko ni ko fokishe tofa ko marie fue ko nga ko ni upe I longa hasola a kuge ihe toa fa fusi ho taula pe a ke holo. He moni foki, ku taula u koi koi foki se toa fa koi kau toa ia mala e tau, eh?
1: Ah, pito.
0: Koi aka, uena, koi tana ki mai pe, he mea maari e tau ohake ngai mea koi ni, malo uena.
2: Iyo, a malo pito e te wita mo vela, eh? Kau ini fu hiwa maari, a pito pito hanko mo lave, he ku maari koi koi fu fo itala noa, eh? He ku... O ko marebe kamatanga pe mai ko ma foa e ata me fratonga pe a lupu ai a loa kai to e uha e pe tapa e uhila pe ki mana mana pe a ke si a sola pe na wili fia e ka ko mana pe ia o to me tangata e ka ko kos ke foi me gane na la vega tivita pe i longa si a sola o ihe toa fa fusio taula pa ke hola ki uta he ko e fo ki si e na o e toa fa o kunihange mai hafu u taula ma profitevolo a na ke lavea i hono otu kafa pe toki ta ho fato mala ka ko i ku kovi ho feinga e ma li e lahi apito pito pa ko tu ya wie ki kwa tu hato lai fui fasin va malo pe te vino oto i me fui fasin mo ne apito ka ko ya te ufo ke ato he kohi o fa pe na e tu ya tuya ki he kau amerika ke focus mo ma de te pikin auto fa no to ke fu iba kan focus to fa malo on tu mai te vita e io of a pena le le te ki a tanga ta ko ko a mi so te ni Texas America pe ke si ata mai tain ko cho cho malo so ka ma ki ta pro kama pe pe fo ki pe a mo e ki na tor ko ya te to tu ko ya ta nai te vita ka fo ke ta ka mo ke ta na ki mai malo
0: io fa malo tu e we na vela
1: Koya, kausodia, fika ke mo wonga, wese ka kausodia ni David na wa bin. Eh, okay. Koi channel ko ni mawa ki tangi ko e fa e mata no au a poine u ka ta ko no e ke mai ni
0: ko ya ko
1: a channel.
0: Ta no au a poine u mo ni apito vela.
1: Ku
0: ka ki te alo e e ma ku. Ta no au a poine u e fa e ma. Pe a ko fa malo a tu ke me agon tama e vela mal ko tu ipe e titi. Kumai no atu kate kau. Tama e titi ke fai fe kau. Sio kone osi mao le rei. Pa ko fa malo atu ke ana vea fai nga. Malo apito mo kau mai ki tau polkama i he pong pong ni kake. E uena hange koi ko mea koi kulau koi a vela ki ai. Hange pe ko mea. Ko fei nga mao pe ke to o mai a ngahi fasi. Ke ui nga kai ke mea ke ta ke fanonga kakai ki ai ki he polkama pe a ko hange ko ni ko tau fika fiha ni ki he pongpong ni. Aia ko tau fika fitu ueni e weina, eh? Fika fitu ko ki he pongpong ni o ku o atu ia e kuila. Sio?
1: kuila.
0: Ko feonga pe ho lau ko ya e vela ki he manatu ko ki tonga ko hingo ane foi foi fasi ete manatu. Ete manatu ke ta ko kuila. Ko kuila ni ko tito ki ni pe mo kuila ko na fanga o mai ete manatu sio. O ku toko la hange ko lau ga ana seini ane nai. Mahino kuwa wa wa na seini mo mea. Kuna iyo pa kuna foi na to hembohe au. Na a fanongo na fi fanongo ke ngai mea fakatonga ku hoko. Pia koutui pe ebe hala a pia pe heka anavea e titi mo moutou kotoa. O ta tau pe. Heku tau au heko mana tau ku ulaki haukua ki murini e vela. Ulaki haukua ki murini. Iloi. Nofo pe ta ta au ke sapate. Ta ta te pi pe au ia.
1: Ko
0: ui, ta pungi. Ko neongo ko keisi he taimi wa. Aina wha ugo ia ke ko tau fiva ia ko tau fia. Ko si maa fo ke au ia ngai mea whakatonga. Ngai ko ta la ta au ka whanongo ka fo hiwa whakatonga. Ko ngai mea ia ko ia hoku mea. Sio ospe hiwa hango full tata. Te fo ki tonga. Alohu ki toloa. Kau ya ni mari eh. Takoi de mai de au ya kini we na ri aki mai ni ke ke tu. Kasi eh tako kovia fae va we we na. Takoi ya no winga ko no mai wa ko gita eh de vera. Kake ko ya ngai ko ne tu ko ya me ka ko fa malo. Kata hoko tu ke tau
1: Fika fitu
0: ko pogini kuila. Tabo ete manatu ke tau whanongo ngai ki ai pe ko kei fai manatu ki tō ngā pe kai. Ko atu ama au sen ka fuz fina, u afkaloni ea, viria mi gini aho loka, whawhakitai, hange ki longo a whawhakitai, e. Sion tāvo, bo watione, tohi maubea sion tāvo, pantolu taka, pe pe ka linsi po me e malo apito linsi, pe pe foka sione mafire o ki Melbourne, Paula Kaupiula Faust Malanga, pe pe ka loni tui pulotu, Wins Tahi, pia pefo ka vehala utkavin, ana seini ki Christchurch, ana atu atfasini maau pa moe hoa, misa watekini ki Texisi. Fatafei lola ki Tonga, malo fatafei. Eti ti pia peka ana vea, ko atu atfasikoni pia maaki motolu, pia pefo ki kautangata koni. Selui mata CFS, Piula Faos Malanga, Hoklani Kostafu, pia pehe kia tano kafusi pia mo Paula Moala, Jou Jou, ata pe Faskoni Mao, Samson Dike, Fred Pani, Kiko Furi Maono, Paula Tatafu, saya tayone pia mo Wate Tolkau, am saya mo Topuluka, pia mo Kimotol Kotoa, Manatoa Tukainga, Kanupol, mo Fataha, Tona Kikoni, Taim Data, Apsas, Metotisi, Onehanga, pia pehe Foki, ki Motol Kotoa, ai ako uhina palokia ko ni sangato Antonio Patua ko pasilika ya ko nuku alo.
1: Oh, ok. O ku ka ko kafe ia hei.
0: Ikai, ko uhi ko na tolu ko na me mipa ie.
1: Oh, ok.
0: Manto ko katolika vela. Ko te me mipa ange ko ni. Ka una fa menkuri ko fia lo lotu i lemuela. Ika tau fia hata.
1: Ok.
0: O te me mipa pa kita fa lo lotu kotoa. O hange ko eko kam. Pakapal ke neo nga kuna foheni, oko mimi pa yase elia falolotu.
1: Masi, kamwetewe hopoki kone fu...
0: Koyo.
1: Fu tempare la...
0: Hopoki he ahoni. Hopoki he ahoni. Ae kuhi nga iko e...
1: Tau e te au fia kano langa e...
0: Spaini ae... Tui tabo.
1: Tau e te au fia?
0: Talo no langa fare me tahava alfa awa. Kone toka osi yeni, siya na osiki kitei pe meimua. E hufi a hongo fulu tawa ho tata, dautolu, ka hongo fulu a Europe.
1: Masi.
0: Ae hufi fu fare he ahoni. Lotonga. Seke misa koya tu tapu na fe ngama toko taha poine u miliona. A misa fo misa pe. Koya. Kakuta usio ke ngai me koya.
1: Fanong.
0: Ke motolu. Hena e fai fo ke fakau kau na lava fa hao ki ai e vela o eva e.
1: Oya.
0: Kak mahino kai ke lava ko e kakai.
1: Kakai futola. Futola fo koya. Lau miliona.
0: Lau miliona pe. Hena u na ka wa o he misa koia i he kotu i pe motolgo ni amerikana ia tu i tapu koe taimi koe i he hiva fa son paulo ua mani to e fu misa ia iuf koe osi koe pa fai fe tukutuku na wike taha fe tukutuku me fe tuko ne fai ai koe a misa
1: koe
0: pe aku Hanko e lau koe ka Amerika. Au pena ia puluto usia mo ka tama koe David Manukia pa Misa Watekini. Mone lau koe ka Amerika. Koe toko taha peni o gulue lalo ai Palestine o Amerika. Eh?
1: Mm.
0: Lue lalo Palestine o Amerika. Ka he kafo ki tu itapu e hamea lere ko uiwa.
1: Kwa papa.
0: Pea koe ikai ke ma, mantui koe anga koe maunofo. Maunofo heni matosi yon bafo i TV. Nofo mai e. Ai fa ke fa hao ia ke fu le a vela. Ke fu la miliona. Ai fu kakai. Koe. Kage. Tau hoko atu ke tau fika. Fitu koe pompongi. Uena kua hata me ena. Malo.
1: Iyo.
2: Iyo. Fa malo atu. One vela ma David. Malanga. Ia kai pete os. Koe ia koe. Kolosi ki loto danirin. Pita hala lilo. Inisala lilo. Musi kau fana ole tio mi. Loto danirin. Ofat ka moutolu. Kolosi mai ken pela li po Prescott. Ne kau magita programa. Nikaere maka mi mil poane. Malo pitso mukau mai. Kum sei kaloni mo kau tuf kapa. Maari e petu fimo. Fa ma fana pe. Fa ton ki ngai fasi ni maari. Kolosi foki honolulu Hawaii. Ne kau mai alan mo. Pepe of pewa ama. Tahi mouta tangata soan fai wa. Tonga Clifton mo enoa malo. So mo kau mai kita programasyon mo unga. Malo ho mo kau mai. Pepe ki a pokono. Pea moe kau Hockland Kustafu. Pea pehe foki ki a Afkalon hea. Pea moe kau a Farm Army Huntley. Iti di ofat iti malo se kau mai kita programa. Kolos si reine ko ana vea fai nga. Toi pema ana vea koe tau toi manatu e. Ofat ana vea ka koe malo pito folo hopuri. Pea pehe foki si kau atai pe ae popoa ki tala monu. Ana seini mi Christchurch. Ki ono se paani ti seals Wolf Cram ki ano. Hosia hanno ta walong fuma ano he toko naki e. Ofat ka koe malo pito. Leha wood carving malo pito. Sun kao fut finau malo. Te tangata o sun ta volo rea malo si kao mai pema popo. Io pe ki kose pe ka linti po me ki loto Los Angeles. Moe kao mai ki ta programa i he pongi pongi ni. Ka foka te vita?
0: Iho, fa malo atu. Vela kua ta miena?
1: Io malo te ita koe tangatari wa mai. Taula te aupa, kako e kaulani luana te aupa e pia pehe ki a sifa tu pouniwa palo e taulava sena foto aika, Silas Lambetti pia ki a naufahu vehala ko naufahu vehala utkavingi ni pia pehe ka sena Lambetti ke nolo tapu au kingi Timote Siniman Mua Paula Leveni mo fuike ta kalaflakseni tangea tu wafu entru tau pita Kalemani Hola Pilsen Vakas, Kantaunga, Halaftua, Leo Tokelau, Steveni, Paula Moala, Timote Manmu, Afane Luaula, Pea... Io, Pea Gia Sifatu Poniwa, Malo.
0: Io, ko fa malo atu e vela, eh? Paksio, e mea gona fa matala jai, talmai misa watekini, io, mooni apito te vita. E kumana tu goni ki, mea gona hoko i, Amerika he. Hiva fa, eh? Ana na yai ai tu tapu ko ya paro a soneua from pe foki ko famalo a tu fareis por dous. Oi,
1: asi por dous americana.
0: Asi mai tangata, eh? Famalo a tu motor kotoa. Eh, motor kotoa. E ko be foki fasi ni ko to o mai ki he ma atina tolu. Se na to no be fa fofo a vela. Ko uhinga he te nau toki āmena tole taimi ko ia, te fika fiha lose o Amerika ke tau whanongo ange ki ai ke nau hanga o mai.
1: Taimi ke moutula vare mai mo.
0: Koia, koia. Kau atu e fasini, ko kuila ani, mo e te manatu ke tau whanongo ange ki ai. Pe te wha manatu ki tonga.
1: Ai o ngata ngata be manatu.
0: Koia.
1: O manatu mo a ia.
0: Koia, ka tau whanongo ki ai.

0: ko I tau a whikani mafokia ki e pongpongi paea I vai o rane o atuia e hene le muri I he pongpongi ka ke e uena mo one vela mo ki Italia ni ka oanga nge whenga maari e koni ki e tota koni ki e maene popoak tala manu patato ki hoko atu e e sone ko ate whenga maari koni ma au malo
1: malo pito te ita u kore peke hufa a whakatapu Rata ki pōpua ki tala monu, ke si oku ufoha koe niho. Kona tau whāngo fulungo, fika fitu e whānau e sisi taha ia. Ko sa mi uela, ikuna heo wha moa. O ui loa ko se moa. O ki ne nofo I Australia. Profetai heo wha eiki, ane whak mo ui ka te koe. O hoko si ai ho tau whāngo fulu e a sāpate. Profetai, wālo e ofa. Koe ki pōpua kpea David. Koe tawanga ke...
0: Ke tapa e kina peta bae kwe ni, fai fatu iau fai. Tu au fat. Iau ko fa malo atu ane, malo apita tu ate fasi wako, ave aki upo Ta kusa I pe tangata ko kei si I pe soano kei lava pe va inga ka tangata ne anau taimi I mala e onivela Iyo, fa malo atu ane tu ate fasi koni wako ke ave aki upo pak talamanu malo apito.
1: Alo.
0: Oena, kataki pe ka mafoki atu ange ki tau fasiko ni na toki hoko wena ko haha o wakai ki fasiko ya na toki hoko paia I vai ola malo
2: I zo I kata ane vela tangata mai tangata ho nau hi wa fungen mo nau kolo tupo ha wana pido koko ki fai wanga ne koko ki sios kia I te vita koko sio bau ke I lo kano kato fai wako ni kompos pai hene le waka muri mone koko fai hiva ni ufu whakatupu tangi au pito pito whakita e la ta whakatupu ofa mea koto ape kuma oi fai hiva ni paku osi ilo pe hea paku ilo pe fai hiva ni e mone au pito te koko usi ofa bea he fai kamata Ona vela ke fatulo ke vai ko latai e kaure ton ke se okfa ngata yan na te fili ko sika wa ta ko se te ma u ko fe hala ke de vete ki pe mo ke ma mai no te li la o mo e ngongo se se ke ko fusmo o mo anatula hualelo hualela ne mahino pe amsia hosio ata hosio ke hoko ko vai fano ai mo na pe tu kwa sa te mo wangu wa ho bit fa tu tang e fo iwan pa ku mo na pe to e ka u fo ke te ka mo wa te vida mon vela mala
0: io fo malo atu e u ina vela ko e ha ta na ki mai ki he nga hi ma ta nga ko ni o e kolo o asi e pa e ai vai ola hange ko he ko na u ia fo ke e ke hange ko ni ki a moa. E nau pe he, na kano kano a moa I e to anga seti. Eh? Ka he kou ilo pe ko mahalo ko moa ana na e to kano kano pe pae I vai ola.
3: Ka pauna I hi vai apa. I ka pauna I na hi okono moni pe na nau taka I holo pe mo I tata mea. Ka koe tamiko na hiki ai. Koe I tamo I lami.
0: Iyo ai to anga seti ia. Ka kou winga koe pae I vai ola.
3: I vai ola.
0: He nau e ki fokeau ka hene. Ai, eh? Na e ki koe ka hene, pata mai hene ia, koe kautama koe na nau hiki koe e pae vai ola, koe mene e uia koe pae vai ola, e koe kautama kotoa pe na nau ngā ua I whare mahaki.
3: Na ngā ua moa ai.
0: Koe ia, siu tangu tonu pe.
3: Tangu tonu pe, ka pau koe moa na e kano kano.
0: Koe ia.
3: Ka koe ia pe.
0: Iyo. Ai ako mea koe na e ki koe ka hene koe mea tamai koe hene koe, kautama koe na nau hiki koe foi. Koe huinga na e uia koe koe pae ai vai ola, e na nau ngā ua kotoa pe I whare mahaki, eh?
3: Aku tak main Paula ni Evin.
0: Kau
3: ya. Tapi mungkin fokus dia kau kena tu kau mereka tole dah hal kau dia payah payah lo tu kalau punya.
0: Oh iya, we, fana oke, we, nama lo kau payah jangan dah hanga tu kau neka tu kau ki hal punya hanga. Kau je, kau tak befok ke pehe, hanga kau ya tahu takai unedela, ihe a pau pe ke pehe a tafa koia.
3: Ko mare ia ni hanga o hake ko toa u pātanga o
0: fua. Koia, koia ko hinga
3: koia. Koia koia au sia ke te sio ke nea. Koia make hanga I fasin te vita.
0: Koia.
3: E koia tama pina ne whau e hiwa ko ne whau pe kono o whanga.
0: Koia.
3: Ka ne toi
0: hiwa I pe.
3: Mea kongo o kutau pe ke loto koto.
0: Koia, koia.
3: Pea ka pau koia ke mahino ke tola. Ko na whanau mento ke fasi maari e pe fasia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. O leir hak whaka mo si a ia te
0: whasi. Pea hoko whoko e whoi palpare ma, pea whoki mai rewa tangata.
3: Ti wafa.
0: Ki ai, pia ka mungo mao bi, eh? Whoki mai tangata.
2: Tau ya mo chuave o bu mai poi ni fo da zen ga tuwa ho ma ta lidi ka te ta e o fa chen ka ko ma lo pito fe fa ma li lo li e o fa la he ta pito ka ko se la oska o pito ke a mai mi hena ve pe ka chan mai ka sta na mo a mai pe ko to si tu ko te pe mo te vita ki hi va ko ni ko me nga lo ya ka to mo to nga u hi va po ni a tu ya ma au viola sanario o pe ke a mai ta ta ko fa o nukure ka pe amo e famara ta ta pe o mo famasino kari ko ma vai tangi mo ma vai sesia moni te ko pe holo ke kan solo ta hue ka pe fo sera os ka mo plikta no pe amo e TJ mana i e we the people pule lulu ko ta pe i sta hotel e ko ia i loto o ta hu ko mo ngai famasino pe pe fo ngai to ngai kulupu ki he klen inesi hape mata melangi pe ki tauranga potare fusi ko ia pe ki he ngahi kuluk koto ape i o loto o kalani patawang pe ki lele pe mo ngai famasi no pungdo anabe fai nga malo o fatu pensman no pe maka fa glori pe ki a iditi pe amo funa le nono fokate vita mo vela malo
0: io malo wena vela koe hata ke avgia i tau fika fa bon bon ni
3: fika fa bon bon ni data ate fasko ni ma un foko viabili o tati ni foko katau ile spontati taleota sai tonga falesiva bili pulu o manaki tliva fa smalanga de gasten mo pasina pe mo se kola ta mo to ta en pasina pe mo ka vai vai ko ni o e klupu yo ta hu te mo ya he poni ya au hu pe de foki ya Daniela Teu, lisää te aupa ja pekia mosa ati pauta. Io teitä maloja fokeatu. Io voi paloa leveni pia mo sena foto aika pilla kaus malanga.
0: Maloita maloa tu vela. Ja ko ATP faskoni pia maau taula taula te aupa. Maloa pito. Mana si va muy muy tangata ni Amerika vela.
3: Tori
0: mai o que to to mama fa si we go si Tori mai we am in Frisco. Coia. Ko ma fa Frisco. I San Mateo.
3: Okay.
0: Ko hua te kalapua i kuia. Pe a ko ata pe pa mo fa si ni mau e heku au fotofili sone moa pia pehe foki pa moe popo ak talamanu talamanu watu kwa semi pia pehe kapuna lei a nonu sela oska tonga kiliftoni moe noa pehe kakenolo tapu ala ni moa ki Hawaii fare ice pultosa ki Frisco anavea fainga ETT fatafehi lola ki tonga misa watekini ki teksisi ana a seini ki Christchurch pia pehe foki ki avehala ut kavin pia mo Wins Tai a loni tui pulotu Paula fa, Piula Faos Malanga sione mafile o ki meripoane linsi ipo me ki ela ei pehe ka pantol taka sione tavo fafakitahi William kinikini ahaloka afkaloni hea pia mo sione kaufusi mo tolu kotoa ku mo a hake pongpongini o teuteu ke mo ulava atu ki he ngā ue vela atu e finesa ola moe kalapu lalo wafu ko vuna mou tolu kotoa kalapu lalo wafu ko vuna i ate wana ni kou atu ai fasini pia maa ki mou tolu pia pehe kak mou tolu whanau hopo ate mou whanau maki tau polka maa kou ate fasiko ni pia moe kāinga kanu polu moe whakamanatu atu e pehe mou whakataha e tona koi ni pia pehe foki ki he a kāinga koi a pia mei he paloki a sanato Antonio Patua pia mei nuku alofa mou misa he taha i he tona ki koi ni kāinga niwa silaska ka pautika ki atu ha pantolo tala mai ki whaimu atu e uena ke atu ha pantolo ke tokoni ki kāinga e sela tau tokoni kotoa pe ki tau ngai koi a mou tolu kotoa mou ahako teu teu ke tau mou lava to ngā ue ko e finisola ki e wafu kovuna o ku watu ia pia maa ki mou tolu i he pongpongini pia pehe foki ko osi hiki mai ki Sacramento kai ke mau e pultousa pe ko hai ko hiki mai e mape io kau ate fasi he pongpongini pia maa ki mou tolu finisola me loketo 20 de maroa

0: loket fokia ot frenite mo ta u fika fa go ke bon bon ni ko e fine sola ki e wafu kovuna ko e ko no fa tamila fa ka ka u ayanga ko a fra ingo e fascini e vela pe pe ka u e na ko e fine sola ki e wafu kovuna ko e mahal ka pa u ko ayanga ko e fra u inga ya ko e fascini na toko ni mai be a ta seni pape ka fale aisi sendavo ko pe auia ko hinga ko a fine sola ke waf ko una ko hataha ko gine ilo ki he waf ko una o hange ko ni
1: oi
0: mana tu ke fu feitu wenia o kulata anga ki ai a kakai o hange pe ko ni tem go ke si ta seni a fa go tu yo po ai ko me beta go manatu go ke waf ko vuna o siko e to mo fuike e fitu fitu ma to na mau mau fu wafu mau mau pe mau o ia fa mau kona e he tenga go o si e tu po wai o si no fa mitolo lo tonga mo fuike fitu fitu go tolo pe ai mau mau mai e pe fo ke fu wafu mau o ko au pa mo tama go tania la ko la matangi na polisi tambo eta meta ko filimone me fasi pe ta kwa woni na faka uri ho mo foke kaya i wafu ko ko atu ko foke kona ta na ka wata se ni hego go feka go ge wangi bawo o hiki ko me se ula mata se ni na ka ka go mana tuya ko sola ko fine sola ko ata ko ge ilo ki waf ko una fi la be no ui a ka kalapu mo ka tangata pa lo leve ni mo ka tangata ko ko ya a kalapu ko la waf ko una ko no winga ko sola ti ta ia ki ya ka pa ka ke te ilo he okupa pe ke ya pe fo ni e hoko e e
1: kage ayo apa nak ke no fo ka tangata ila lo wa la pe pe ko panini mo ya lo
0: kage kago ya pa pe fukie ke pe ne pa pe ke pe anga goya ne buena ma ilo fo ke mau ko e tangata ni o guke asai i apito ko e i ene hiva tu mai ya fo i me a ke mau fa no ke buena malo
2: e ga igora ta pa te vita analizo ko ata se ni ko me ko ta i ya ta se ni analizo mai ta se ni ko ya ya na no fo e tu nga foka ka ko ko te vita tane nei ke kawakawa ia ala lua funa ia komo unofo iholo ai, e? Pako nte pe matasen. Pe tuku fatala noa ki he tau koi pea, na ke hola koi longo teme unofo ai kana kona ua musuave nana tau. Mako e tau lesi, e? Maalo taseni. Maalo, au pito kome ko sae taseni hiku. Analaiso anai utika, au pito. Eka komo ni, kufo hima koko ini, e te mito kuhange whakaluku fua. Ai e fine sola ke wafko una ke o ya tai sola ke wafu una hange ko ula lo kamata mai fine sola me wafu una ai ha pai veu va lulunga pe mai ki tala vo mo fat fata ma fana e ua ai go ta se ni mo ka ta maga e ua pa mo ngo ni wa ai hange ha fo i fa kafe fa kafe ke mo ha hau ki tau ewa, ki tau taki mamata, ki tau sei hono siale tafa, pena tu ua he futoa, pa asu malewa hono fua mui manoa, ke mahino, ko tawake fai ana hono hua fa, ko uruakia oi fuka, ko fui, uka ha fui, auke, we maari, opito, kako e te ufoke ate vina hone vela, ko e tazene ofalaya, kako e atu uhiwa konto, ma auke to tahape, ka ufoke ate vita mo vela, ma ala opito.
0: Iye ufa malo atu uena, vela kua ha tanaki me?
1: Ya, ko ya kape nye ufoko kao te vita. Nga te te fai huwe mewe inivaiti ae sotia.
0: Koya.
2: Inivaiti ae sotia. Ea
1: e tapa mei tawake fai anabe tua nuku. Koya. Ilo koe helo eni, fufua tonga eni. He wasi, koe fufua tonga eni nai toi io no iloa. Tunga malunga pite ta mai Saudi Amerika.
0: Koya.
1: Nai asi mai ene, ae ne fa matala nai na maari ae. Ka koe masi iko e toa. Toa moni. Te whinga ki wango toi kumi e hingua e mewe tamaki.
2: Inivaiti.
1: Koe tamaki tua nuku baba.
0: Koya.
1: Hagen is te sio ka le me win hango o ma no hingwa ko fo invite my be I saw dia o si pe ai pe koe laione moe taika.
2: Laione moe taika.
1: Mea mai ka utaki hao mamata, ta wake fai ana koe ulaki e muka. Kako whapapai me kuksio koe hange
0: hane. Maari.
1: Hange hane talano. Mea koe ne koe kuksio he mea, koe na kuksio tonu hene koe vitio, koe ne ita he kau kape koe ni he whare tui.
0: Koe.
1: Ya asi mai lewa hono teeniti i he toafa koe ni o e haake loto loto.
0: Koe.
1: Koe masikio koe koe.
0: Ka wene he kalasiko kui koe koe koe fokise toafa.
1: Iyo kanane pehe mai ki tonga. Owa. Owa te moala ke moulea.
0: Koe.
1: Pandui koe hako hako ulu kaalala.
0: Koe.
1: Ai mi koe nuku.
0: Koe nuku. Koe. Iyo. Sio kia ne talanoa ki mo unga lafa. Io moni moni Maria abito abito ai fai facita come per come oni be capau coi anga ia ai ca coi co manatu pe co ha la coni a copano a moi moi tatafu o fa malo a tu e copano e malo abito ca mai coi co manatu pe fo che hangi coni co la coni no fatase no la mai ca te au e weina moni vela ka ko taimi ko ha o mi e wa ha fo ga lon ge ala tui e taimi ko e pe na i ha fo fu fa de fa iwa e taimi ko na wi ko koto de na tu e na tu e ko e ne si o mai pe ka da han e ka si o ko ne le le o ma fo ge e ko fu la he fo ge pa da a lo mo ke a ko le le ka ko te tala mai ko e mo mo pe a wi pe a Tu pe alu ki longa teme ko na wani una nofo.
2: Duave tau.
0: Ka i kwa bifo ki tau mea wena kwa e whahinga kunau. Whae ngā ue kwa e whahinga ia koe. Nofo whaka. Ka ke, ko whamaloa tuka motoru ko toa misa wate kini. Ko ha ho o leo ke lau ia te fwe mea koni numai misa wate kini. Na amau turi hopo. Pea mo pare vai vai i he wafu kovuna pea hau a kaureka fasi o hola mo mau wala pea mau hake pea mo pare vai vai o hangatonu ki fasi o kumi a kaureka o mau talahi mo oni
1: e pare Ama i malo e fatala noa ko fo i mao e fo i historia ko nami fe ko i kolono ka katoa ngahi hifo.
0: Ma malo apito, sirka he ke mea konu ko maiko e misa wate kini, a le ka fasi, ka e manatu ia ki he a uaf kovuna. Io, fa malo au ia, malo apito mo utana ki mea ngahi mea koni ke tau fanoko
1: ke. Amerika nei.
0: Ko ia. Kake, ko tau fika tolu ko he ki he pong pong ni, ko e fikatolu ke pongpongi ku o atu ia e a kau e ngalfani fo ko e lose o Amerika. Misa watekini, e a pehe ka pulutousa, linsi po me, tau whanonga nge ke lose o Amerika i he pongpongi ni. Pe ko e ngalfani fo, pe ko e wasla a kune ta i, ka ke hebe, ke tau whanonga nge ki he fasini i he pongpongi ni. Sontavo, ko ato e fasini bea maa ki mautolu kotoa mo mea me kita polkama i he pongpong ni i he ngalwope heka heku fotofili pea peka soane moa pa mo e popoak talmupu na lei nonu se laoska tonga kriston mo e noa pe e voka ke nolo tapu alani moa ki Hawaii fari aise pultousa ki Frisco anavea fai ngaa etiti fatafehi lola ki tonga misa watekini ki teksisi Ana Seini Krajeti, Vehala Wood Carving, pia pefoki ka Winstari, Loni Tui Plotu. Piula Fas Malangas, Sione Mafile o ki Meripoane, Linzi Ipo Mege Laei, Pantolu Taka Sion Tavo, Fafakitai, pia pefoki ka Vriam Kingini Ahaloka, Moaf Kalonia ki Andiri, Sione Kafusi Finau. Motol ko tok mo a teu ke mo lavatu ki henga weko ato epe fasikonita mag motol kainga kanupol mo fata to na to ni kainga koia palokia a atonio patua nu kalofa mo misa eto na ko ni pea pefoki ke tikite asi kainga meniwa top tabu selaska Kau tika ke mau hati kita talamai ke tiri watu wa pandolo. Tau taki ua pe pandolo. Ke hange kone vela. Kapau e mahino e mea koni tika ke ose utikite. Ke ta wala ki ta to tokoni ki he.
1: Tokoni
0: ki. Ko ngai langa pale lotu.
1: Sena.
0: Mo manatu e mea koko talatu. Ko ofa kone fai he kolosi ke tau mo ui ai. Kirifi aladini he. Ofa kone ya na fai he kolosi. Ke tau ka pau te ki hanga faka ngata o fakone na fai me funga kolosi o hapeo ngata ya koe o ikai ke tufa ato alu ka ke ilo apete fie fie koe o fai ya fie mao koe me funga kolosi ke ua ngata ya koe eo ngo ke si si ave ke tufa ke au ke mea koe ka tau tau te sito ke ne whanau ai o fakone ngai mea koto ke tokon selaska ae
1: io
0: fa malo at grif aladini malo abito kau mai koia wena ko hata mena ke ave ke ai lo seo america
2: io atoi de mai ko america atu ka do na to lu a what again mo na to ko dope pe pe ke atai pe ke ngo na ta ta ke a cena cena foro ai ka pamo selaska ko na motoka ngat vena ka te vida mo vela ke tikite kainga mina tata e io o ka famalot ke si meri leana paia kan levo malopitsi ka mai mean malosio ka mai kita programa e ko si famalo me ke ngawe pe malo ho so mo ka mai io te vita ko fokiat malo
0: io vela ko ta mena
1: io malo bi de ta si te fokiau gitonga na ha kiri tele po eni si ho mai be mo te we ka tanga Lotu ate fasko ni mau nau be mo kau hi fo koto ape ko ni to to wi be devi ta me ka ka no polu tala monu ate ki te ta ka to nga kai ko be fo ko bi habili be ka ta ti be mo niu ne spalta te vita le ota sa ya tonga bili polu be pe ka mla ki ti li fo as mlanga ste mo pasina ka ma se kola be ka mo sa ti pauta ta ni la teu li sa te te aupa be mo taula te aupa
0: Io con famalo atu, per con famalo atu ate pe fasini pa mau e clifia latini pa pe cameriane pa na gailevo na wakiri. Na wakiri fa ho qua tu ki a fa ficau ca lute se fes i he na utope ne programa ai a quel programa frausia ki pong pong ni i he ki he programa e na we ma tal manu atu ki a motor mo katoa nga koni apiako o hihifo ko ia ko tau afika tolu ni pongpong ni los o america i pongpong ni malo

0: mea maari e ni e weina mo vela ke hanga he ngon tangata malu I mai koe Amerika e whare aisi te a mo Watikini e ka ke ka ta foke ange ka weina ma foke atpeke ke kamata I mai koe ha ha wakai ke fasini e weina malo
1: I kai kau tupe aria ko I ko si ko tātka mōa ko nono e tātai mi tōfu I whaseoa ka ko o si mahi no pitu fufo I lose ia o Amerika o kai pūka tō pisu e I o mōna o pito pito pēa ko ia ko te uko watpe mo ki fōi tōhi kone a misa Watikini e ko I ko ia oua te oua tū no ia ko I ki e kolo kakala ko I nā lawe hataha e misa Watikini ko ia waspo keni me a o kua si mai lalo hau ki ta ewa ki kolo kakala e o fahe o ne loa lose ia ko Amerika e ui te hata o lawa toki fufu I lose Amerika mahi no pite ko ina ku mai ko Amerika o pena o lele kanau to ka foke pega moa te vita mon vela malo
0: e o fa malo atu ka ta foki mai ki a vela ko mei mei ko fasini mei ta

0: ko e tawhika ua e te pongpong ni me funga one taka. E wena kwa hao ki tāna ki mai pe, ki e whasini, mālo.
1: Ia. Ka mālo ka pita e te tamaka ko arpiki whaas isi e taunga hi wā mo e lele mai e. E ki tau tō ilu puka hape saiking ahi wā mo te lau mai e kau Amerika. Ko te mikoni Amerika mi sawa te kin mo mea. Tai mikoni tāsi iwa ko ni whalotu e tōu āsio keni whae. Pārela. Ka kehe ko pui hiwa fuga ni malu e sia fi. Kau e nea fu hiwa oku. Oku wongo pere hei ku asi mai pe ia e whakano noa e sia fi kisi ono fofonga. E pe ake o whae. Aia oku koe vili anga e ni whakana wā. Aia koe whakare ke. Te mono fo he van ka ko fo tu ina si ueli e pa moni apito pe pe toki ve teki pe mi hete se i o mona apito pe ko iko tau tai mi te vita ko fo ivan ia fo lolota apito pa ku pa mon pe ko fo ivan vo te fito e malu fi afi ko fa ngam tai mi te ongo i te fa la ro loto ki ame te o kafo al to loto e mona apito mona apito ko ko tu pe te vita ko te fo ke atu ko iko tau tai mi malo apito
0: i o ko fa malo atu e pe ko fa malo fo ki ki avela ko iko tau fika blaki ko e pong pong ni osta mini de ta menima ko e malua e matanga atu en he kalapu mos mosi. Mou tolu kotoa, mou mea mai tau programa ki he pongpongiri. Ko atu e fasini pia maa, mou tolu toko laki au pito apito, ai programa ni pa peke toi ui, ka atu pe fasini. Atu e pe fasini ma kainga kanupolu, mou mou fukataha e tona koi ni, pia foki ki he kainga koia ai palokia a sangatu Antonio Patua, ai ako e palokia ni anu kualofa, ko mou misa i he taha, i he tōna ki koe ni pia pihe ke tikite koe a si kainga mei nā tātā i he mautolu koe ni ko ka sela o skāmu me te ueke pe ko hinga ka pau kei tohe a tikite ke tau whai ha tokoni ki he mea koe ni koe a ko atu e tau whasi koe ni mā ki mautolu koe tōk mō mea mai ki tau polka mā i he pong pong ini whanawa poat ka ki mō ngalo atu e pe whasini pia mā ki mautolu i he pong pong ini. Malo.

0: ko e tatami o sta minute ho full o se mi de un full ba menima buena ki fa ma bo bo ma e beta programa malo
1: malo pito te vita ma ko lava sa tonga lava kakato lava fa ofa ai e ko tau fa si fa o si a o e pompong ini a te fa malo la e te tama ko hiva ko ni o na pito ko ha fa na o pe ki ha mana ia pe ko ha ofa anga engal o se engal hoi ha e tata no pe ki loto a te wa pe a mo loto o kalani ke ke fa malo tu te tama ka i he a ngawe lahi no to to mai tau ngahi wa I he wiki koto ape koe kwa ngawe lai. Hangi pina ufataku ki mua. Fui hiwa he ongo fulu I he wiki. Fui hiwa fa ongo fulu he mahina. O ngawe lai au pito pito. Fa malo ke te wis malo he ngawe lai. Pea koe iau kai kiuto e fa lolo ko hi koe fa. Ka malo ia e honga ia. Au pito pito ki nato koto pena u lafu ki mou kau mai. I he tau polo ka amata fito ke timi mi Amerika. Mi sa watkini. Puto somo te witman kia fa malo tau pito. Ta se nula kai o falahe tau pito. Māori a pito hoveteki abbreviation e nā tātā noftari tāri e mālo pito ko motoro koto ape ko ato e whawhi epe ko motoro taim ta tau pe wi kaha o e toki atpe David tau toi fok mai peki tau whatongia koia e wi kaha o wha mālo atu I he mea koto ape wha mālo ho mō a āmai mai kau mai ki tau whatongia David a ka whoke atu o whaat ka motoro mālo a pito
0: I o ko whamalo atu uena, malo apito la vele por kalama, te whamanat pe kang motolu, ai tōna ki, tau programa tōna ki me tāua ke ono, pe apehe ke pule lulu ka au me tolu e fiafi, ki he ono pong pong tua pule lulu. Taim ta tāua I pe, tau a por kalama ko ia ki he pule lulu ka au. Malo mo kau mai, whamalo atu uena pe apehe ka one vela, la vele rei ko ia tau por kalama ki he pongi pongi ni. Ko hi ka au, te teu e por kalama ko ni, oku hoko e weina malo apito
1: malo
0: ka watu pe tau fasi mo teo teo e tau polkama konyo koko malo

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa fele ya tu malo Samoa lo fa fong mal nei tu la ta no fa lama malo se fo mal la ni ma u si mailon fa fong ai telefone le stofi sul tasi yuni lo fa lo sfulono ale lima to le tasi PIPMN ya te roa. Sao non minisal ma ifa fo le fionga ba vas mana yo Winston Peters ile tau o tele o malo si o maftanga tunu o Pacifica au fianga yele i tulangi malu i tau o tmao ainga suing o le tau mal sao ngale mu am tangal ba su nei na tali malo ile fionga ba vas mana ya le asi singal pale mio le Solomona su sunga Matthew Whale ma ye fa ma faile tau o fono fa sanga ifa pe i tunu o Pacifica. Sao no mo le manino le fionga ba vos mana yel nem ta upo fa pea o le fa mo mo ani sila e tau la itonu le i fa inga pa anga e nga lu lue ma ma waini manuia mo nu o mafio anga le Pacifica. Ua fa amtu ina tu el malo le salau miliona ta la mo o nanga tau le soifo malo lo ina ni sila e te tongi etanga tu fa inga alwe nga lango lango po support workers o a onga training ma fa ala vai mo e nga i fa le main. Fa alien minisao nga sengasi o le mafaufau ya Matt Tusi, o le neivai nga tupe o le avame o nama waifu so swani, fa ato oteleina tangata fai nga ruenga pito iluma po frontline workers, pa fa alele yaile tali atu itaimi o fa alewelawe fa afosei. Na ia taa uafoi, o le tala o le tupe o le luafe luis furono, o le ama waifu so swani motina fai lele o lo afio na to mafaufau, fa opopo mfo mai fa apto ole ma fa ufau, ma tatala nisi moenga fa opopo i fale mai, o se tupe fa alu le mo le fanta usanga, na to ese mai ile tasi, tesi ma le tolu fitu piliona ta alam, sa fa atu ulanga le tala ole tupe mo au unanga lautele ale Health New Zealand. Sa faye feu tuna inga loloto asui ole fono au kilani po le Auckland Council, ino fuanga tonu e tatau unafausi ai fale maututongi mawalulunga po high-rise housing, e tasi male afa miliona unisi fale fau ili sifurta usanga oiluma. Na solomuli ili malo le tanu sanga mwamu ele fono mwale fausia ole lua miliona o fale fau, a ena faa ititia ele tasi tesi male faa miliona ele amatanga le tausanga neing. E lua vaenga o le afai iai sifa atitau wale fono mua mua o le atoe foi. O le toe foi o le tele au kilani isone sa iai mua mua a ia fa atele ina fali tutono taulanga ma ia latalata ina fuafi fa apea au wala o pasi. O ia fa iunga la lafo atu ikomiti fa alo toe fale musolatu ufinangano fa alia. Natanu sanga faipule ulfono au kilani il malo, na ia avi ese tangata aisi mamamo ilunga awala, ma ili tuula fono fau po le police move on line, police move on loa wafufuaina. To otele suyo ulfono manatu, ena ili tuuli eseo tangata vai vai po vulnerable ili nei tuula fono, a ili ufufuaina ili faafita auli ole leo ni fale. Fai mai ye olo otite ili tuula fono, o si faasala lea mole au matitiva. Ai fai mai la tō lo langa la vaina, o le fofo leo a mionga le tau pulea. O tā pena nei tangata fai ngā ruenga o le council, e tu ina atu salatu tāru sanga tu sia po le formal submission ile pāle mene, au le ioo ile masino i ulai e faa ngata aing. O faa maunia le suita e te o le labor i a Kamel Sepuloni, le la fonga tupe maua mai a seta po le capital gains tax. Paulia le fuafuanga tau la fonga la lato fina wina le palota o lo oloma nei. Mo fuafuanga le labor mo se faa mama avenga le taunga taro so i fuanga. Le faa alia Sepuloni ilunga le polkalame o le Pacific Mornings, o tupe maua male nei la fonga o le a ave sao le so i fuma loloina i polkalame o nononga tupe fo mai po doctor's loan schemes le aise tutongi va aie fo mai TPs masu usu enga le kanesa. Na ia taa uai, wala atu ngā lurue mālo si faa mautino le tau wala atu fufuanga uma, ia mawai le faa tuutuanga o tangata palota male la utele. Mala tala faa iu? Ufaalia se tasi fie fie mita abu faa upfai po le political commentator le taa uatele ufaa salonga le Pacifica in New Zealand, ono olo sa uno sao i tangata olo olatu tautuaina. Fai mai Richard Palmer to town, o viso o tainga ipe o le Pacific Media Network o lo ofo ina atu ngangana faa pitoa maa nganuu ele mafai e isi faa salonga la utele o nasuia. Na la ngā nei manatu ina wafaa alia i sali ipoti talwai nei le tolu tuhuluono paseni o faa tuatuanga tanga te Pacifica i telefon le esi li atu ona maa walunga atu ilo isi atunuu. ta ue pama te tau, e te tau nei e Paul Kalame, o na whaate leina ana tala fau wha upuwhai, na ia mautino ni sila fia lelei e tangata mātutu o la Pasifika, ia sui ngai lunga o upenga te whaelangi. Samo tala fau na o le nei aso manu te leina na utapua inga, I inga pulai Maria Makele te tuu, so I fua.
2: 531 PI.
3: Yo, your boy King Nato. Lil Jum, Jay Swagger, Super Mike's, Nato Brothers, let's go! I didn't know we hurt so much without you by my side. But I don't know if you understand the pain I'm carrying inside. Cause I miss you every day, every second of my life. And you should know my love for you was never a lie.